0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
9: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
10: Oras po natin ngayon, it's 10 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Today is the 3rd of June, 2026. Halfway na tayo, no? Sa taong 2026. And I'm sure malayo po tayong aabangan sa mga susunod na buwan. Lalong-lalo na dito po sa ating lugar sa lungsod na Lucena. And of course, from yours truly, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko. Makakasama po natin sa Baging Teknikal, wala bang iba kundi si Ate Josie Gonzalez at Ate Otoy Evangelista. Sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. So we've got lots of things in store for you. Meron po tayong mga magagandang balita na ihatid po ngayong umaga ito from Tayabas Peso and Lucena City Peso, Public Employment Service Office. Mga job opportunity po yan, ha? Abangan po natin later on. Baka ito na ang inyong mga pagkakataon para makakuha po ng mga trabaho ngayon pong taong 2026. Pabago-bagong ano ngayon, ano? Ang ihip ng panahon. Kahapon, sobrang init. Ngayon naman, mainit pa rin pero makulimlim na ang kalangitan. Parang nangyayari sa Senado, sobrang kulimlim nang nangyayari. Hindi na natin maintindihan, ano? Sila pa man din ang isa sa mga pinakamataas na tungkulin, ano? Sa ating bansa. At yung serbisyo dapat na naibibigay sa ating mga kababayan ay dapat po ay nagagampanan yan, yung mga responsibilidad nila. Eto, nagtatalo-talo at patuloy po ang kaguluhang nangyayari. Paano na yung mga batas na nakabinbin? Paano po yun maipapasa kung patuloy po nang nagkahaganyan po sa Senado ngayon? Magising na tayo mga kababayan, ano? Sa susunod na eleksyon, piliin na po talaga natin kung sino po yung nararapat na maglingkod pa po para sa atin, ano? Sa ating mga kababayan dito po sa bansang Pilipinas. Kung patuloy tayong sasampalataya, patuloy tayong mabubulag sa katotohanan, ay sige, embrace na natin ng ganito pong klase ng

0: Yan po ay harap-harap ang pambabastos na sa ating mga Pilipino, ano? Harap-harap ang pagbubulaan, harap-harap ang panloloko. Pinapasweldo natin ng 200,000 plus a month yung mga yan. Pero anong ginagawa? Grabe po. Grabe. At sana magising na mga Pilipino. We don't deserve that kind of service from the Senate. Anyway, bago pa po umunit ang ulo natin, ito yung painggani, itong ulat sa lagay ng panahon, ito po ay ihatid sa atin ni Aldsar Aurelio ng Pag-asa. Please listen to this.
1: Pinas. Weather.

Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Yung habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yung low pressure area ay nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, nasa layong 490 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Itong low pressure area, base sa ating mga data, posible pumasok sa araw ng Huwebes at Biyernes. At sa mga araw noon, nasa bandang west ng extreme northern Luzon. Yung southwest monsoon ay inaasam magtatagal nito. O yung epekto ng southwest monsoon ay magtatagal sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na apat na araw. At sa ating lalagay na panahon, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At sa mga kababayan po natin, sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwas ang panahon ang inaasahan ngayong araw. Kusaan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliwa lang po sa mga localized thunderstorm. Itong mga pag-ulan ng mga localized thunderstorm ay mararanasan sa bandang hapon o sa gabi. At dahil sa matagal ng o inaasang pagtagal ang epekto ng southwest monsoon sa ating bansa, itong nakita po nating western section ng Central Luzon at Southern Luzon, ibig sabihin ito ay makakaranas po tayo ng ngayong araw ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang mga lugar na iyon ay ang Metro Manila, kasama na rin ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac at Pangasinan. Sa araw ng Huwebes at Biyernes, dahil pa rin sa southwest monsoon, yung makikita concentrated po sa western section ng northern at central Luzon. Ang mga lugar na sa ilalim to ay Ilocos Region, Abra, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo dahil sa posibleng magdulot o dahil sa mga posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kahapon, mataas po heat index sa Surigao City, Surigao del Norte na umabot ng 47 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. Ngayong araw, June 3, ay ang forecast nating heat index sa Metro Manila abot ng 38 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ay abot ng 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Ngayong araw, wala pa tayong gale warning. Ibig sabihin ay katamtaman hanggang sa banayan hanggang sa katamtaman ang alon

0: ang ating mga karagatan sa buong bansa. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan dahil sa mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang araw sa sikat sa ganap na 5:26 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:23 ng hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alizar D. Aurelio.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Mga biyahealthy tips ngayong tag-ulan. I-check ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag piliting lumusong sa baha. Huwag magmadali. Huwag gumamit ng hazard lights habang umaandar. Panatilihin ang distansya, iwasan ang tailgating. Buksan ang headlight kung madilim.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Tuhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka ng may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension, lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mm-hmm.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
3: Okay lang yun. Parang walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
2: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
3: Sige na nga. Pakis nga.
2: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
6: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
5: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
6: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
5: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
7: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggastos sa araw-araw.
9: Okay, we're back. Ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan, 8:25. Atin mo po ng pusukin itong ulat mula sa labas ng impilan, Mara Pepanyo Grezula.
10: Radyo Pilipinas. Report.
9: Mara, go ahead with your report.
11: Walang nakataas na anumang alert sa buong Luzon grid sa kasalukuyan ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa panayam ng RP Lucena kay Ms. Joyce Balancho, Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist ng NGCP, sinabi niyang normal ang operasyon ng National Grid at walang namomonitor na aberya sa mga substation at transmission lines sa Quezon Province. Maayos din aniya ang operasyon ng transmission network sa Laguna at Marinduque. Samantala, regular aniyang naglalabas ng mga abiso ang NGCP sa kanilang official social media pages hinggil sa scheduled power interruptions tulad kung may maintenance activity na karaniwang tumatagal ng 8 to 12 hours depende sa lugar at unscheduled power interruptions dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari na nakaapekto sa mga pasilidad ng NGCP. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Radyo Pilipinas, Report!
9: Maraming salamat, Mara Pepanyo Grezula, sa ulat na yan. O ito, magandang balita from Southern Luzon State University. Mula po sa Human Resource Management Office, career opportunities po ito for the first semester of 2026-2027. So, number of vacancy sa contract of service instructor. Yan, nangailangan po sila ng isang contract of service instructor ang Southern Luzon State University. 31 units pong ino-offer nito. Ang paglalagyan ay sa SLSU Lucena Campus. Program ay Biontech BTV ED, Occupational Health and Safety Practices, Internal Combustion Engine Servicing, Repairing, and Maintenance. So, automotive po pala ito. Alright, so itong Contract of Service Instructor na ino-offer po ng Southern Luzon State University. Preventive Maintenance and Gas Diesel Engine Tune-up. Yan po mga ituturo ninyo. Kung kayo po ay qualified at alam nyo ituro ang mga ito, then mag-apply na po kayo sa Southern Luzon State University. 31 units po ang ino-offer po nila para po sa Contract of Service Instructor. Automotive Body Repair and Substrate Preparation, Science, Technology and Society, and the Contemporary World. Alright? So, qualifications, graduate of BTTE, BTVTED, BSIT major in automotive, technology or any related courses. O yan po ha. And the holder of relevant national certifications from TESDA, holder of master's degree or earned units is an advantage, and BLEPT is an advantage. Contract of Service Instructor, ito naman po ay graduate dapat ng BSED major in science or any teacher education related courses. Licensed professional teacher, yan po ang qualifications. Holder of master's degree or earned units is an advantage. Ang mga ituturo ay environmental science, chemistry for industrial technologist, physics for industrial technologist, building and enhancing new literacies across curriculum. Alright, so kung kayo po ay graduate ng BSED major in science or any teacher education related courses, apply na po kayo. At dapat kayo ay licensed professional teacher. Another contract of service instructor ang kailangan po ng Southern Luzon State University. Magtuturo po sa computer technology or computer programming. Ang mga subjects ay specialized technology, occupational health and safety, computer programming. 24 units po ang ino-offer ng university. 36 hours equivalent. Ang deployment po nito ay sa SLSU Lucena Campus. Graduate of Biontech major in computer technology or computer programming or any related courses. Holder of relevant national certifications from TESDA. Holder of master's degree or earned units is an advantage. And BLEPT is an advantage. So requirements for interested applicants. Application letter addressed to the University President Dr. Frederick Villa. Comprehensive resume. Copy of transcript of records and diploma. Copy of eligibility of or license, if any. Copy of trainings and seminars. Certificate of employment, if previously employed. Copy of performance evaluation, if previously employed. So, interested applicants may submit their application letter and updated resume to their email address, recruitment.slsu@gmail.com, care of Ms. Con. Okay, so yun po mga requirement for interested applicants. Again, application letter addressed to the university president. Ang pangalan po ng university president ng SLSU ay si Dr. Frederick Villa. Comprehensive resume, copy of transcript of records and diploma, copy of eligibility or license if any, copy of trainings and seminars, certificate of employment if previously employed, copy of performance evaluation if previously employed. So apply na po kayo sa Southern Luzon State University. Okay? So yan po ang mga career na binubuksan, mga oportunidad para po sa ating mga kababayan na gusto magturo sa Southern Luzon State University. Alright? So we'll be back with more. Pero bago tayo mag-break, bigyan daan po muna natin itong ulat mula sa labas ng impilan, pagbalik po ni Mara Prepaño Grizula.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mara, go ahead with your report.
11: Ipinatutupad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang manual load dropping upang mapanatili ang katatagan ng power grid at maiwasan ang malawakang brownout sa panahong manipis ang supply ng kuryente. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ms. Joyce Balancho na isinasagawa ang manual load dropping kapag nakikita sa grid na hindi sapat ang pumapasok na supply ng kuryente upang matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Sa ilalim aniya ng manual load dropping, nakikipag-ugnayan ang NGCP sa electric cooperatives at distribution utilities tulad ng Meralco upang magsagawa ng rotational brownout sa mga apektadong lugar. Aniya, layunin ng hakbang na maprotektahan ang stability ng grid at maiwasan ang mas malawak at mas matagal na pagkawala ng supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng rotational brownout, na ipamamahagi pa rin ang limitadong supply ng kuryente sa iba't ibang lugar. Sinabi rin ni Ms. Balancho na ang kakulangan sa supply ng kuryente ay kadalasang may kaugnayan sa generation issues o kakulangan sa produksyon ng kuryente mula sa mga power plant. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng NGCP sa Department of Energy o DOE na mahikayat ang mas maraming power generation plant na makakonekta at makapag-supply sa grid. Makatutulong aniya ito upang magkaroon ng sapat o higit pang reserbang supply ng kuryente sakaling makaranas ng problema o pagbaba ng produksyon ang ilang power plants. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sa ulat na yan, magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
10: Ito ang Presidential

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Parang ang bigat na naman ng katawan ko.
1: Masama ang pakiramdam, posibleng dulot yan ng pabago-bagong panahon. Paalala mula sa National Nutrition Council, kumain ng masustansya para malakas ang resistensya. Ngayong tag-ulan, palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina, tulad ng dalbos ng kamote na mayaman sa bitamina C, carrots at kamatis na mayaman sa bitamina A, abukado na mayaman sa zinc upang malabanan ang sipon, ubo at iba pang mga sakit. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit malamig ang panahon. Iwas dehydration pa rin. Itlog, isda, karne at munggo, mayaman sa protina na tumutulong sa mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Sa masustansyang pagkain, malusog ang katawan. Ito'y protektado, tag-init man o tag-ulan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino.

0: Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Okay, oras po natin ngayon, it's 8:39. Isang ulat pa rin po ang ating tatanggapin mula po kay Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grazula.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mara, go ahead with your report.
3: Tina-target ng PhilHealth Regional Office 4A na mairehistro sa yakap o yaman ng kalusugan program ang 4.2 million PhilHealth members sa mga lalawigang sakop nito na kinabibilangan ng Cavite, Laguna at Quezon. Ayon kay Social Insurance Officer Cara Asina sa paniyam ng RP Lucena, bahagi ito ng kanilang layunin na mapalawak ang saklaw ng yakap program sa rehiyon kung saan mahigit 10 million ang projected population as of 2025. Sa 4.2 million na target, nasa 1.7 million na ang nakarehistro o nakapili ng yakap facility. Gayunman, nasa mahigit 260,000 pa lamang aniya ang nakapag-avail ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng PhilHealth ang mga miyembro at iba pang Pilipino na gamitin ang yakap upang makatulong sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga karamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grazula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Mara Pepanyo Grazula, sa ulat na yan. Mahalagang balita po sa mula sa Department of Labor and Employment. Sinabi ng Department of Labor and Employment na hindi raw imposible, no, ang 600 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Sa Metro Manila po yan. Sa gitna yan ang panawagan ng ilang manggagawa para sa 1,200 pesos na arawang minimum wage increase. Ayon kay Dole Spokesperson at Assistant Secretary Leonard Serrano, nasa kapangyarihan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region ang pagpapasya sa anumang aumento ng sahod. Binanggit niya na nakatanggap na ang board ng 16 petitions para sa wage increase. Sa kasalukuyan, nasa 695 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector sa Metro Manila matapos ang 50 pesos na dagdag noong nakaraang taon. Ipiniliwanag din ng DOLE na ang RTWPB na binubuo ng mga kinatawan mula sa DOLE, Department of Trade and Industry, Department of Economy, Planning and Development, pati na rin ng labor at employer groups ang siyang nagdakda ng sahod sa rehiyon. Ayon kay Serrano, nawala si Serrano. Ayan. Ipiniliwanag din ng DOLE ng RTWPB. Okay, ayon kay Serrano, patuloy na dadaan sa konsultasyon at pagdinig ang mga petisyon at inaasahang posibleng mailabas ang desisyon sa July. Kabilang sa mga huling petisyon ang mula sa Business Process Outsourcing Industry Employees Network Philippines na nag-uugnay sa panawagan para sa mas mataas sahod sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa iba pa mga balita, sa Department of Labor and Employment pa rin, kaugnay ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, magde-deploy ang Department of Labor and Employment ng mahigit 240,000 manggagawa upang tumulong sa nakatakdang pagbubukas ng mga eskwelahan para sa school year 2026-2027. So nagsimula na po ang deployment nitong June 1 at isang linggo bago ang aktwal na pagsimula ng klase. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, dadalhin ang mga manggagawa sa iba't ibang lugar para tumulong sa pag-aayos ng mga pasilidad, gusali, maglinis sa palibot ng eskwelahan at iba pang maaaring gawin para maging maayos ang pagsimula ng panibagong school year. Abot sa 5,000 schools ang target ng DOLE Senaturang Programa. Ito ay katumbas ng mahigit 240,000 na eskwelahan. Pangungunahan naman ng Department of Education ang koordinasyon sa mga manggagawa. Ayon kay Tolentino, ito ay isasagawa sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Displaced Workers o TUPAD program. Ayon pa sa bagong kalihim, parehong maikinabang dito ang mga eskwelahan at mga manggagawa dahil may bigyan sila ng sahod sa buong panahon ng kanilang deployment, habang sa panig ng mga eskwelahan, may makakatuwang na ang mga ito na maglinis at maghanda para sa nalalapit na pasukan. Kabilang sa mga pwedeng gawin ng mga TUPAD worker ay ang pagmaglinis sa mga eskwelahan, magkumpuni ng mga kagamitan, magpintura, mag-ayos ng mga kagamitan, pasilidad at iba pang kailangan gawin sa supervision ng mga school management. So magandang adhikain po ito, no? At malaki po maitutulad ng maitutulong rather ng TUPAD worker sa mga mag-aaral at mga guro sa mga eskwelahan. Bukod dito, matutulungan din sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga daily allowances na kanila pong kikitain sa araw-araw na paglilinis at pagtulong sa mga eskwelahan bago ang pasukan. Okay? It's 8:44. Magbabalik po ang aming programa makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
6: Para po sa apo ko, kaya po ako napili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at nung kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
3: Tinig ni Lori Panaligan.
7: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit ng dagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ng AX.
3: Tinig ni Marian Cuarto.
8: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
3: Tinig ni Alvin Quesala.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
10: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BGMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BGMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting, bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BGMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Mare!
12: Uy, Mare, saan ang punta mo?
11: Magpapacheck up ako sa OB gyne ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
13: Wow, malapit mo nang makita ang baby mo, Mare.
11: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
13: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
11: Ano-ano bang mga baksin na kailangan ni baby?
13: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
11: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
13: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
11: Magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
13: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
11: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
13: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Local recruitment alert mula po sa Peso, Lucena City. So great opportunity awaits job seekers. Ang HC Consumer Finance Philippines Incorporated will be conducting a local recruitment activity sa June 9. Tuesday po yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang venue po ng LRA or Local Recruitment Alert Activity ay sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayo, Kanluran, Lucena City. Ang deployment po nito ay dito rin sa lungsod ng Lucena. Available job vacancies, 15 sales associates, no previous experience required. However, face-to-face sales experience is a plus. Good communication and selling skills, at least high school, grade 10 or vocational course graduate. And don't forget to bring 2 copies of your updated resume and be ready for the interview. Bukas po yan, alas 8 hanggang alas 3. Ay, hindi bukas, sorry. Sa June 9 po ito, Tuesday, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon, sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Okay, so abangan niyo po yan. Ang HC Consumer Finance Philippines Incorporated o Home Credit, popularly known as Home Credit, ay nangangailangan po ng 15 sales associates. So punta mo kayo sa Peso Lucena Government Complex, Barangay Mayo, Kanluran, Lucena City, June 9, 2026. That will be on Tuesday, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Okay? So be there. It's 8:52. Time for me to say goodbye for now. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig in behalf of Ate Josie Gonzalez and Ate Otoy Evangelista, kasama rin po si Rudel Perlas. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
14: Ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang halos isa sa bawat 5 adult na Pilipino ay naninigarilyo. At halos isa sa bawat 7 kabataang Pilipino naman ay gumagamit ng vape products. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng maraming sakit tulad ng cancer, atake sa puso, stroke, diabetes at iba pa. At ang pag-vape ay nagdudulot ng EVALI. Ito ang lubhang pagkasira ng baga dahil sa paggamit ng e-cigarettes o vapes. Isa pang sakit na maaaring maidulot ng pag-vape ang popcorn lung. Ito ay isang sakit sa baga kung saan nasusugatan at namamaga ang mga maliliit na daluyan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga at wala itong gamot. Hindi lang kalusugan ang nalulugi. Milyon-milyon ang nagagastos sa pagpapagamot. Huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Hello po kuya. Sigurado ba kayo kuyang ito yung delivery ko? Para kasing mali yung item eh. Nascam na naman ako. Asan na yung shop na binilan ko? Nascam ka na ba? Ayon sa DTI, tiyak yung presente ang mga sumusunod na bagay upang hindi maloko ng online scammers. Business name registration, business address and other contact information, secure payment options, return and exchange policy, iba pang mga karagdagang impormasyon. Kung isang individual lamang ang may-ari ng negosyo, humingi ng proof of identity kagaya ng government issued ID, UMID, passport, at driver's license. Maging mapanuring mamimili!
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: kundi pati na ang dangal ng buong institusyon. Sinabi rin ng komite na ang mahigpit na pamantayan sa ASAL ay umiiral sa loob at labas ng plenaryo. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Antipolo 2nd District Representative Philip Conrad Acop na nagsabing ang pananagutan ay kaakibat ng kapangyarihan. Anya, hindi maaaring gawing playground ang House of Representatives at isakripisyo ang mandato ng mamamayan para lamang sa pansamantalang atensyon. Diin ng Antipolo Solon, hindi dapat konsentihin ng Kamara ang kawalan ng kakayahan, irresponsibilidad at disrespect. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinahayag ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Police Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay anya ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Dizon na dire-diretso ang kanilang trabaho na maibsan ang problema sa baha. Base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na maganda ang feedback mula mismo sa mga residente ng lugar kung saan may ginawang flood control intervention dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang magandang dulot ng ginawang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez, ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Mabilis na niyang humupa ang tubig baha sa mga nabanggit na lugar at hindi na ganoong kataas gaya sa gawin ng E. Rodriguez. Nagtutulong-tulong anya ang mga concerned agencies para matiyak na mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguro din hindi ito nakatingga ng matagal katulad ng dati.
4: Ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang nagpadala ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga imbitasyon para sa gagawin itong pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Webes June 4. Inanunsyo ito ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano sa isang pahayag. Ayon kay Senadora Pia, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng mga resource person at ahensya ng gobyerno na inimbitahan sa pagtinig ng komite. Kabilang sa mga imbitado bilang resource person, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Inimbitahan rin ng Blue Ribbon bilang resource person ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang mga tagahatid ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paglusot sa Committee sa Kamara ng Panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na nagbibigay ng livelihood assistance at ipangbang suporta sa mga may hirap, vulnerable at kabilang sa marginalized sector. Anya, kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng mas matibay na legal at policy framework ang SLP na magsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpatupad ng livelihood grants para sa mga benepisyaryo. Umaasa naman DSWD na magpapatuloy ang suporta sa panukala hanggang sa tuluyang maisabatas ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Best friend!
10: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
9: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
10: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
9: Talaga ba?
10: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
9: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
10: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
9: Nako! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
10: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
9: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
10: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunang Government Online. May Formaran po. Kamusta na ho kayo? June 3, Wednesday, 2026. Nasa kalagitaan na po tayo ng taong 2026. And ating po mga kapartner ngayon sa bahaging technical, maring Otoy, maring Josie, si Rodel Perlas, transmitter site. And of course, mga kaibigan, marami po kami mga balitang iahatid sa inyo. Ngayon po. And bago ang lahat, gusto ko na ho kayong i-invite para bukas, ito ho ay yung umpukan sa Government Online at ang atin pong makakatuwang sa palatuntunan, wala hong iba, kundi ito pong ating kasama from DILG Quezon Province. And of course, ang atin pong magiging bisita bukas ay taga-probinsya. Ang pag-uusapan natin ay ang tungkol po sa yung pagninegosyo sa lalawigan ng Quezon. So medyo tayo ay segue muna mula sa atin pong mga politiko, mga mayor. So pag-uusapan po natin ang kalagayan, reforma at mga inisyatibong nagpapaigting sa ease of doing business sa lalawigan po ng Quezon. Ayun lang. Nag-live ba naman ako? Bibigyan daan po mo namin. Puputulin ko po ating palatuntunan Government Online para bigyan daan po ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay may kaugnayan sa ceremonial turnover of the social civic projects sa bahagi po ng Rizal Memorial Coliseum.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Leadership of President Bongbong Marcos sa kanyang Presidential Scholar and Financial Assistance for every barangay. Mangyari ba, Mr. President, I would like to also inform you, today, since yesterday, is the second tranche of your Bigas Bawat Mamamayan program sa lungsod ng Maynila. Dinideliver po ngayon sa lahat, lalong-lalo na sa mga manggagawa na nasa loob ng Maynila. Kaya po, mga batang Maynila, sabay-sabay natin salubungin ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap sa lungsod ng Maynila ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
12: Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund Financial Assistance para sa ating mga Presidential Scholars, kasama ang punong lungsod ng Maynila, Mayor Dumagoso, Manila Vice Mayor Atienza, at Manila ABC President Erica Platon, upang tanggapin ang cheque na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Tinatawagan po natin sa entablado ang ating mga Presidential Scholars kasama ang kanilang mga punong barangay. Presidential Scholars mula sa Barangay 128 na kumakatawan sa unong distrito ng Maynila.

Maraming salamat po. Ngayon naman mula sa Barangay 349 na kumakatawan sa mga Presidential Scholars ng ikatlong distrito ng Maynila.

0: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maraming salamat. Magandang maga po sa inyong lahat. At babatiin ko lang ang ating butihing mayor, Mayor Risco, at ang ating vice mayor, ating congressman, lahat ng mga konsyal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Eh, papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga naman ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin sa ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakarang ilang taon ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko di dapat, ay panahon na talaga na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Risco. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At

0: Kuminsan yung iba po sa atin, eh, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kuminsan isang beses lamang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam niyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, eh napakatagal po nan. Ay, alam niyo po, ako, sanay ako sa local government dahil nag-gobernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya't sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila, makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya't ang ginawa po namin, binaba na po namin yung pondo, bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangan kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po, ay kasama po dun sa programa, at iba namang pondo ang ginamit dito. Tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po, ay ang aming ginawa, ay may pondo po ang pamahala ang national government. Eh kako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay yung mga ating mga barabarangay, eh pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kuminsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil na saan-saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ang nakita ninyo, namigay po tayo ng mga check para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon bago ninyong titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya yung 100,000, hinati sa 5, dahil mamimili ng tigli 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulunga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami, kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang, ang daming maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil, alam ko naman, na sa barabarangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinabigyan natin na, yung mga magbigyan naman natin sila, ang konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay mapakikita natin silang magde-decide, silang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami Meron po tayong mga statistiko, nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, 28%, halos 29% na ang college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay makamalaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa tao, sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government, mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo na magsitayo, ating pong iwagayway ang ating mga natanggap na tsyeke, ang ating mga bisita at samahan ang ating mahal na Pangulo.

0: dito po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna po rito sa ating programang Meet and Greet with Batang Maynila Presidential.
1: Bumulog na muli yung kanyang mukha, no? Kasi we noticed in the past weeks nangayayat siya. But of course, yung mga kanyang kritiko nagsabi na may sakit, maluba ang sakit. In fact, pinatay na nga eh. Pero tinan nyo, he's a hardworking chief executive of the land and he continues reaching out to the people. Ayun, nagbigay ng scholarships, no? Sa mahigit kumulang 4,000 beneficiaries, no? At that is a wonderful program of the Marcos Jr. administration. So it's nice to see the president up and about and he's looking good and healthy again and he's again bubbly, no? So tuloy ang kanyang pagtatrabaho. So magbe-break muna tayo magbabalik.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 9:36 na po ng umaga. So kanina pinag-usapan natin kung ano nangyari doon sa Senado, no? Pero bago natin pagpatuloy, magpunta naman tayo kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. Pagsasanay para sa livestock at crop production, matagumpay na naisagawa ng DA Saad Program Phase 2 sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Lesti.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na naisagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DSAD Program Phase 2 ang training activities para sa 10 Farmers Associations o FAs sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Layo ng inisiyatiba na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka tungkol sa livestock at crop production. Ang pagsasanay sa Good Animal Husbandry Practices o GHP para sa layer chicken egg production ay sinagawa para sa San Roque kay Kalipi Farmers Association sa Bayan ng Kalawit, Tinglan Farmers Association sa Bayan ng Mutya, at 7M La Victoria Farmers Association sa Bayan ng La Libertad. Habang ang Nukalamba Farmers Association sa Bayan ng Kalawit ay nakatanggap ng GHP training para sa native chicken production at good agricultural practices o GAP para sa white corn production. Ang Rambon Farmers Association sa munisipyo ng Gunod ay nabigyan din ng GHP training para sa goat production at GAP training para sa corn production. Habang ang Dinasan Farmers Association sa Jose Dalman nakatanggap din ng GHP training para sa cattle production at GAP training para sa white corn production. Ang San Jose Farmers Association at ang Tutungon Farmers Association sa Bayan ng Mutya ay nagkakompleto sa GHP training para sa carabao production at GAP training para sa white corn production. Ang Bunawan Farmers Association sa Gudud at ang Tabon Integrated Farmers Association sa Jose Dalman ay nakadalo rin sa training sa GAP para sa corn production, harvesting at post-harvest handling. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Mula dun, magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Gingoog, recruitment para sa Fishery Scholarship Program para sa school year 2027 hanggang 2031, binuksan na. Noel?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nanawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 10 na bukas nito sa recruitment para sa bagong scholars para sa Fisheries Scholarship Program Year 2027-2031. Ayon na Hingaw City Agriculture Office, ng available na slots ay ang sumusunod: Fishery Industry Leaders Grant, Fisher Folk Children Education Grant, Indigenous Cultural Communities o Indigenous People

0: 2031. Hanggang Hulyo 31 sa taong kasalukuyan ang huling araw sa pagtanggap ng mga aplikante. At para sa karagdagang informasyon, bumisita lamang sa tanggapan ng agrikultura sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Noel Calunia. Mula dun kay Noel, magpunta tayo kay Tukayo, kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayug. 200 hektaryang sakahan sa Nueva Ecija, planong gawing dambuhalang aviation hub. Leslie?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Planong itayo sa 200 hektaryang sakahan sa Barangay Pakak, Gimba, Nueva Ecija, ang isang dambuhalang aviation hub. Target bilhin at paunlarin ng kumpanyang Clark Aerospace and Technical Services Incorporated ang lupain na kasalukuyang tinatamnan ng mangga at palay upang gawing sentro ng industriya ng paliparan. Sa pagharap ng kinatawan ng kumpanya sa Sangguniang Bayan noong May 25, kanyang binahagi ang planong pagpapatayo ng maintenance, repair and overhaul facility, aircraft manufacturing plant, cargo hub, aviation academy at residential community para sa kanilang mga empleyado. Napili umano ang bayan ng Gimba dahil malayo ito sa radius ng Clark Airport at strategic ang lokasyon nito para sa mga aviation-related industries. Sa kasalukuyan, SEC registration pa lamang ang hawak ng kumpanya, ngunit nangako silang ipoproseso ang mga kinakailangang permit sa sandaling maisa pinalang pagbili ng lupa. Kung matutuloy ang proyekto, inaasang aabot sa 2 taon ang construction ng pasilidad na inaasang magdadala ng libo-libong trabaho at magpapalago sa ekonomiya ng bayan. Yan ang Gimba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Leslie Gemino. Bago tayo magpunta sa susunod na report, yung usaping Senado, nung naalala nyo, ang bilang nila ay 13 for the majority and 11 for the minority. Kasi nga, dumating si Bato de la Rosa, utos ng pinuno ng Senado, si Alan Peter Cayetano, para bumoto, para gawin siyang Senate President. Yun ay nagtagumpay, pero umalis si Bato de la Rosa. He was only in the Senate to cast his vote in favor of Alan Peter Cayetano. Now, recently, naaresto naman po ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada. So nabawasan na po ng 2 ang majority. So, at present, the vote is 11 as against 11. Kumbaga, tabla na, tayo na po. It resulted in an impasse or a standoff or a stalemate. Now, in order for the minority to succeed in unseating the current Senate President, kailangan may lumipat sa kanila. And then, syempre, magbobotohan yan. That is why Alan Peter Cayetano is busy going online on Facebook explaining his actions and his words. No? So, pero alam mo, pagod na ang taong bayan sa ganitong klase. No? In fact, the challenge of the minority to the Senate President is for him to appear and confront his accusers in the plenary, no, yung minority, kasi they already came up with this statement, no. In fact, they quoted Rule 14, Section 14, 41 of the Rules of the Senate. The Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. Hindi po nangyari yun. So it is a clear violation. It is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Alam niyo po, senators of the land come and go. But the Senate as an institution of the Republic of the Philippines remains. So if Alan Peter Cayetano will bring... wag naman yung... He should not bring the Senate down on his way down. No? He should be...

0: a circumspect leader, a responsible leader, and preserve the integrity of the Senate or whatever is left of it. Hindi yung sasabihin niya, hindi po tyranny of the majority. Ito po yung tyranny of Tulfo, tyranny of Mix, tyranny of Sherwin. That is so unbecoming of a Senate president. Magpunta naman tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. 1.82 milyong pisong insurance claims ipinamahagi ng PCIC sa 461 na mga mangingisda sa Dolores Eastern Samar. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Nakatanggap ng kabuuang 1,820,000 pisong insurance claims ang 461 benepisyaryong magsasaka sa Dolores Eastern Samar sa pamamagitan ng isinagwang pamamahagi ng tsyeke ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC. Pinangunahan ng magkakawani ng PCIC, katuwang ang Office of the Municipal Agricultural Services sa Dolores na pinamumunuan ni Municipal Agriculturist Dean Ralph Almazan, kasamang mga staff ng opisinang naturang aktibidad. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasakang naapektuhan ng mga natural na kalamidad, partikular ng pagbaha, gayon din ang mga peste at sakit sa pananim na nagdulot ng pinsala sa kanilang ani at kabuhayan. Layunin ng pamamahagi ng insurance claims na magbigay ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka upang makabangon mula sa kanilang mga pagkalugi at maipagpatuloy ang kanilang pagsasaka. Nais din itong matulungan silang makapaghanda para sa susunod na taniman. Ayon sa mandato ng PCIC, tungkulin itong magbigay ng insurance at protection sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura laban sa pagkalugi dulot ng natural na kalamidad, peste, sakit at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng PCIC at ng lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamamagitan ng OMAS upang suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag, suporta ng gobyerno para sa benepisyaryo pang-agraryo sa Caraga, Bumuhos. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Regular Certificates of Land Ownership Award, Certificate of Condonation with Release of Mortgage at Farm Machinery ang mga agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region sa seremonyang pinangunahan ni Attorney Cazal C. Celeste, Field Operations Officer at USEC Joseph Angelo S. Martirez sa SU3 kasama ang iba pang mga opisyal ng pamalaan. Isinagawa rin ang turnover ng isang farm machinery para sa Surigao del Sur na pakikinabangan ng 78 agrarian reform beneficiaries na may kabuuang halaga ng proyekto na 1.5 million pesos. Samantala, umabot sa 10,130,414 pesos ang kabuuang halaga ng mga e-title na ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa nasabing aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Angel Obosa. Mula kay Angel, magpunta tayo kay Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao. DA at BIFAR sa Davao Region nagkaloob ng iba't ibang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao Oriental. Marcel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob ng iba't ibang ayuda at kagamitang pang-agrikultura at pangisdaan ang Department of Agriculture Region 11 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 katuwang ang LGU Lupon sa Davao Oriental para sa mga magsasaka at mangingisda sa nasabing lugar kabilang sa ipinamahagi na mga binhi ng mais, pataba, pakain sa baboy, mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Gayun din ang mga fishing gear para sa mga benepisyaryong mangingisda. Ayon kay DA 11 Regional Technical Director for Operations, Marian Constantino, patuloy ang suporta ng pamahalaan upang mapalakas ang produksyon sa agrikultura at mapaunlad ang kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalya. From Marcel, magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug, Transparency at Quality Monitoring ng mga magsasaka at kooperatiba sa Rice Facility ng Nueva Ecija, Pinaigting. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Sa mga ilalim sa Citizens Monitoring Tool, ang Aromatic Rice Farmers ng Bilyabar Primary Multipurpose Cooperative, kaugnay ng tinatayong rice processing facility sa Lianera, Nueva Ecija. Layunin ng pagsasanay sa ilalim ng DAP-RDP scale-up na mabigyang kakayahan ng mga miyembro ng kooperatiba na bantayan ang maayos na implementasyon ng proyekto ayon sa engineering standards, tamang plano at tinakdang timeline. Sa ilalim ng CMT, aktibong nakikibahagi ang komunidad sa pagsisiguro ng kalidad, transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng proyekto. Kabilang sa itinuro sa mga kalahok ang pag-monitor sa kalidad ng materyales, kaligtasan ng mga manggagawa, environmental safeguards at tamang construction practices. Ipinaliwanag din ang grievance redress mechanism at paggamit ng applied geotagging tool para sa dokumentasyon ng progreso ng proyekto gamit ang geotag photos at videos. Nagsagawa rin ng actual site monitoring activity ang mga kalahok kasama ang DAP-RDP Central Luzon team habang nagpahayag naman suporta ang contractor sa community-led monitoring initiative. Bahagi ang proyekto ng 65 million pesos Aromatic Rice Common Service Facility at Marketing Enterprise na inaasahang makatutulong sa mahigit 80 magsasaka ng aromatic at regular rice sa bayan ng Lianera. Para sa Bagong Pilipinas, Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Bago tayo magpatuloy sa mga report, gusto ko lang magsabi, mamaya kasi mga alas 3 ng hapon, hopefully, magkakaroon na ng meeting of the minds, no? Not the meeting of the wits, no? Between the minority and the majority of the Senate. Kasi po, dalawang beses na po nag-no-show ang majority, no? Whereas, in the beginning, it was a walkout from the minority. But that walkout sent a very strong signal against the leadership of Alan Peter Cayetano. In fact, there is a public clamor, not only from the minority in the Senate, but from the public also, that in order to save the integrity and the respect and the honor of the Senate of the Republic of the Philippines, whatever is left of it, kasi nga, the Senate President, the current Senate President, made a mess out of it, no? Talagang ginulo niya mula nung pag-depensa kay Bato de la Rosa. In fact, he was willing to sacrifice the integrity of the Senate just to protect one of his members in the majority. But that turned out very messy and very ugly. So look where the Senate is now. And of course, the Senate President continues to justify his actions and his words, no? In fact, kagabi, nagsalita na naman siya, merong panibago siyang seal sa likod niya. Ngayon lang nakita ng seal na ganun. And I doubt if that is an official seal of the Republic of the Philippines. So aantabayanan natin mamaya alas 3. We will hope that this thing already comes to pass. The public wants to move on. Ang daming drama na ngayon sa Senado. Kung if we trace back the events that took place ever since Alan Peter Cayetano took over the Senate presidency, gumulo po ang Senado. We want normalcy back, we want honor back, and we want Alan Peter Cayetano to step down for the new leadership to take over. So, ako yung magpapaalam na, tapos na ang ating programa. The time is already 9:54. I'd like to thank the Radyo Pilipinas Technical, no? Si Rolly Bumatayo, si Rovan Malilin, si Jomarie Refarial, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, and Alan Corpus. Maraming salamat po sa programang ito, Leslie Bocobo Live. I will see you tomorrow with a special guest in person. So keep praying for the Philippines, keep praying for our leaders, keep praying for our country. God bless you, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Mabilis ang trivia.
1: Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
8: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila. Kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ang isang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito, mahigit 475 kilometro sa hilagang kanluran ng Pagasa Island sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa Weather Bureau, mababa pa ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ibang balita, seguridad sa paligid ng Senado hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: At mga kalapit itong tanggapan, ito ay bilang o habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanilang inatasan ng mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Partikular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at pagdalatag ng checkpoint na National Capital Region Police Office sa paligid ng Senado. Itigyan din pa ni Natates na nanatiling apolitical ang PNP at ang tangin nilang mandato ay panatilihin ang kapayapaan kaya hindi na kaayusan sa lugar na posibleng makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Panawagan din ang PNP Chief sa mga leader realista na pulisin ang kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas para maiwasan ang anumang kaguluhan. Para sa Bago Pilipinas, yung Partigala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
11: Department of Public Works and Highways nagpaalala sa mga motorista na sundin ang load warning sa mga tulay. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matapos ang isang buwang konstruksyon, bukas na sa publiko ang permanenteng Kaliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na agarang tapusin ang tulay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Pinalitan ng bagong permanenteng istruktura ang pansamantalang Bailey Bridge na bumagsak noong May 2 matapos daanan ng overloaded na truck. Ayon sa DPWH, personal in-inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang proyekto upang matiyak ang tuloy-tuloy na konstruksyon at agarang pagkumpleto ng tulay. Samantala, muling nagpaalala ang ahensya sa mga motorista at operators ng sasakyan na mahigpit na sundin ang itinakdang load limit sa mga tulay upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan na mga biyahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balita naman sa labas ng Metro Manila. 305 na tupad beneficiaries sa Alaminos City, Pangasinan, kaisa sa isinasagawang Brigada Eskwela sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakikibahagi sa Brigada Eskwela ang 305 na benepisyaryo ng programang tulong panghalap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD sa Alamino City, Pangasinan. Ito ay matapos maglaan ng Department of Labor and Employment o DOLE Western Pangasinan Field Office ng 3 milyong pisong pondo para sa magpapatupad ng programa sa nasabing lungsod na unang isinagawa ang isang orientation bilang paghahanda sa kanilang 20 araw na pansamantalang trabaho na magsisimula ngayong araw, 3 ng Hunyo 2026. Bahagi ng kanilang mga gawain ang pagtulong sa paghahanda ng mga paaralan sa ilalim ng Schools Division Office ng Alamino City sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. Makikilahok din sila sa iba pang gawaing pangkomunidad tulad lamang ng paglilinis ng mga baybaying dagat, diklaging ng mga daluyan ng tubig, pangangalaga sa mga bakawan at gawaing may kaugnayan sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang halap buhay ang mga residente habang nakatutulong sa mga proyektong may pakinabang sa komunidad, kabilang ang paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
16: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas.
18: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na siya? Yung mismo yata ang nakakabit.
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello! Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. Ikatatlo na po ng buwan ng Hunyo. Ba! Ala! Bumibilis! Ano po? Ang usad ng araw. Piruin mo, pang-anim na, ika-anim na buwan ng taon ng 2026. Kumusta naman po kayo dyan, mga kababayan? Hindi lang ha, trabaho lang. Yung iba naman, habang nasa kanilang tahanan, sige, habang kayo nakikinig, galaw-galaw ng konti. At samahan niyo po kami. Ang inyong lingkod na ang bisyo ay maglingkod sa ngalan po ng public service. Ito ang Radyo Publiko Servisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello. Shout out sa inyong lahat. Mga nandyan sa Ilocos. Gandang umaga po. Naimbaga bigat yung amin na po. At shout out sa mga tagalalawigan ng Pangasinan na imbaga bigat. At syempre, masanto siya kabosan at si kayo namin, mga kabaluyan. So, ang ating mga kababayan naman nandyan sa Pampanga. Oy, talaga naman, maya paabag po kay Kongan. Yes, at syempre, doon sa mga taga Bicol. O, sa Bicol muna tayo. Yes, syempre, maray na aga sa inyo mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Ay, ang ating mga Bisaya na mga kaibigan, maayong buntag, maayong aga, mga kaigsuunan. Hello, hello, hello, hello. Yun na mga ating mga kaubayan na sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Siya, yung kami mga shoutout po kayo, pwede ho doon sa ating 0999-229-1738 na text line. Ayan, nakikita nyo sa inyong the mga screen, sa inyong mga hawak na gadget, social media man, nasa television man. Sige lang, yan po ang mga text line. 0999-229-1738. Ganda, madaling nga tandaan. At syempre, ang ating social media, ang Facebook at ang YouTube. Huwag kayong alis dyan. Tutok lamang. Pwede kayong mag-send ng mga mensahe. In the meantime, yung mga nagmamanaw ng mga sasakyan, ingat lamang po. Narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Ang mga headlines sa mga balita. Ang marapi na iral ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Congressman Francisco Kiko Barzaga. Ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacanang. Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng mga imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Paglusot sa committee sa Kamara ng panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome na welcome sa DSWD. At siguridad po sa paligid ng Senado hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Ingat lamang ha, mga kababayan. Ang mga detalye niyan ay sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Sige ha, standby ho kayo dyan dahil inyong mapapakinggan ang mga reports. Siyempre kasama dyan ang aking panayam sa mga inaasahan naming mapagkukunan ng mga karagdagang balita. Opo, yung mga karagdagang balita na pwede nyong mapulot, pwede nyong mapantulong sa karagdagang kaalaman. Okay? So chill, steady ka di ha mga kababayan. Samantala, narito muna ang ating
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Oh yes, ha? Makinig pong mabuti. Ito po ay impormasyon galing po sa Department of Science and Technology. Alam nyo ba yung habagat na binabanggit palagi sa mga ganitong panahon na? Habagat sa Ingles ay Southwest Monsoon. Opo, yan po yung karaniwang nagsisimula sa buwan ng Hunyo at tumatagal hanggang Setyembre, o minsan ay umaabot nga po ng Oktubre. Oh, yes. Oh, yan ang ano, habagat. At sa panahong ito, mga kababayan, mas madalas ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalo na yung sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, ibig sabihin sa west portion ng ating bansa. At yan din, mga kababayan, ang panahon kung kailan mas mataas ang antas ng tubig sa mga ilog at lawa, kaya mas malaki ang panganib ng baha. Oho, yung pagbaha, mga kabayan. So, ganyan po ang tawag dyan ay habagat. Oho, southwest monsoon.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yan ang ating Kuya Kicks alam na dis trivia. Oh, sa pananaliksik ni na Al Corpus at ni Glorife Bagon. At ito ay nagmula sa Department of Science and Technology. Okay, samantala mga kabayan, aba, meron tayong tatanggaping balita. Eho, live and direct mula sa Batanes, dahil nandoon po ang Radyo Pilipinas Batanes. Ngayon yan lang mapapakinggan palagay ko siguro ito, pero ay, kilala nyo ito. Abay, ang aking nakasama dito at nandyan na ngayon sa Radyo Pilipinas Batanes. Dahil may mas mahigpit na patakaran po sa mga isla sa hilaga ng Itbayat. Ako, ganda niyan. Batanes, oh, yun sa lugar na yan, Itbayat, Batanes, ay pinatutupad na. Pakinggan nga natin ang report na ito ni Bea Gaza de Guzman. Hi, Bea! Good morning!
2: Ano nga? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea, yes. Paano nga ang gabati ng good morning dyan? Paano nga ang good morning dyan sa Batanes?
3: Good morning. Ito nga po, Sir Kiko, ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang lahat ng aktibidad sa turismo at mga hindi otorisadong pagbisita sa mga isla sa Hilaga, kabilang po ang Bablis Island simula ngayong buwan. Alinsunod po ito, ang hakbang na ito sa Executive Order number 87 Series of 2026 na naglalayong limitahan ang pagpasok sa mga naturang isla hanggang magkaroon ng paribagong abiso ang lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kautusan, mahigit na ipinagbabawal sa mga isla sa Hilaga ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pamamasyal at recreational visits, mga biyahe ng bangka na nagdadala ng mga turista sa mga isla o itong island hopping, pinalilipad na drones, pagkuha ng video at komersyal na pagkuha ng larawan. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na limitado lamang ang access o pagpasok sa mga isla sa opisyal na tungkulin ng pamahalaan, operasyong militar, lehitimong pangingisda at mga individual na may paunang clearance mula sa tamang otoridad. Ipinatupad ang regulasyong ito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, maprotektahan ang mga lugar na may kahalagahang pangkalikasan at pangkultura, at sumunod sa mga umiiral na security protocol katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Nanawagan ang munisipyo sa mga turista, boat operator at travel organizer na alamin ang mga probisyon ng kautusan at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad nito. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman.
0: Hello, Bea.
3: Radyo Pilipinas.
0: Yes, yeah, bago ka mag-extra, kwentuhan mo muna kami. Kumusta ngayon ang panahon dyan sa Batanes? Alam po, pagka binabanggit ang Batanes, ay siya, maraming gustong pumunta. Kumusta ngayon dyan?
3: Opo, mainit po ang panahon dito ngayon, Sir Kiko. Alam ko, yung ating pong

0: Upano Diyos, kahilyan, kababayan na Pilipino na lang, no? Hindi na lang ibatan.
1: Oh yeah.
0: Pilipino, kahilyan na Pilipino, kababayang Pilipino.
1: Very
0: kapyan
1: good.
0: Ka mo pala Diyos.
1: Kapyan, yan. Hello, hello. Ganda. Alam po ninyo, ikwento mga Bea sapagkat pagkakataong yan, yung mga patakaran diyan sa mga isla sa diyan sa ano yan, da? Ang Hilagang Itbayat, Batanes. Yun, naka-concentrate sila diyan ngayon, di ba?
0: Opo, yes, Kakiko. Dahil nga po, alam naman natin na ang ating mga karagatan, ang Batanes po, alam naman natin na Batanes Group of Islands siya. So, sa kabilang banda, meron po tayong Pacific Ocean. Sa kabilang banda naman, West Philippine Sea. So, yes. Ito po ating mga isla dito ay kailangan pong bantayan dahil nga po, alam naman natin na ang mga isla pinupuntahan ng mga foreign nationals.
1: Naku.
0: At kasama po ito sa tugon ng pamahalaan, pahigpitin o ihigpitan po ang seguridad para naman po maproteksyonan hindi lamang po ang ating mga mangingisda kundi po yung ating yamang dagat, Sir Kiko. Kaya ito po, pati yung lokal na pamahalaan nakikisa po sa ating national government. Sa pakikipagtulungan po sa Armed Forces of the Philippines na bantayan po at higpitan ang seguridad sa mga islang ito.
1: Mabuti man na nababanggit mo, hindi lang sa security, kundi yung pagpapatupad din ng hindi lang disiplina, no? Pati yung, nako, ang Batanes ay merong honesty, culture. Ha, Bea?
0: Yes.
1: Kwento mo.
0: Opo. Kapag, totoo po yun.
1: Oh, yan ang mga pinupuntahan ng ating mga kababayan na kakwento rito. Na nandyan ka sa Batanes, kahit na walang tao, meron kang bibilhin, iwan mo lang yung bayad mo, kunin mo yung gusto mong bilhin. At syempre, walang nawawala, ha, Bea?
0: Opo, talagang ganoon. Dahil magkakakilala naman po ang mga tao dito, nakakahiya naman kung nanakawan mo si Auntie Ellen o kaya si Uncle Duro saan lang sa kapitbahay.
1: Ay,
0: nakakahiya naman po yun.
1: Pati tuloy, mga nandyan na nagpupunta, natutuwa sila. Oo.
0: Oo.
1: Eh, nako, alam ko, busy ka riyan. Kaya sa susunod, ha, thank you ito. Maaring sa mga susunod pagkakataon, makapagbigay ka at maririnig ang pinakadulo, pinakatuktok ng ating mapa ng ating bansa. And you're there para makapag-report kung ano nangyayari dyan. Lalong-lalo na yung mga paghahanda nyo pagkatuwing ganito mga sasapit na ang habagat. Nababanggit ko yung habagat kanina. Eh, diyan kayo'y handang-handa naman, pero talagang gustong-gusto kayong daanan. At saka minsan ay merong distraction. Pero alam ko, resilient ang mga taga-Batanes tungkol niyan sa pagsapit na ng habagat o kaya yung mga bagyo. Bea?
0: Yes, Kakiko, tama po yan. At syempre patuloy po tayong nagmo-monitor dito na maaari pa po nating ibahagi po dyan sa Radyo Pilipinas 738 kHz.
1: And welcome, ma'am. Asahan namin ni Alcorpus at saka ni Glory Fe na makapagbigay ka ng mga from time to time ay update mula sa Batanes.
0: Opo, yan, anytime po, Kakiko.
1: Yes.
0: Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ah, ganda. Oh, meron na tayong maririnig at kahit papaano sa susunod meron ng video 'yon, ano Al, at meron ng mga pictures na may ipadadala si Bea. Oh, galing po kasi dito at nandoon na siya sa Radyo Pilipinas Batanes. Pero talaga ang kanya ng pamilya ay taga riyan naman sa Batanes. 18 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Okay, anong da Tata Rolly? Ikaw muna o dito muna sa akin? Sige, wag ho kayo maglilipat ng channel. At mamaya may mga shoutout pa, may mga pag-greetings po kayo dyan ng birthday. Sige, text niyo po ako. Ha? Alright, wag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Tata Rolly, sayo muna.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.

0: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
3: Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang limit natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

0: Hello, I'm back. 20 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello kay Abba, boss, nakikinig. Ang Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Gandang umaga na imbagabigat yung apaw, mga nandyan po sa Agoo. Napakalakas ng signal po ng Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Thank you, ba, boss Reden. Ha? Magandang na minumonitor mo ng ating mga signal ng ating Radyo Pilipinas. Siyempre, ay nako, kayong mga kababayan na nakikinig ngayon, minahanda nyo ng inyong mga anak, tipo ba, sa pagpasok muli sa paaralan, balik eskwela na, sa ilang kembot na lamang, at inahanda na rin ng mga iba na ating mga kababayan, mga, nako, ay lalong-lalo yung mga ibang opisyal sa Department of Education, mga private organization. Nako, ay tamang-tama po, naaalala ko, kayo ba, mga kababayan, lalo mga nanay, mga tatay, ano nga ba ang pinababaon nyo sa inyong mga anak? Oho, yan ba ay uso pa ba yung pabaong pagkain o pera na lamang? Oo, yung iba talaga, mistress, naalala mo ba anong pinapabaon sa iyo ng nanay mo? Ano yan, pagkain o pera? Oo, tinapay. Wow, yes, yes. Na, at may kasamang pera din. Galing mo. Yung iba naman, talagang pagkain na lang. Opo, at nasanay, sinanay nila na, sige, kumain ka ng iniahandang katulad niyan, nilagang kamote, nilagang balinghoy, at nilagang kasabang, ibig sabihin nun, nilagang mais. Ibig lahat ng masustansya o mga pagkain na pa pwede na makakabusog ka agad at hindi na yung puro sitsirya. Oo, alam po naman ninyo, mga kababayan, pagka nabigyan mo ng pera yung ibang mga bata at nasanay doon sa pagkain ng mga sitsirya, so, ang tawag doon, ano nga yung tawag doon, mistress, ng mga sitsiryang yan? Ha? Yung, nako, maalat-alat paminsan. Oo, yan, junk foods, kung tawagin. Nako, eh siyempre, dapat pinag-uusapan, pinag-iisipan nga yan at ginagawa ng mga magulang. Isanayin po ninyo. Tataroli, di ba tayo noon? Mga panahon na din. Ikaw ba? Pera ba? O pagkain baon na binibigay sa'yo ng nanay? Baon din, ano? O ako din, ganun. Oo, pandesal, nilagyan ng konting palaman. O, minsan wala na. kung natapos, alam nyo naman po, mga mabayang, pagka konti ang budget ng nanay at saka tatay, ay pandesal, madaling bilhin eh. Ngayon, uso na. Pandesal na may malunggay. Oh, kita nyo? Saan pa kayo? Sige, mga kababayan, 10:23 na ang oras. Nakaka-relate ba kayo dyan? Anong pinabaon sa inyo ng inyong mga magulang nung kayo nag-aaral pa? Sige, text nyo nga sa akin o ipadala nyo sa ano sa ating Facebook Live. Yes. Sige ha, mababasa ko yan. Basahin ko pag naumabot. Interagency Convergence and Press Conference para sa 2026 Oppland Balik Eskwela sa Calbayog City. Ayan, kasalukuyang ginaganap. Alamin nga natin kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog. Suzette, mayong aga.
1: Radyo Pilipinas. Magbuntag. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette, morning.
2: Yes, sir. Ito, magandang umaga po. So, sa ngayon po, ito kasalukuyang isinasagawa ng Department of Education o DepEd Schools Division of Calbayog City ang Interagency Convergence at Press Conference para sa 2026 Oplan Balik Eskwela sa Schools Division Office Conference Hall para sa Division ng Calbayog City. Dinaluhan ito ng iba't ibang partner agencies at stakeholders upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagbubukas ng klase para sa ngayong school year 2026 to 2027. Kabilang sa mga tinatalakay sa ngayon, ang aktibidad para sa enrollment, cooperations, koordinasyon ng mga ahensya at iba pang mga kinakailangang hakbang upmatiyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At kanina nga ay itinalakay rin ang aral program at ang strengthened senior high school program na kung saan binigyang diin na nagpapatuloy po ang ating senior high school curriculum na ito ay mas pinalakas lang. At sa datos ng schools ng Calbayog City, sa pagkangayon mayroon po tayong 13,002 na mga beneficiaries sa ilalim ng aral program. At dito nga sa interagency convergence meeting at press conference ay talagang binibigyang diin ng DepEd na mahalaga ang patuloy na koordinasyon at kolaborasyon ng mga ahensya at stakeholders upang masuportahan ang maayos na pagbukas ng klase sa buong division. Ito ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio.
0: Suzette?
2: Yes, sir.
0: Oo. Kumusta ngayon dyan? Kumusta? Maliban dyan sa pag-cover mo ng press conference na yan, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Kalbayog?
2: Dyan sa dito summer. Sa Kalbayog ay maganda po yung panahon. Nagpapakita po si Mr. Sun. So,
0: wow.
2: Okay naman po. Actually, nung Brigada Eskwela, maganda rin yung panahon. Mabuti na lang, hindi umulan, kaya patuloy yung mga activities po.
0: Palagi ko,
2: preparation.
0: Oo, Suzette, palagi ko, excited ng mga magulang, pati mga bata ano, na pumasok. Ang naging sentro nung pinag-uusapan kanina dyan sa interagency, maliban sa preparasyon, siyempre, yung preparation, kasama dyan yung linis, paglilinis sa mga paaralan. Yung security aspect na pag-usapan din?
2: Sa pagkangayon po, hindi pa po napag-usapan, pero andito naman po ang ating mga representatives from Kalbayog Police at ng PNP po. Sa kanina po kasi bago po ako mag-report, ang pinapag-uusapan pa lang po ay yung about sa Strengthened Senior High School Program at sa ARAL Program po. Pero andito po ang lahat po na sa may representative po sa
0: PNP.
2: Militar at sa PNP po.
0: Yo, maganda mang mapag-usapan yan. That, I'm sure, dahil lumabas ka nga lang sa press conference, ay pag-uusapan yan sa, dahil sabi mo na, dyan ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines. Nako, maganda din mapag-usapan. Matanong mo mamaya. Yung ano ang kaplano ng interagency sa lalong-lalo ng Department of Education sa pagtulong doon sa bumababang antas noong reading comprehension ng mga bata, ano, Suzette?
2: Opo, yun nga po, kanina po ay tinalakay yung sa ARAL program na yan po yung magiging tugon ng DepEd po para magkaroon ng para ma-lessen yung gap, yung learning gaps po, especially nung mga batang talagang nahihirapan na magbasa. Kaya nga po, base po sa datos, meron po sa pagkangayon, yung buong division ng Kalbayog ay meron pong 13,002 na beneficiaries enrolled sa ARAL program. At sa 13,002 po ay merong 1,944 na nagpapatuloy po para sa ARAL program. Sa pagkakayon po, ina-assess pa din nila kung sino pa yung magpapatuloy sa under the ARAL program.
0: Well, maraming salamat sa iyo ha, Suzette, sa karagdagang impormasyon niyo na ito. At asahan namin ang iba pang mga detalye ng mga balita mo dyan sa pag-cover mo ng press conference. Thank you. Dagang salamat, Suzette.
2: Yes po, maraming salamat, Sir Kiko. Andito tayo sa Kalbayog City at para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: As Suzette Pretensio live mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog City, yan po sa Samar. Oho, dahil lahat puro ngayon ng paghahanda, yung balik eskwela, yung brigada eskwela, mga ganun mga pagkakataon na dapat ay malaman natin, yung mga paghahanda, lalong-lalo hindi lang doon sa mga karagdagang impormasyon may kaugnayan sa security, kundi yon yung direksyon ng polisiya ng Department of Education at yung syempre yung health condition no sa paligid, yung environment, yung lalong-lalo yung mga pupuntahan, papasukan ng mga silid paaralan ng mga kabataan. Samantala, 10:29 ang oras. Habang inaantabayan ang gupong makausap mula sa Bureau of Immigration, tama ba? Naka-ready na siya? Hindi pa? Oo. At mayroong pinag-uusapan ngayon dyan sa Bureau of Immigration. Totoo nga ba magtataas ng singilin sa mga sisingilin at patatupad dyan sa modernization ng immigration? O yung tawag nila dyan ay Border Modernization Project. Ano ito? Alamin nga natin yan mamaya pag makontak na ang mga of course, ang mga tagapagsalita ng Bureau of Immigration. In the meantime, makinig po tayo ng report mula sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po sa Tayog. O kasi merong advocacy parade na pamamahagi ng school supplies. Aba, nandiyan na po. Alamin natin ang report na yan ni Grace Aquar. Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal na nilunsad ng Schools Division Office ng DepEd Pangasinan 2 ang Division Brigada Eskwela 2026 kick-off program sa Bayan ng San Nicolas, Pangasinan na may temang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaisa't kaalaman. Pinag-isa ang programa ng mga opisyal na edukasyon, lokal na pamahalaan at mga katuwang sa komunidad. Sinimulan ang programa sa pamagitan ng Advocacy Parade na nagpakita ng matibay na pagtutulungan ng LGU ng San Nicolas, mga opisyal ng SDO Pangasinan 2 sa panguna ni Dr. Vivian Luz Pagatpatan sa SO6 Schools Division Superintendent kasama mga punong guro, guro mula sa San Nicolas Districts 1 at 2 at mga education partners, stakeholders at miyembro ng komunidad. Matapos ang parada ay sinagawa ang formal na programa sa San Nicolas Public Auditorium. Nagsilbing panayong pandangal naman si Attorney Marlene Premesillas Agabas, ang kinatawan ng ika-anim na distrito ng Pangasinan. Binigyan din nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakipagtulungan at aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon. Isa sa mga tampok ng programa pamahagi ng mga school supplies sa mga mag-aral ng grade 1 upang matulungan silang makapagsimula ng maayos sa kanilang paglalakbay sa edukasyon. Nagsagawa rin ng turnover of donations mula sa iba't ibang education partners at stakeholders bilang patunay ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon at pagtugon sa mga pangailangan ng mga paaralan at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat o balag mula dyan sa lalawigan ng Pangasinan sa Radyo Pilipinas, Tayo, Grace Acuar. Alas 10.32 ang oras, yung mga ginagawang relo, ang radyo at ang himpilang ito, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik kayo. Alright? Tata Rolly, batang-bata, bumatayo, take it away.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Alam mo kung ano mas nakakatawa?

0: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan.
1: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
2: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
1: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
2: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
1: Nanay naman eh.
3: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
6: Alas 10:34 ng oras. Balik tayo. Sige, halika. At nakikinig po si Anton, si Anton at Treven. Ang galing ha, pangalan nila. Puro mahirap babasahin. Anton, Treven at si Densio. Oh, wow. Tatlo-tatlo kayo nakikinig sa isang gadget. Totoo ba yan? Sila daw po yung nandyan na naka-standby sa pilahan ng mga tricycle ngayon. Ano ba gamit nila dyan? E-trike na ba yan? Abay, nandyan daw sila sa Commonwealth Avenue. Yes. O, digi, ha? Ingat-ingat kayo, mga kababayan nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Oy, siyempre si Aling Linda, dyan po sa Paliparan, Cavite. Ang gandang umaga sa iyo. Ingat lang, ga, Aling Linda. Anong ihanda mo mamayang tanghalian? Sige, pakitext mo lang ako mamaya at baka maunahan ka ni Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Yung short order na yun.
7: Kuya Kicks, now, alam na dis!
6: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Trivia, alam po nyo yung hanging habagat o southwest monsoon. Naku, nagmumula yan sa timog kanluran nga yan. O, diba? Southwest monsoon nga. At dumadaan sa karagatang may mataas na antas ng, ano yung mahulumigmig, ano ha? Oo, humidity. Diba tama yan, Al? Dahil dito, dala nito ang malamig at yung medyo basa-basa na hangin na nagiging sanhi ng malalakas na pag-ulan. At ang tawag dyan nga, dahil sa southwest monsoon sa Ingles, ito ay kabaligtaran ng amihan na nagmumula naman sa hilagang silangan. Ayan, yan ang dapat nyong matandaan ha, mga batang nasa bahay ngayon. Baka po kayo'y nakikinig o kasama ninyong mga nanay, tatay, pakituro na lang o bakit ganyan ho, ang habagat ngayong panahong ito. Okay ba? Sige!
7: Kuya Kicks, now, alam na dis!
6: Ayan ha, alam na dis ha. Mantala mga kababayan, dumako tayo muli sa labas ng Metro Manila. Dahil nako, sunod-sunod dito mga report ng mga masisipag na mga reporters mula sa lalawigan. Oy, eto pakinggan natin ang mga taga Davao naman. Dahil ang PhilHealth 11, Region 11, nagbabala laban sa illegal na paghihingi ng donasyon. Oh, bakit? Sila'y na-i-scam din? Sige, alamin natin mula kay Sheila Lisondra Celosia.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mayong buntag, Sheila. Good morning.
8: Mayong buntag, Kuya King. Sa nilabas ngayon ang babala ang PhilHealth Regional Office 11 laban sa mga individual o grupong umano'y gumagamit ng pangalan na asensya ang opisyal nito upang hingi ng donasyon, mga kontribusyon at iba pang uri ng tulong pinansyala. Sa nilabas na advisory number 2026-0015 na nilagdaan ni PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey Carcedo noong June 2 2026, sinabi na PhilHealth 11 na nakatanggap sila ng mga report kaugnay ng mga illegal na solicitation gamit ang pangalan ng tanggapan. Binigyang din naman ng ahensya na mahigpit na ipinababawal ang ganitong gawain sa ilalim ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinayuhan naman ang PhilHealth 11 ng publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang sinumang nagpapakilalang kinatawan ng tanggapan para sa pangangalap ng pondo anumang

0: kahintulad na aktibidad. Ayon pa sa PhilHealth, nananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas na integridad at transparency sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas,
1: sila,
0: Alexandra Silosa.
1: Oo, sila. Ba't nga pala naapektuhan yung sistema ng mga taga-PhilHealth dyan sa Region 11? Ano yung pinapasok mo yung Texas scam na yan, yung panghihingi ng donasyon? Ulitin mo nga sa kapakanan ng ating mga ngayon lang kabubukas ng kanilang mga gadget or ng radio.
2: Maliban sa text messages sa Fiakix, may mga report din silang natatanggap na may sulat na ipinapadala sa iba't ibang tanggapan
1: o
2: even officials using the name of a representative from PhilHealth.
1: So ibig sabihin hindi lang yung sa mobile phone, so, mga text messaging kundi pati sulat na yan ngayon yung kailangan maabisuhan ang ating mga kababayan na hindi nanghihingi ng donasyon no ang PhilHealth.
2: Exactly, Kuya Kicks, yun din ang sinabi ngayon ng PhilHealth na maliban nga sa mga messages or mga emails na nai-report sa kanila, may mga sulat din na natatanggap umano ang mga opisina, iba pang mga opisina or even mga kilalang mga opisyal o malalaki mga negosyante na umano'y nanghihingi ng donation mula sa PhilHealth, Kuya Kicks.
1: Naku po, kailangan, nai-report na ba nila yan sa Philippine National Police?
2: And the last thing na sinabi ng PhilHealth ay yung mga tao, yung mga nakatanggap ng mga reports ay ipapablatter, yun yung sabi. Pero ang pinakaunang nila sinabi ay magtungo sa kanilang opisina upang siguruhin kung yun bang mga tao na nakasulat or yun bang nanghihingi is totoong empleyado sa kanila dahil sa ilalim ng kanilang rules or polisiya ay mahigpit na pinagbabawal. If ever umano na empleyado ng PhilHealth ang gumagawa nito, ay agad umano itong bibigyan ng kaukulang aksyon.
1: Habang nagre-report ka, Sheila, kumustang panahon dyan ngayon sa Davao City?
2: Mainit.
1: Mainit, wow.
2: Mainit ang panahon ngayon dito sa Davao City, Kuya Kids. Panakanak ang pag-ulan, panahon ng hapon, kagabi nga ay mga ambon and pero wala namang mga nangyaring compared to last week na may mga malakas na pag-ulan pero so far po ngayon yung araw na ito is mainit po ang ating panahon.
1: Very good. Thank you, Hav. Maraming salamat, Sheila, sa karagdagang report niya mula sa Davao.
2: Salamat, Kuya Kicks, at mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ba, yan. Alas 10:41 na. Siyempre, mga kababayan, report ng ating Radyo Pilipinas Davao. Yun, panawagan ng PhilHealth dyan sa Region 11. Huwag mapapaniwala sa sinasabing kumakalat ng mga text messages, biyumpong pati ng sulat na nanghihingi ng donasyon ang PhilHealth. Kailangan ma-report yan dahil bakit nga manghihingi ng donasyon? Ano katatarori? Oo, di ba dapat sila ang nagbibigay? Pabaliktad. Oo, sila nag-release ng mga dapat pamigay sa mga member ng PhilHealth. Alas 10:42 na ang oras. Narito naman ang report. Galing ito sa ang lugar ito, si Loisa Irispe. Dahil Metro reporter natin yan. Mula sa kanyang report na ito, dahil ang DTI, Department of Trade and Industry, nilinaw na ang panukalang mahigpit na certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi substandard ang solar products na ibebenta sa ating bansa. Uy, may pagpaliliwanag yan. Yung nga, gusto ko maka-interview pa sana ng mga taga-DTI tungkol sa isyu yan. Pakinggan natin na detalye mula kay Loisa Irispe. Lois!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Standby. Okay. Handa lang natin that mukhang nawala siya doon sa signal. Oh, ready na ba siya? Okay. Dahil meron yung ang DTI, nililiwanag nila yung issue na umaalma ang ibang sektor tungkol dito sa solar energy system. Oo, yung nauuso ngayon, lalong-lalo na yung mga ginagawa na rooftop solar power system. Opo. Abi, may plano ng Department of Trade and Industry na gawin, kailangan ay mairehistro mula sa DTI, yung tinatawag na i-under sila doon sa Standards Bureau. Alamin natin ang report na yan ni Loisa Irispe. Loisa!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Head.
4: Nilinaw nga ng Department of Trade and Industry na ang panukalang magkaroon ng mandatory certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi tatambakan ang Pilipinas ng mga substandard at hindi ligtas na solar products. Sa pahayag na inilabas ng DTI, binigyan diin ng ahensya na ang sertifikasyon ay hindi naman para sa mga installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman ang mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi mga manufacturers, distributors at importers. Giit pa ng DTI, nais lang nilang matiyak na pasok sa Pilipinas
1: no. Teka. Nawala na naman siya. Si Luisa Irispe. Okay, Luisa, ang ganda ng report mo. Ano yan eh? Mag-issue yan ngayon sa industriya sa itong solar power system. May mga umaangal nga dyan. Ako naman, nakita ko na kailangan mapag-usapan mabuti kung ano yung gagawin. Standard yan eh. Doon sa sistema ng ating pamahalaan. Kung saan man nanggaling yung mga materials, kailangan isailalim kung yan ba ay naaayon sa standards ng paggamit nitong sistema. Opo, kasi baka naman later on maapektuhan yung mga gumagamit. Alam po niyo, may mga reports na nagkakaroon ng problema, low quality, yung mga nabibiling mga solar panels, yung kahit na yung battery, naku, lalong na yung mga battery. Balik sa'yo, Luisa. Please, go ahead, please.
4: Ayan, Kiko, tutuloy ko nga yung aking report.
1: Oo nga, tuloy mo nga.
4: Sinabi nga ng Department of Trade and Industry na ang mga sertifikasyon ay hindi naman para sa installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman yung mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi yung mga manufacturers, distributors at importers. Gate pa ng DTI, nais lang nga nilang matiyak na pasok sa Philippine National Standard ang mga mabibili ng mga Pilipino at hindi mabilis masira o delikado na maaaring magdulot ng sunog o iba pang aksidente sa bahay. Base naman sa draft regulation, ang mga produktong dapat mapa-certify na ligtas ng mga distributors ay ang mga solar panels, battery energy storage systems, inverters o battery charge controllers at cables o rapid shutdown devices. Sa ngayon, hindi pa naman ito ipinatutupad ng DTI at patuloy pa nilang pinag-aaralan, pero handa silang tumanggap ng mga suhestyon hanggang sa July 25, 2026 hinggil sa draft regulation. Para sa bagong
1: Luisa, yes. Dapat, ang DTI, correct me, no? Ito yung nasa Bureau of Product Standards ba? Ang pinag-uusapan na siyang magbibigay ng certification, tama?
4: Sa kasabi ng DTI ay dapat nga pasok sa Philippine National Standard. Kasama
1: yes.
4: dyan, yung mga inilalagay ng mga ICC stickers
1: yes,
4: at
1: yes.
4: iba pang mga kailangan i-check dun sa mga produkto mismo. Mayroon kasi mga misconception yung publiko na pag nagpalagay ako ng mga solar panels sa aking bahay, kailangan ako mismo manghihingi ng certificate. Hindi ganun. Ang kailangan ng certificate ay yung mga produkto at ang mga manufacturer, distributors ang manghihingi nito sa DTI.
1: Tama yan. But ang merong isang concern dyan ng mga ibang grupo na ang kanilang pangamba ay tataas doon sa presyo na binibenta mga ano na yan, the solar panels at iba pang mga yung mga kasama doon sa solar power system. Dapat yan mapag-usapan din papaano maliban sa inihingi at tama naman ang ating pamahalaan na kailangan magkaroon ng standard certification yan dahil hindi natin alam kung saan mga lugar nga nanggaling at yung papaano ang sistema. Di ba, Luisa?
4: Mm-hmm. Ang sinasabi ng DTI, sakaling ang magpatupad na nitong mandatory certification, isa rin sa babantayan nila ay yung bigla ang pagtaas ng presyo.
1: Yes.
4: Bagamat pa tayong wala pang nilalagay na SRP o presyo talaga sa solar panel, ay babantayan din nila na huwag namang mga abuso itong mga manufacturers at distributors. Dahil marami sa atin, mga kababayan, na nais nang magpalagay ng solar panel sa mahal ng kuryente. So, dapat matiyak na hindi sobra-sobra o mga abuso yung mga magbebenta nitong solar energy systems.
1: Alright. Maraming salamat, Luisa. Pasensya, Loisa pa lang na banggit ko rito. Nagkamali si, nagkamali si ano, Al Corpus. Kaya nga, Luisa Erispe. Galing, galing. Thank you, thank you.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo thank Pilipinas, you. Radyo Pilipinas, Report.
1: Oh, dagdagan natin 'yan sa mga susunod na pagkakadoon. Al ha, antes yung alamin natin sa DTI, paano nga ba? Oo, alam ko 'yan kung hindi ko nagkakamali nga yung Bureau of Standards standards Bureau Cert, basta ano, nag-skip sa aking ano. Alam mo na, siyempre. Oo, sa pagkakataong ito, malaman natin yung kung meron ba paano yung mga standard certification. Lalong-lalo na nagiging uso ngayon yung paggamit ng solar power system or solar energy system. 6:49. O sige, Tata Rolly, ikaw muna. Pabalik ko kayo ha, sa ilang saglit.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: Oy, hello, hello, shout out sa mga nagbe-birthday ngayon at anniversary. Ay, hello, happy, happy birthday. Sino man kayo, magparamdam kayo. At pwedeng magpadala. Joke lang. Opo, thank you samantala habang nakikinig daw ang si Arlene. Hello dyan sa Caloocan, Arlene Reyes. Gandang umaga. Oy, Tata Rolly, ang mga taga-Pasig, nandyan daw si Mang Roberto Estrella. Okay, Mang Roberto Estrella, nandyan sa Pasig. Ano ka? Nandyan sa isang lugar na hindi mo nabanggit kung saan kayo sa Pasig. Napaka, ano naman, lawak niya. Pero thank you. Shout out sa mga taga-Pasig. Gandang umaga po. 10:52, samantala.
16: Kuya Kicks! Now, alam na dis.
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Trivia. Opo, maliban sa pagpapadala ng, alam niyo ba, yung maliban nga sa pagdadala ng ulan, aho, na ang habagat ay may malaking epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga Pilipino. Oh, bagamat nakakatulong ito sa patubig ng mga pananim tulad ng palay, maaari din ito magdulot ng pinsala kapag sobra-sobra ang ulan at nagdudulot ng pagbaha o landslide. O, kita nyo yan, ha? Alam natin, maganda pag kami ulan. Pero pag sobra-sobra naman ang ulan, yun ang problema. Sa mga baybayang lugar naman, maaari rin itong magpahina sa pangingisda dahil sa malalakas na alon at masungit na panahon. Oo nga, ano? Kawawa naman ng mga ating mga mangingisda. So meron magandang epekto, meron ding pag sobra-sobra naman ang ulan at yung lalong-lalo pagka malalakas ng alon, nako. Ayun ang mga problema sa mga sektor ng mga pangisdaan at yung pang-agrikultura. Kaya po, mga kababayan, dapat nalalaman natin palagi ang weather condition sa ating lugar.
16: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Yan ang atin, mga kababayan. Yan ang ating Kuya Kicks Alam na This. So, siya. 10:54 na ang oras. Samantala, dumako tayo sa report mula sa Radyo Pilipinas Albay. Oh, si Helen Balian. Dahil, alam po nyo, merong 960,000 na Sustainable Livelihood Program Capital mula ito sa DSWD at ginagamit ito sa paglunsad ng dalawang agri-project sa Mobo, Masbate. Tama ba? Ayon, dyan sa lalawigan ng Masbate mismo. Ito ang report na yan ni Helen Balian. Helen?
8: Radyo Pilipinas. Aray na aga. Pilipinas. Report.
1: Aray na aga, Helen.
13: Magandang po, Sir Kiko.
1: Okay. Go ahead.
13: Nakapaglunsad ng kanilang agricultural livelihood projects ang dalawang Sustainable Livelihood Program o SLP Association na Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360,000 pesos na seed capital na ipinagkalob sa masigasig layer for SLP Association ginamit ng grupo para sa egg-layering microenterprise. Sa tala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamitan ng pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblasyon District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Report!
1: Yan ang report mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagtutulong, mga pumimigay ng mga, siyempre, ayuda at saka isang mga proyekto dyan sa Masbate naman sa kanyang in-report. Ay, nako, sayang, hindi natin nakausap si Boss Melvin Mabulak, ano? Abay, nako, sayang naman. Dahil Immigration the Chief, Sir Joel Anthony Viado, nako, naging busy yata ang inyong mga tauhan. Hindi tuloy ma-i-depend sa itong kumakalat na problema na pinangangambahan ng mga, nako, ay pupunta dyan sa Bureau of Immigration at mayroon transaksyon. Alam nyo kung bakit? Abay, magtataas nga daw ba kayo ng singilin mula sa Bureau of Immigration na ang tawag dyan ay Proposed Border Modernization Project. Ano ba ito? Inaprobahan ba ito ng DepDev? Mr. Commissioner Viado? Ayan. Mga ganun, sayang, hindi na nasasagot ni Mr. Melvin Mabulak, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Baka nagkaroon ng bigla ang meeting, ano, daal. Sige. Kung kilala nyo si Boss Melvin Mabulak, ang deputy spokesperson ng Bureau of Immigration, pakikalabit nyo nga, sayang, at hindi nasagot-sagot itong tungkol sa issue dahil ang mga sinasabing magtataas na naman ang singilin dyan, tungkol dyan sa Border Modernization Project na yan, anong laman nung Border Modernization Project na yan, samantalang modern naman na, nandyan na, maganda na yung nakikita naman sa mga airports, at ano nga ito? Ito ba ay pandagdag sa pondo ng Bureau of Immigration. Ayan. Chief, Chief Biado, pakisabi, dapat masagot ito ng inyong tanggapan. All right. Ah, sige. Baka bukas, baka pwede natin makausap ta Al, ano? Sige, sige, sige. At 10:58, Aisha, magpapasalamat na tayo kay Tata Rolly. Bumatayo. Batang-bata, eh. Hindi niya na naibigay sa akin yung ano eh, kaya gusto niyang short order. Ano? Sayang. Anyway, bukas, baka pwede yan. Indira Jomari Referial, thank you, Tess Ramirez, Glory Fe, Bagon, Al Corpus. Maraming salamat sa inyo at kayong pong mga nakinig. Thank you muli sa pagsubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Servisyo Program. At ang inyong lingkod ay, syempre, Kakiko Flores, ang tanging servisyo, ang tanging bisyo ay magservisyo. Ano po? Oho, kaya huwag niyong kalilimutan, God is good, God is great all the time.

0: Raggio Pubblico, servicio. Raggio Pubblico, servicio. Dito, Raggio Pilipinas. Raggio Pubblico, 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit po?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
0: Headlines.
11: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
0: Headlines.
11: Mayorya ng mga Pinoy nais unahin ng administrasyon ang paggiit ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
12: Headlines.
11: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
12: Headlines.
11: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
12: Headlines.
11: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
12: Headlines.
11: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
12: Headlines.
11: At Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
13: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
11: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginiit ni Education Secretary Sani Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
14: Ang kagandaan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE, may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tarabasa program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang youth development workers.
15: Atay kung sa mga naging mag-aaral, nagkikiligin ang Tarabasa tutoring program sa pag-address na at fifth grade, especially among college students enrolled in overseas and nakatulong sa mga pag-aaral na magpabutid yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
11: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Gitni Angara na magiging daan nito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
14: Hope na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, kay Police Major Hazel Asilo, Chief o Asilaw, Chief PIO ng National Capital Region Police Office, 4,402 ang kabuang pulis na deployed sa June 8 o sa unang araw ng pasukan. Karamihan naman dito, magbabantay sa labas ng mga paaralan, maglalagay ng police assistant desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. 1,202 na paaralan ang babantayan ng mga police pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency, ay handa sila na agarang tumugon.
16: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang aming pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
11: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala upang maisulong ang mas bukas, transparent at responsableng pamahalaan. Binigyan din niya na ang impormasyon ay pag-aari ng mamamayan at hindi ng gobyerno. Kapag nais sa batas, magtatatag ang RTI Act ng isang komprehensibong sistema kung saan maaaring humiling ang publiko ng mga opisyal na record. Saklaw ng panukala ang executive, legislative at judiciary na sangay ng pamahalaan, mga constitutional commission, government-owned and controlled corporation, universities and colleges, local government units, at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA na malaking tulong sa pagpapataas ng reserba ng LPG ng bansa ang dumating na 21,000 metric tons na LPG order ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa panayam ng programang Boses kay LPGMA founder at Regasco President Arnel T., tumasa ngayon sa 45 days ang buffer stock ng LPG ng bansa. Naging maayos din ang naging kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pag-iimbak ng nabiling LPG ng pamahalaan na ayon sa LPGMA ay isang napakagandang hakbang ng pamahalaan upang masala ang anumang pagtaas sa presyo ng LPG.
18: Kung sakasakaling dumating ang panahon na

0: mapatay sa nasabing trahedya. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Na-recover ang pang-22 at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya habang napapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakauling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan, at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondent sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din anya ng iba pang ahensya ang mabilis sa paghupa ng baha sa flood-prone areas.
2: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Niño phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula

0: Sana ang onset ng El Nino sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuhan na rin ng WMO ang iba't ibang mga bansa at nasyon na mag-invest sa mga early warning systems upang mapaghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
1: Update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and heavy rainfall. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
0: Yan ang pahayag ni World Meteorological Organization Secretary General Celeste Saulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine, ang Qdenga Vaccine o mas kilala na TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon.
3: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia.
8: Dagdag talino.
7: Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay mayroon ng sariling sistema ng pagsusulat ang mga sinaunang Pilipino? Ito ay tinatawag na baybayin, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang katinig na may kasamang patinig. Ito ang tradisyonal na sistema ng pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat ng tula, liham, awit, relihiyosong paniniwala, at sa pang-araw-araw na komunikasyon, na kadalasay nakaukit sa kahoy, kawayan o dahon. Nawala man sa pagdating ng mga Kastila, nananatili ito na malaking bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. At sa kasalukuyan, ay may malaking interes na muli itong buhayin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Pag-aatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap ito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layon itong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
3: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
0: Si Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng minority bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
13: A clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
0: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
14: Matapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan pinapakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh. Takot sa responsibility. Yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka.
15: Appealing to our colleague, makasama na sa siya. Nagampanan natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo sa taong bayan.
16: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
17: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
0: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatiko sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga konstitusyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority bloc na suspendido ang sesyon, bagay na anya italiwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacso na iba pang miyembro ng minority bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa Senado, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ng anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos na pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko mga kilos ng Senado. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiyan nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Inatasa na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa Manmalyang Flood Control Project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang humarap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas na pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa bukas ang ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga Bulacan ang sinasabing high profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag makarang inspeksyonin ang Matalahib Creek Pumping Station.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay nireklamo sa Ombudsman. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Ted, naghahang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Particular na nireklamo ang mga ito ng obstruction of justice na nagugat sa sinasabing umano'y pagpapataka kay Senator Ronald De La Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umunay nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinunturin nito na hilamang ito usapin na isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon pa kay Aquino, di ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikilingang investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwanang pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinala posisyon ang palasyo ukol dito.
3: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
4: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
0: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang maghain ng musyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang 4 na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
3: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madideny niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa vice-presidente nang hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
6: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita natin gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin, no, na dapat tuloy ang paglilitis.
0: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuluyan ang pinatalsik ng kamera sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawa ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports number 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na post sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod na Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
22: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted.
23: Sir,
22: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
0: Inyong napakinggan ang naging hatol ng kamera hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
24: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player makikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
25: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Ayala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Nang walisin si Priscilla Hohn 6-0-6-2, hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang medala ng balitang yan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ng turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tomoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kaabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
27: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng Provincial Government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduanes. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang 2 pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa bayan ng Higmoto, Catanduanes sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 water system sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa 2 barangay, kabilang ang renewable energy-based electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology Month 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo, Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin nitong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISA Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abante ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Pinangunahan makinatawan ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapataktahan ang kabilidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong participasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo na tayo sa Mindanao. Paano ka ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi na patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning, at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East West International Educational Specialists Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon O ng Radyo Pilipinas hingoong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Toto Baol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Division ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat kaya't ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba, noong unang panahon, ang bibingka at puto bumbong ay hindi pa itinuturing na pangkaraniwang merienda? Ginagawa ang mga ito bilang alay sa simbahan tuwing kapaskuhan, bilang tanda ng pasasalamat at debosyon matapos ang simbang gabi. Inihahanda ang mga kakanin na ito sa tabi ng simbahan at kadalasan ay pinapainit sa uling o sa kawali sa loob mismo ng simbahan para maibenta o ialay sa mga dumadalo sa misa. Sa paglipas ng panahon, naging paborito na itong pagkain tuwing Pasko, isang tradisyon na nagdadala ng saya at tamis sa bawat tahanan sa buong bansa. Ngayon, makikita mo na ang bibingka at puto bumbong hindi lang sa tabi ng simbahan, kundi pati na rin sa mga kalsada, mall, at pamilihan sa buong bansa tuwing Kapaskuhan. Para sa marami, ito'y hindi lamang pagkain, kundi simbolo ng Paskong Pinoy. Nagbubuklod sa pamilya at komunidad sa tuwa, kagalakan at mainit na samahan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa ina. Bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tangali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tangali sir. Magandang tangali sa inyo mga tagapakinig.
11: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
12: Well, ang paghanda natin ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
11: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayong nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterba o tunay-tunilada ng basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
12: Yun po, ang aming pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, ng mga unang pag-ulan ngayong taon na to, eh ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin, pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na to, as we speak, nagkaroon tayo ng mga na pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil na pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa natin ayusin, ma-fast track na kaagad.
11: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero confirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad nito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
12: 71 po ang ating current na pumping stations na inoperate ng MMDA. At may mga additional na pumping stations pa sapagkat may mga areas tayo na-identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng pumping stations. So these are being programmed and implemented by the DPWH. At pag nagawa na nila, itinaturn over sa amin for maintenance and operations.
11: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
12: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na kaagad at nakakapag-aksyon na tayo bago po man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating mga yung ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
13: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
12: Kasama po sa mga nagiging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So meron tayong mga in-organize, mga 136 troopers. Ito yung mga volunteers at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
13: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para pumatiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
12: Before itong rainy season at saka yung opening ng classes, sumasama ang ating, kasama sa ating bayanihan sa barangay, ang pag-re-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs, sa lalo-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na kinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
13: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa, huwag naman sana ito malalakas sa pag-ulan dahil nga habagat season na.
12: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers. Kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
13: Mag-reroute o gamitin yung ating mga mabuhay lanes.
12: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers, usually, at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcement regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
13: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
12: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa Active Mobility Forum nila. At ito ay mga inisiyatibo na dapat nating ma-replicate at tumitingin din kami, aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa nila sa Metro Manila, kami ay tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA ay hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
13: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng celebration, Yusek, ano-ano po yung mga aktibidad na kanda ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o celebration?
12: So, ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isina sa buhay at may mga programa tayong sa mga darating na mga araw, sa mga susunod na mga araw ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MNDA at saka ng People's General Foundation yung takbo at tadyak laban sa mga bully na ginawa nung May 16 at sa mga darating pang mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ng active mobility, especially ng pagbibisikleta, yung bike to work at sa iba pang mga aktibidades natin.
13: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon,

0: well ko sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga entry facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes. Kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok diyan sa ating mga protected bike lanes dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations. Kaya mas nakabubuti na irespeto na lang nila yung ang bike lane at huwag na silang pumasok diyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with DGPWH.
1: Okay. Yung siklidawin na natin dahil minsan sa EDSA talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo wala na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular dito sa EDSA?
0: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na mayroong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
1: Apo.
0: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga motorsiklo yan. Kaya ang NCAP natin, ini-strengthen natin dyan. There was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
1: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon, nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
0: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Story III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito, live, dito lang sa PTV. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito, live,

0: Itula sa PTV. Susunod sa Schoolmates.
1: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahang magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang sitwasyon na sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Okay. Well, sir, nabanggit po na muling i-activate ang National El Nino Task Force. Ano po ang partikular na papel ng BFAR sa task force na ito? At ano-ano po yung mga pangunahing hakbang na inyong ipatutupad?
1: Actually, sa pagkakaalam po natin, talagang activated na yung El Nino Task Force po ng Department of Agriculture. So, ang BFAR, ang ambag po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay masiguro, katulad nga ng nasabi ko po kanina, na magkaroon ng massive information dissemination kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga fish farmers at ang ating mga mangingisda na nasa capture fisheries. So unang-una dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangingisda, kailangang tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So, ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stack, yung stacking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Sure, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions at mayroon po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So, ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po, yun nga, maiwasan or mabawasan yung danos sa ating fishery sector, sir.
0: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ang presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
1: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon, at halimbawa doon sa mga fish ponds kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan, para mabalansin po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
0: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga Elgin sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
1: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa, halimbawa kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po sinisiguro natin ang DAPFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
0: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit po kanina na mayroong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment doon sa mga apektadong lugar.
1: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan po sa pag-asa din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Nino, no. At may mga may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin 'yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng PAGASA. At kapag po nangyari ito, ang ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo doon sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo doon sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangisda na makabangon kaagad.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kumusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang ipinatutupad?
1: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industry ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ko nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito ang nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So ang ginawa dyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-asin, ang Bureau of Fisheries ang Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong programa.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arrest dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik ka yung warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual ng flood control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan na ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas. Yes.
3: J-Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
4: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung iba pa mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik.
3: Salamat.
4: Yan muna ang balita, balik muna sa inyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin ang Bagong Pilipinas ngayon sa People's Television Network.
1: Kasi before, hindi sila makasabay din doon sa mga pinapatupad ng mga standards doon sa kalidad ng asin. So, hindi nila magawa itong makapag-comply sila. So, sa ngayon po, ang ginagawa natin, capacity building, para po yung ating mga salt farmers, kung ano may yung standard. Kasi ito pong asin ay may dalawang klase ito ng gamit. May tinatawag po tayong food grade. And at the same time, pwede rin po itong gamitin sa ibang pamamaraan kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po nating tinignan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers now are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
5: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mga isda at sa kabuuang food security ng bansa?
1: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin na self-sufficiency level pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na parang very ironic, no, na pagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon, kailangan ibangon natin yon na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
5: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
1: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingistang Pilipino.
5: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoong Nazario Brigera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan, ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang hindi na Angelina Carrion. Ardi Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ardi, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Josh program. Marami, Josh, na not TESDA

0: follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR.

0: ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
8: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
13: Game 1, 2, and...

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oras natin mga kaibigan, 9 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kayo po ay nakatutok sa DWLC 1017 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Para sa ating palatuntunan, himig ng panahon, ito po si Joshua Miguel Suarez. Sa ating technical side, master control nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, si Kuya Ege Driz po ang ating kapartner. Ngayong hapon mga kaibigan, June 3 ngayon by the way, thank God it's Wednesday. Ayan, ikatlong araw na po ng Hunyo mga kaibigan, napakabilis, parang konti na lang, medyo malamig na rin thankfully, no? Kaya konti na lang, ramdam natin, parang Pasko na. Pero bago yan, ito muna, tayo ay mag-iiwan ng mga awitin, magbibigay ng kumbaga feels ngayong June 3 dahil kakatapos lang ng mga graduation. At syempre, meron mga... merong mga feelings na naiiwan lalong-lalo na kung halimbawa lilipat ka ng eskwelahan, magkokolehiyo ka, meron kang mga espesyal na tao na maiiwan . Halimbawa kasi may mag-aaral sa Maynila, meron mag-aaral sa malayang lugar o kaya naman ay magkaiba na kayo ng eskwelahan ng iyong crush o ng iyong mga kaibigan. Here's the ones with the song Naiwan.

And that was the ones with the song Ano Ba Talaga Tayo. Napakaraming version nitong kantang to, no? Pero siguro pinakamasakit na version yung live kasama si Janine Berdin and si Janine Tenyoso, 'di ba? Ramdam na ramdam mo yung ano eh, yung rawness kasi stripped. Ito mga play natin, no? Usually mga stripped versions ng mga kanta kung saan instrumental lang yung kanilang ginagawa, walang synth, walang electric guitars. Kung meron man, yung bass lang kasi syempre nakasaksak yan eh para rinig. Pero ano lang, very minimal yung noise. So yung boses lang ng artist, yung emotion, yung raw, hilaw talaga siya na hindi prinoseso, walang auto-tune, walang kahit na anong alteration. Yun yung mas mga pinakaramdam. And nauso siya ngayon, lalong-lalo na sa listeners dahil mas ano tayo eh, mas maramdamin ngayon na mas gusto nating naiintindihan yung bawat kataga, bawat liriko para nang sa gayon yung mga kanta mas na-appreciate natin. Well anyway, oras natin mga kaibigan, 1:28 in the afternoon. Babalik po tayo sa himig ng panahon makalipas ang ilang mga paalala.

0: Huwag magpanik.
1: Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
2: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
2: Nakagat ako ng aso, inay!
1: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
2: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
1: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
2: Ano na po ang gagawin natin, inay?
3: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating walatuntunan, Himig ng Panahon, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Alright mga kaibigan, puntahan naman natin ang awiting Giliw ni Fern, Kyla at Al James.

0: And there was Sam Concepcion with TP Dos Santos and Quest with a classic song, Dati, around 12 years ago when it was released. Tagal na. 2014. Wow, grabe, ang tagal na. Nag-viral yan, tapos nagkaroon siya ng Christmas version na kinakanta pa rin naman, magbasa hanggang ngayon ng mga millennials and young at heart. Oras natin mga kaibigan, 1:57 in the afternoon. Tayo po ay nagpapaalam sa ating palatuntunan, himig ng panahon. And ito po, si Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo sa ating technical side master control. Nandyan si Ate Otto Evangelista, sa ating pong transmitter site, nandyan si Kuya Ega Idris. Maraming salamat, magandang hapon. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Social Security System na hindi pa agad makatatanggap ng pension increase ang mga bagong pensioner na kwalipikado matapos ang Mayo 31 ngayong taon. Ayon sa SSS, tanging mga retirement, disability, death at survivor pensioners na may date of contingency hanggang Mayo 31 lamang ang makikinabang agad sa ikalawang tranche ng pension reform program na ipinatutupad ngayong Hunyo. 10% dagdag ang matatanggap ng retirement at disability pensioners, habang 5% naman para sa death at survivors pensioner. Samantala, ang mga magiging pensioner mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31 ay makatatanggap din ng parehong dagdag benepisyo, ngunit magsisimula pa lamang ito sa Setyembre. Bahagi ito ng tatlong taong pension reform program ng SSS na naglalayong mapataas ang benepisyo ng mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dating Taguig Mayor Lino Cayetano, itinalaga ng Malacanang bilang bagong general manager ng PTB4. Nagbabalita si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinarinsya ng Malacanang ngayong hapon ang pagpili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong General Manager ng state-run media network na PTV4. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, papalitan ni Cayetano sa pwesto si Maria Lourdes Fagar. Ayon sa Kilihim, bit-bit ni Cayetano ang kanyang karanasan sa media, sa pribadong sektor at sa serbisyong publiko sa gagawin niyang pamumuno sa PTV4, lalo na sa gitna ng nagbabagong multimedia landscape. Kaugnay nito, nagpabot naman ang pasasalamat ang PCO sa ginampanang serbisyo ni Fagar sa bayan bilang GM ng PTV4. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote. starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Back.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
10: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
9: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
11: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabit.
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ako si Joseph Sinyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makiisa sa krisis ng ating bansa.
19: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
2: Tuklas Pilipinas!
1: Umaapaw sa masasarap na pagkaing matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.

Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang palatuntunang Tuklas Pilipinas. Sa ngalan ninyong palagi ang nakakasama dito si Ate Carmi Isles. Ito po yung lingkod May Formaran. And atin pong mga kapartner sa bahaging technical, Maring Otoy, Maring Josie, at sa transmitter side si Egay Dries. Kwentuhan ho tayo mga kaibigan ng ilang mga issue talaga ano, mga balita may kaugnayan sa larangan po ng turismo, ayan. And of course at the same time, hindi naman natin kakalimutan ang magbahagi sa inyo ng ilang mga balita. Sa pagkakaalam ko at 3 o'clock this afternoon ay mukhang may hearing, no, mayroong session sa Senate in the Philippines, kung di po ako nagkakamali, kasi nakita ko kanina meron silang session. So kapag mayroong session ay natural na dapat ay dadalo ang atin pong mga senador, okay? So syempre hindi makakadalo ang nakapiit ngayon na si Senator Jinggoy Estrada. And of course, natatandaan ko, sinabi kahapon ng isa sa mga senator mula sa majority, abangan daw yung kanilang gagawin ngayong araw na to. Kasi sabi ko, ha, talaga? So, alas tres po ng hapon yung session. So, usually talaga namang alas tres, no? Hindi dahil sa kung ano pa man, kasi alam po natin na yung session medyo mahaba yan, tapos medyo inaabot ho yan ng, hindi naman kagabi-gabihan, pero meron din naman na inaabot talaga ng gabi. Lalo na kung meron silang mga minamadali na mga dapat na aprobahan ng atin ng Senate Chamber, no? Siyempre, lagi hong ganyan, ano? So from congressional sa Kongreso, House of Representatives, ang pinakang end po niyan ay sa Senado. Para masabi natin, ang isa pong batas na nais na ipatupad ay ganap ng isang batas at ipapatupad na lang sa buong Pilipinas. So mamaya, ibabahagi ko po sa inyo yung ilang mga balita. Ilan lang naman kasi tayo ay nandito sa Tuklas Pilipinas. Kumbaga sa ano, yung Tuklas, ang mga balita dyan ay may kaugnayan sa kung ano ang meron, kung ano yung pwedeng puntahan, kung ano yung pwedeng gawin, no? Lalo na ngayong papatapos na ang summer. Actually, patapos na po. Kasi nga ay sa June 8 ay start na ho ng klase ng ating mga ano, ng mga estudyante. Kaya habol pa, pwede pa. May isang, actually, may ano pa tayo eh. Hanggang Linggo, ayan. And then, syempre, after that, ay di, yan, balik na ho tayo sa dating, ano, sa dating gawi na meron ho tayong pasok. Pero, ano ha, pero, ang ano dito, sa June 8 ay Monday, then Friday ay wala silang pasok kasi Independence Day. Oh, so apat na araw silang papasok. And then right after that, dire-diretso na uli ang klase, July, August, September. Ay nako, ang bilis. Eh ngayon nga, meron hong sa maraw ng panahon, di ba? Meron hong sinasabi na kung magiging ganap na bagyo, ang isa pong sama ng panahon, eh tatawagin po yan na Esther. Ay yung katapos lang, D, no? Ano nga ba yung D? Hindi, nakalimutan ko na. No? Anyway, so ngayon ay E. Sa kapansin ho ninyo, itong ating lugar ngayon, itong ating, dito sa atin sa lungsod ng Luzon, medyo makulimlim ho ang panahon dito. No? Eh sa inyo ho ba, makulimlim din po ba? Kasi nga po ay meron pong habagat. Meron isang nag-post kanina, nakita ko, nasa Boracay. Sabi niya, ito ang sitwasyon sa Boracay ngayon. Sa TikTok ko nakita. Oh, mahabagat nga, maalon. Pero yung ganda ng dagat ng Boracay, hindi ho nababago. Yung pa rin.
Kaya ano, so yung habagat, tingnan natin kung ano magiging epekto niyan hanggang sa araw ng bukas kasi ho ay pagganap ng naging bagyo. So, most probably, kahit papaano, hindi na ho masyadong mainit, no, yung ating mararamdaman. Pero kanina, sobrang yung init. Nung ano natin, nung gising ho natin ng umaga, medyo makulimlim. And then, nung makapatanghali, aba, sobrang init naman. Pero sa mga oras pong ito, alas 2:13, ayan, medyo may kulimlim na ho tayo na nakikita sa atin pong langit, no? Dito sa may bahagi ng ano ng Tayabas, ganyan. And then I think parang sa may bahagi din po ng Sariaya, yung bahagi kasi na ano yung tipong pag tinignan mo sa taas talagang uy, mukhang uulan. Okay? And of course, mga kaibigan, kung kakayanin pa ng atin pong oras, gusto kong bigyan ng ano ng pansin. Ito depressed. Mhm. Ito hoy ano yung pagkaka hospital ng isang vlogger. Si ano to? Gabin ba? Ayan. And because of that depression. Okay. Depression kasi nga ho ay ewan ko, kala natin na yung may pera ka na't lahat. Akala natin, iniisip natin na masaya na siya sa buhay niya. And yet, parang hindi pala, no? Then magugulat ka na lang isang araw na, na-depress. Itinakbo, isinugod sa ospital at na-depress. Okay, so anyway, mamaya, kung kakayanin po ng oras natin. Okay. Buntahan muna ho natin yung San Juan, Batangas. Ito ay, meron ho tayo nakuha dito na report. And I think ito po ay itong month of May na nagawan ho natin ng balita. Ito po ay may kaugnayan dito sa babala na ipinalabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko. Yun po bang maging maingat sa lumalala? Lumalala na ho kasi yung accommodation o yung pong booking scam sa San Juan, Batangas. Oo.

Cybercrime, ito po'y nasa ilalim ng ano ng DICT, ano. Huwag kayo agad-agad magbabayad lalo na kung walang patunay. I-verify po ninyo sa trusted booking platform yung mga resort bago po kayo mag-book at mag-check. Pwede rin yung i-visit ang Facebook page ng Tourism of San Juan, Batangas. May page po yan. Tapos alamin nyo po doon yung mga rehistradong resort. At halimbawa na biktima ho kayo ng mga scammer, ipagbigay alam nyo agad sa mga otoridad o makipag-ugnayan kayo sa tanggapan ng sa San Juan Tourism Office para po sa agarang aksyon. So, maikwento ko lang, ano, dito po sa San Juan, Batangas, nag-start ho tayo na magpabook sa San Juan, Batangas. Nauna natin napabook ay, una ho namin napuntahan dyan, Aqua Verde. No, noon, medyo pura-pura pa noon, pero pricey na rin. Kasi yung Aqua Verde, medyo maganda po yung area na yon, yung lugar na yon. And then, nagbubook po kami noon ay sa, ako ko kung may ano, may Facebook, may ano na noon eh, may Facebook page na sila. Wala pa. Pero saan ko ba nakita? Actually, ako yung nag-book noon eh. And I think yun po ay mga year 2010? Yung mga ganun po. Ano nga ba yung unang-una naming ano to pamamasyal na out of ano? Anong una, hindi pa ho nakakatakot. Sa tingin ko Facebook, may Facebook na no. Oh, may Facebook na, 2009 ang Facebook eh. So I think mga 2010, 11, mga ganon. 2009 ako nag-join ng Facebook. So noon hindi pa ho nakakatakot. Tapos noon ikaw ang magpo-post no ng mga ng kung ano yung nandun sa resort. Eh maganda ko. Actually, yung resort po nila ay yung pwede kang mag-banana boat ba? Ganun. So, parang inano lang namin doon yung lugar. Atmosphere. Parang September po yun ang magpunta kami doon kasi birthday yun eh. Natatandaan ko, may ano pa nga kami na cake. May dala pa nga kaming cake. And then, next ay Aquatico. Yan. Parang Aquatico, September din po. Usually kasi September. And then, after that, yun ay puro sa San Juan, Batangas. Ang napansin ko lang, sa Aquatico kasi meron pong resort, meron pong pool, may beach. Ang ano, maganda yung beach, kaya lang po, ang beach po sa San Juan, yung bagang ikaw ay ang may malalim agad. Hindi ka ho kagaya ng ibang dagat na ang marami yung mababaw muna bago lumalim. Doon po sa San Juan ay madali lang, malalim agad. Kaya hindi ko sinusubukan talaga na maglangoy. Especially in San Juan. Yung pong hanay na yon ng Aquatico. Magkakahanay yan eh, Aquatico, Aqua Verde. Kasi sa right side po yan, yung dadaan kayo doon sa lumang sementeryo. Boracay de la Illa. And then ito hong the rest house. And then ito hong ano pa nga ba yung pinuntahan namin doon? Puro sa San Juan eh. So naumay na rin po ako sa San Juan kasi sabi ko nga, nagkakaiba-iba lang naman po dyan mga facilities. Pero yun pong dagat nila iisa. Pero pag nagawi ho kayo doon sa may the rest house na, doon may part po doon na medyo mababaw. Hindi ho kasing kagaya ng mismong sa may tapat. Sa may unang bungad po ng San Juan, yung malaki ang San Juan kasi maano yan eh. Napakaswerte ho ng San Juan, Batangas. Alam niyo kung bakit. Ang layo ho ng yung shoreline po nila, ang haba. Kaya iba-iba ho ang mga establishment na makikita mo. May mga hotel pa ho doon na malalaki. Yung pag ho ikaw ay pakanakumanan na. Alam niyo, pag nag-start kayo sa bungad, ang gaganda na ng mga ano yung residences, tapos ang gaganda na ng mga resort, tapos may mga din ginagawa mga hotel. Kaya alam mo ninyo, Laluz, nagpunta na rin po tayo sa Laluz, sa San Juan din yan. Maganda siya, siya yung may, sa Dalampasigan, siya yung may elevator. Oo. Naakala mo, yun na yun, pero bababa ka pa. Tapos pagbaba namin, sabi ka, ha? Ang ganda pala dito, parang ganun. Pero sa labas, sa taas, ang tingin nyo lang, parang style na mawalang

0: Paiso lang ba? Pero pag hindi nyo nakikita yung loob, ay hindi nyo talaga ma-appreciate yan. Ay nung lately na lang, nalampansin po natin, yung kami po yung nagbubook na doon sa the rest house. Aba, mayroong isang page. Meron ding blue check. Eh, mabuti na lang, ang ginawa ko po, talagang yun ang ginawa ko, kasi nga, tumawag po kami sa Municipal Tourism Office. Kasi meron naman pong number sila doon eh. Doon sa Tourism of San Juan, Batangas, meron sila doon na email, tapos meron din silang IG, and then meron silang number. So, tinawagan namin yun. Tapos, nagtanong tayo, ang parang ako yung tumawag, no? Kasi sabi ko nga, gusto kong ma-check kung legit. Nung una, ang ginagawa ko namin para ma-check kung legit ay dito po sa TikTok. Base po sa reviews. Halimbawa, sinabi sa TikTok may mga reviews, tapos may pinapakita nila, maganda dito, ganyan-ganyan, may mga pictures. Hindi lang pictures, saka video. So, tumawag kami, sabi. Tapos, nabanggit na din doon, yung the rest house ay parang at least ay last year, nung pumunta ho tayo, parang May, anniversary namin yun eh, no? Nag-check po kami, tapos sabi nung taga-municipal tourism doon, sabi, mabuti po nag-check po kayo sa aming office. Para maiwasan po yung scam. So, hindi pa masyadong scam. Ngayong taong ito, grabe na, ang dami po mga scam. Tapos, nagpa-press con po ang mga owners o yung mga may-ari ng Beach Resort sa lalawigan po ng Batangas. Nakuha ko po yung balita na yon, and ang mga nandun, yung stilts sa Kalatagan, may-ari po ng Aquatico and Aqua Verde. Ang Aquatico at Aqua Verde, magkapatid lang yan eh, no? Sister company. Tapos ito pong, ano nga ba yung aming inaano? Netanya, yan. The rest house, nandun din po. Nagre-reklamo sila kasi meron ho silang mga Facebook page na naka-blue tin. Tapos may lumalabas din na kadoy, kagaya ng page nila. So, alam ho ninyo, hindi kasi natin pwedeng pagbatayan na porque yung page mo ay may blue tint, ay legit na. Kasi yung blue tint, magkano lang ba yan ang monthly? Ipagpalagay na ang monthly mo dyan ay 500, ay kung makaka-scam ka ng 30,000, o di ba ang laki ng diferensya, kikita ka ng 29,500, lalo na kung ipinag-gcash mo yan agad-agad. Oo, so, ayun. Ay, ngayon talagang talamak. As in, nalulugi sila. At marami ho ang naloloko at marami ho nagre-reklamo. Kaya naman, noong May 21, noon po nag-ano yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, parang naibalita ko rin po ito. Pero prior po noon, nagpa-press con talaga sila. Kasama po ang DOT, hindi ako nagkakamali, DOT sa Batangas, no? Eh, sa totoo lang ho, sa Batangas, I can assure you, ang gaganda po talaga ng beach dyan. O yung isang po namin napuntahan, saan nga ba? Yung Nasugbu. Naalaala ko yung Nasugbu, hindi ho namin alam. O talagang hindi namin alam na dulo siya. Parang 5 hours kami nagtatravel. Sabi, saan pa tayo? Ang amin pong pinagbabatayan ay yung bang Google Earth o Google Map. Wala hong Waze nun pa. So, alam ko 2016 yun kasi maikli yung buhok ko eh nung sa mga pictures ko doon sa Canyon Cove. So, ang nasa ano na nga. Baka nabalis nga si Ate Kay. Nasa bahay na daw siya. Oo, medyo iba yung kanyang parang nabalis nga yata siya. At tingin ko nabalis kasi madami siya mga vlogger na kasama. Yung magaganda yung pupuntahan ngayon ni Ate Kay. Sana tourism din yun eh. So, balik tayo doon sa kwento na kinikwento ko. Noon ay hinanap pa ho namin. Tapos hindi pa namin makita talaga yung resort. Tapos gutom na ho kami. Sabi, tayo na may kumain muna. Ay, hapon na. Dapat ang check-in ho namin ay alas dos. Tapos ako yata, September din yon kasi birthday po ng aking mister. Parang ako yung nagpabook noon. Tapos sabi nung di natapos na kami doon, pag-uwi namin, may nagsabi, "Hoy, bakit doon kayo pumunta? Okay, bakit?" Eh, alam mo ba yung Nasugbu, yun eh, kaduksong na yan ng Manila Bay. Ay, di yung tapo ng dumi ng Manila Bay, nandun sa Nasugbu. Sabi ko, talaga? Oo, magaganda ho ang beach. kahit po yung sa Kalatagan, parang naano yung sa Kalatagan na nag-ano ho kami noon. Magta-try po sana kami doon sa Stilts mismo, ano. Medyo parang fully book. Kasi ngayon, pag po magpapabook ka, hangga't maaari nga isang taon ni. Oo, isang taon talaga sa totoo lang. Kasi kapag yung masyadong hindi na kayo makakakuha ng magaganda. Kahit sa real, yung iba talaga ang agap nilang magpa-book. So ngayon, ang ano doon, wala pa masyado noon. Nito lang, I think parang 2025 at 2026 na boom yung pang-i-scam. Kaya ang gawin nun ninyo para sigurado, mag-ano na lang kayo sa ano, sa mismong mga legit, especially mga municipal tourism office, ipa-check po ninyo, pa-verify po nyo doon kung yung inyong pong mga beach resort na gustong i-book ay mga legit. Pansin po ninyo, diga ang gaganda ng beach sa Batangas, pero di ba pag Nalindol tapos ay ang epicenter ay sa ano, sa ilalim ng dagat, usually diyan po sa Tingloy, diyan po sa Mabini, saan pa nga ba, Agoncillo, yung ganan ay sa dagat, ay ang gaganda ho ng dagat doon. At yun ho aming pinakang last na pinuntahan dyan po sa San Juan ay yung pong ano nga ba yung the real parang ganon doon po sa mismong boundary ng San Juan Batangas at saka ng Lubo Batangas, yung pong dulo yun na naabot natin yon. Ang ganda rin ho ng dagat, kaya lang ho ay mabato yan, pero yun hong all along pagpuntang ho nyo doon yung ano sa highway, ano, ganda. Yung kayo may tataas kayo, tapos makikita nyo, puro dagat yung makikita nyo. Tapos mapatanaw, syempre, ang ano ng Batangas, ni Mindoro, yung katapat niyan, malayo naman, pero alam mo, puro dagat yung matatanaw. Ang ganda yung tingnan, no? Kasi alam mo yon yung parang nature, nasa nature ka, malapit po sa nature. Kahit sa Lubo Batangas, yan po sa Barangay Pabrika, yung Jertel, ay pinagsusutingan niya noon ni Bilma Santos, yung sa Paradise Resort, yan. Gaganda si Gabby Concepcion, may beach resort sa Batangas, sa Lubo. Kalapit po ng Submarine Beach Resort. So, si ano rin, yung ating kumpungkasis natin sa sorority, si Sheila Marie Bugay, na ngayon ay, iba na yung apelyedo niya, Bugay siya ng dalaga. May resort din siya doon. Kasi nga, maganda ho talaga kapag kay may resort. Yung alam mo yung pampas, ano lang, kahit baga hindi naman kaganda yung resort mo, basta tangalan mo yung kikaharap ng dagat, malaki ho ang ano, yung nakaka-relax. Ayan. Sabi nga nung iba ay, pagka ikaw ay may edad at may ano, gusto mo ikinaado na lang sa tabing dagat, ikayapak. Tapos si maglalakad ho kayo sa buhanginan, alam nyo ho, maganda ho ang effect nun sa ating katawan. Kasi hindi naman ho masakit yung buhangin ng dagat. Yan lang ho diyan sa San Juan, hindi ho puti ang dagat dyan. Hindi puti ang buhangin. Ang puti ang buhangin lang dyan sa Sumiaco Verde, Kawatiko, dun sa Blue. Ang bilis ko makalimot, ano? Nga ba yun, yung kalapit pa rin po nun? Puti. Pero pag ho kayo nasa may Boracay, dila iyan, nabatuhan na, medyo itim na. Hindi ko alam kung nilagyan lang ba nila yun ng puti or what, kung bakit kaya puti ang buhangin doon. So, maganda ho maglakad. Doon sa Lalus, ganda ho maglakad, tumakbo sa buhanginan, tapos may aakyatin kayo doon na parang munting umakyat ho ako, nagpa-picture nga ako, kaya lang hindi ko maipost yung picture ko doon sa ibabaw. Alin niyo kung bakit ang taba ko. Ang anggulo ko talagang, alam mo yun, ang lapad, hindi ko maipost-post talaga. Naalaala ko, sabi ko, kasaya, ang ganda ng view, nasa tuktok tayo noon. Madali lang ang aakyatin mo lang naman pero yung ano, parang siyang bundok, pero hindi siya kataas-taas ang bundok, parang lang siyang plato, gano'n na maliit lang. Pero hampus, ano, hampus tao naman. Medyo mataas din. At mapago din ang pag-akyat. Ay, ang ganda. Dito naman sa atin sa Quezon, ang difference, punta naman tayo sa difference ng Quezon at ng Batangas. Sa Batangas, ang daming investor. sa Quezon walang investor. Pero may balita ako dun sa Padre Burgos, parang may maganda na daw beach resort dyan. Sa Unisan, ang alam kong magandang beach resort ay yung May Cove ang pangalan. Hindi ho yung Unisan Sands, ha? Yung Unisan Sands kasi, kung ano yung nakikita nyo sa FB, yun na yun. Lala kayo makikita ng iba. Ano nga yun? Hindi ka tanawan ko ba? Basta yung ano, yung tawag dito. Nung doon nag-ano si ano, doon nag-ano si Toya, si Joyang. Ayan. So, ang nauuso ngayon, yun po mga bahay na may mga pool, tapos yung buong bahay, pauupahan nila. Doon kayo maglalangoy sa loob. At doon kayo magluluto. Kompleto. Kitchen utensils. Ang dadali nyo ay yung pagkaing iluluto. And then, nasa loob yung, pag ano nyo, nasa loob mismo yung pool. Parang sa Laguna, uso ho yun eh. So, naalaala ko yung pinuntahan namin sa Laguna, yun pong, ano nga ba yan? Santorini, sa Santa Cruz, Laguna. Yun ay pinuntahan namin, bali September 8. Dumating kami alas 11 na rin ng gabi kasi may inatenan po kami na, ano, na 2017 yun eh. May inatenan kami na opening. So, ginabi ho kami. Parang naalala ko, kumain kami eh sa, ano, sa Chowking. Tapos hinanap pa namin. Tapos yung ano, hinanap, nasaan ako kayo? Kasi dapat yung check-in usually alas 2. Ang pool nila, yung sa Santorini, Santa Cruz, Laguna. Sa ibaba, andun yung pool. Yung bang pag ikaw ikakain yung sa yung table, breakfast table, ano. Tapos konting lakad mo lang, ayan na yung pool. Oo, tapos pagdating sa gabi, iba-iba yung kulay niya. May ano, jacuzzi, may gano'n. Sabi ko, oh, ang ganda. Nakaka-relax. Ang dami doon sa ano, sa lalo na ho ngayon. Also, Casa Angela in Los Baños, Laguna. So, yun yung mga napuntahan po natin eh. Ang gaganda. So, ngayon, yun ho yung uso. Dito sa Lucena, medyo nauuso na rin po yun, mga kaibigan. Pero pag ho yung sa ibang mga bayan, ano ba yung mga bayan natin, yung mga magaganda ang dagat? Usually sa Real Infanta, yan, magaganda ang dagat po dyan. Pero dito sa Bundok Peninsula, ang maganda po. Ayun, may nag-aakit po sa atin sa Alibihaban. Kaya lang, masyado hong malayo ang Alibihaban. Kasi 5 hours talaga from Lucena to San Andres, and then from San Andres, magsakay ka pa ng bangka na para pumunta sa isla ng Alibihaban. Ang dami hong magaganda sa totoo lang. Pero tayo, ang Quezon, medyo nahuhuli ho tayo. Kasi wala hong nag-i-invest sa atin. Tapos isa pa yung location natin geographically, ang layo natin ba, Limaw going to Manila, from Manila. Kaya yung mga taga Manila, usually ang punta nila lagi ay Batangas. Mas preferred nila yung Batangas. But, meron din naman po kami nakasabay nung kami ay nag-swimming sa Real at saka sa Infante. May mga nakasabay din kami na Manila. Kaya lang nung tinanong namin sila, saan ho kayo dumadaan? Dumadaan sila ay sa May General na car kasi mas malapit. Rizal, mas malapit kaysa yung ikaw ay iikot. Yun. Okay, so yung mga kwento natin, kwentong pang turismo, eh kasi matatapos na ho eh, no, ang ang summer, kasi magpapasukan, at kasabay po ng pasukan, eh syempre magtatag-ulan, okay? So magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, makalipas po ang ilang paalaala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
5: Nakagat ako ng aso, inay.
4: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
5: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
4: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
5: Ano na po ang gagawin natin, inay?
6: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Ay, apo, ano ba kaya ito? Ako raw ay nanalo ng 1,000,000.
8: Naku, Lola, patingin nga.
7: Ito o, oh, nag-text sa akin may pipindutin lang daw ako.
8: Lola, scam yan!
7: Aba, ay bakit lolokohin nila ako?
8: Naku, Lola, maraming gumagawa ng scam na yan. Nagte-text sila at may pipindutin kang link para makuha nila ang personal mong impormasyon.
7: Aba, ay dapat may reklamo yung mga yan.
8: Kaya nga, Lola, meron na tayong Data Privacy Act. Ito ang batas na nagpoprotekta sa ating personal information.
7: Ay, apo, paano ko nga sila i-re-report?
8: Ito na nga po, Lola. Isisave po natin yung number ng nag-text sa inyo at i-re-report natin sa site ng National Telecommunications Commission para mabigyan ng karampatang aksyon.
7: O siya, apo, ako'y tulungan mong ireklamo ang mga scammer na iyan.
8: Next time po, Lola, ha? Mag-ingat sa mga pipindutin sa cellphone.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban, Lucena City, Mauban, Tayabas City at Gulang-Gulang, Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
10: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan mayroon namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
12: Narito ang ilang paalala ng UST Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
11: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: ayan, yun, pag-usapan natin yung ano, yung naging issue kay Sir David ba yun? Siya po ay isang blogger and at the same time, isa pala siyang dating teacher, no? Siya ho ay, dinala siya sa ospital and kasi nakakaranas po siya ng severe physical stress, nahihirapan pong huminga at saka yung nininigas yung kanyang katawan. So, syempre, dahil blogger, yung kanyang partner, si Elma Asagra, kasi hindi pa yata sila kasal, Masyado daw po, yun daw pong kung bakit nagkaganon yung si Gavin, it's because of yung immense pressure, accumulated sadness, and emotional exhaustion. Okay? So, yung medical event niya, biglaang siyang yung parang, yung katawan niya, yung na-stiff ba siya, naninigas, and hirap siyang huminga. So, akala nung iba, nung netizen na prank. Alam mo, kasi nga, hindi mo na alam, prank lang ba to? O totoo na ba to? Pero kininfirm po ng kanyang family, yung hospitalization niya. And yun nga, humingi ho ng prayers and support. So ngayon, sabi ho nung kanyang kaanak na si Gavin has been dealing, no? With profound emotional burdens. Parang, inasa balikat niya nakaatang yung bigat bilang breadwinner ng family niya. And then of course, yung pagkamatay ng tatay niya, syempre, nagdudulot po yung anxiety, no? And, alam natin na he's a blogger and, di ba, meron siyang nirigalo na doon sa kanyang nanay, isang magandang bahay. Tapos nakita ko pa yung vlog niya na nagbigay siya ng sasakyan sa kanyang kapatid. Tapos binigyan din niya ng sasakyan, pero I think parang second hand, yung taong kasakasama ng tatay niya noong nabubuhay pa, na kahit sa huling sandali ng buhay ng tatay niya, kaagapay nila. Sisimula sa letter kasi napunod ko yung vlog na yon. And then after that, hindi na ako nanood. Hindi kasi ako matyagang manood ng vlog na pagkahaba-haba-aba. Gusto ko yung maliitan lang. Yung nakakatamad na... Ewan, basta hindi ko makita na paglaanan ng pansin yung mga vlog. Parang ang fina-follow ko na bata na nagba-vlog. And I think sa TikTok po yon. Recently lang yung aking finalo na yon. Ano siya? Saan yung pinafollow ko? Wait lang. Sino nga ba ito? Nahanap ko lang yung pangalan niya. Magaling siya kasi. May sense yung kanya mga sinasabi. Kahit siya ho ay bata lang. Yung may araw ka bang makukuha na... Sabi nung nanay, what if bigyan kita ng 500 pesos? Anong gagawin mo sa 500 pesos? Sa halip na sumagot yung bata na, bibili po ako ng ganito, ng ganyan. Sabi doon sa nanay, hindi ako naniniwalang bibigyan ko ng 500. Utang mo nga, hindi mo mabayaran . Sabing ganun. Tapos pag humihingi lang ako ng konti, hindi mo maibigay sa akin 500 pa. Although mayroong doon, alam mo na vlog lang yon ng bata, pero very smart and very yung ang bilis mag-isip ng bata. And I don't think it's a recorded maaring i-video, pero yung kanyang pagiging smart, ang bilis ng isip, nawala na, hindi ko na matandaan. Basta bata siya. Basta yung kanyang nanay imangungutang. Oo, ganun. Eh, nai-deliver niya yung kanyang, yung kanyang vlog, yung kanyang vlog for that day ng maayos, na itatawid niya ng maayos. Kaya matatawa ka sa kanya. Tsaka isa pa, hindi mo ba iisipin na, aawari kayo, may 7 taong gulang na yun. Hindi ko ano eh. Pero elementary lang talaga siya. Ano pa siya? I think it's grade 1 or grade. She's a grade schooler, grade 1 or grade 2. Parang ganun. Kasi sabi ko, ang bilis ang isipin itong batang ito. At saka ano lang, maikli lang. Maaaring yung, may isang, isang minuto at, hanggang 2 minuto, no? Eh, yung i-vlog kasi nung iba, yan ang haba. Kung hindi mo rin lang naman sila paborito, ay hindi mo sila panonoorin. No? So ngayon, pagpalagay na vlog pa rin kung bakit pinibigyan niya ng sinusoldier na lahat. Bagamat bahagi pa rin niya ng vlog niya. Pero parang for me ha, kapag nagbablog ka, ilapit mo naman doon sa yung sa katotohanan. At kung check man, ayan ay may katotohanan. Huwag mo masyadong gamitin yung platform para to brag and to make people make jealous, no? Yung may ganun eh. Kaya tuloy yung iba sabi, iinggit ka lang kaya ikay ano. Pero dapat yung malapit sa katotohanan and at the same time, yung may maituturo ka ba na wisdom doon sa vlog mo. Hindi yung okay, nasa iyo yung bigat ng responsibility ng bilang tatay at dahil sa bigat na yan, gusto mo silang pasayahin, ibinibigay mo kahit sa mga alam mong imposible pero alam mong may mabigat. Alam mo yung parang tipong gaya ni Sir Gavin, nahangaan ko naman siya pero ibigyan mo ng siguro uti-uti. Uti-uti, ang hirap kasi nung mula sa wala, bigla kang nagkaroon. So, siyempre, kapag nagkaroon ka at ang taas agad ng lifestyle mo, may hirapan kang i-maintain yan unless otherwise, magka-crack pa yung mga jokes mo, yung mga vlogs mo sa mga followers mo. Diba? Eh, kung manawa, hindi naman kasi, alam mo na ng mga tao, gusto lagi yung bago pagka nauumay na, palalo pag hindi mo naman masyadong fan. Kaya ko nag-unfollow ko eh. Nag-unfollow ko talaga tayo pag hindi ko na gusto. Unfollow. Pag wala kang makita, wala kang makuha, mapulot, unfollow. TikTok, either in Instagram or even in Facebook, ganon. So sana yung maipakita din doon yung bang katotohanan na hindi tamang lahat ay ibibigay mo. Hinay-hinay lang, utay-utay. Because money is fleeting. Baka bukas ng umaga, wala ka nang maisip. Pressured ka sa pag-iisip kung anong ibablog mo. Okay, so siyempre, kikita ka, million. Actually, doon sa isang, sa TikTok, ewan ko rin na, meron doon isang vlog din doon na magkano ba ang kinikita ng mga vlogger. So, suriin natin kung magkano ang kinikita ng isang vlogger ni Sir Gavin. So, pinanood ko, sabi ko, ang laki na kita niya. Sa Facebook, sa Instagram yata, TikTok, ganyan. Sa YouTube, ganyan. Hindi ho kasi naman pwede nating sabihin na pare-parehas ang ating hindi laging maayos. 'Di ba mayroong mga mayayaman bumabagsak at mayroong mga dapang-dapa biglang umaangat. Kasi nga ang buhay po ay gulong. Oo, talagang yung as in makakaranas ka talaga ng yung dapang-dapa na as in. Hindi lahat laging masaya, hindi lahat. So dapat maging wise ang paghawak. Well, kung yun ay man ay pang-vlog lang, at halimbawa, ginamit mo yung isang sasakyan, pang-vlog, pambigay, gano'n, naibigay mo na, pero pang-vlog. Baka naman ang balik nun, mas malaki. Pero how are you going to maintain that? Ito ba, na-maintain mo ngayon 2024, 2025, 2026, but how about 2027, 28, 29, 30? Kung saan ang mga tao, nasusukasuka na doon sa iba mga vlogger. Gaya nung una ako, natutuwa ako sa mga vlogger, pero ngayon hindi na. Konti na lang yung pina-follow natin. Nung una nga, may pina-follow ko din na vloggers. Ano nga ba yun? In-unfollow ko na rin. Ano nga ba yun? kasi naiinis na ako doon sa kanyang mga binablog. And at the same time, wala na siguro siyang maisip. Kasi pag nagbablog ka, kailangan laging bago. Pressured ka. Pressured ka to think of more ideas na kakagat papatok sa tao. So dapat ano yun? Eh, hindi naman natin sinisis, syempre, hindi naman natin ano eh, wala eh. Pressured siya eh, saka breadwinner siya eh. So yung tamang maibigay lang niya yung mga pangangailangan at the same time, eh pwede namang, eh, kung pwedeng pang-vlog lang din lang, tapos may bawian din naman, pwede naman. Pero ano eh, ewan ko ah, yung practicality ba? Well, hindi naman natin nasisi kasi kumikita sila na malaki doon. Pero yun ang palaging challenge sa kanila eh, hanggang kailan ako tatangkilikin ng mga followers ko. Baka maumay na sila sa mga antics ko, mga ganun. Mahirap i-maintain po yan. Parang sa kasikatan po ng isang artista, ang hirap i-maintain. Sumisikat ka kasi maganda yung ano, maganda yung iyong istorya na napabigay sa'yo. O, na, kasi kaya sumisikat ang mga artista eh, ganda ng materials nung project na naibigay sa kanya, na ipakita yung galing niya. Nakita kung gaano siya kagaling. Dumami ang tagahanga niya, dumami ang followers niya. Kung saan siya na no-nominate, ganyan. Pero ano yun, lagi bang ganun, taon-taon? Di ba hindi? Tingnan nyo nga si Noro Honor and Vilma Santos, di ba noon kasikatan sila, matagal. Eh kasi artista sila eh, pero ngayon, sikat pa ba sila? Hindi na masyado. Yung mga pera nila noon na pagkadami-dami, ay pera pa rin hanggang ngayon. Kasi mataas yung standard cost of living nila and day to day, gumagastos sila, they have to maintain their lifestyle. So you are going to, ano, to spend your more money. O, hindi lahat ay palabas yung pera. Paano naman? Di ba yung mga ganon? Parang ano, kaya marahil siguro siya nag-iisip na rin, nape-pressure na rin siya. Kaya nakakalungkot na akala natin nagpapatawa siya and at the same time, yung pala, isa siyang ano, alam niyo yung ano? Payaso? Ang payaso, ina-entertain niya ang iba, but siya mismo sa sarili niya, he is broken. Yan, parang ganun. Kaya nakakalungkot malaman na, hala, si Gavin, tinakbo. Na inakala lang, tinakbo sa ospital, na inakala po ng iba, na ito ay isang prank lang. So, yun. Ang ating, take on that issue. Okay? Bueno, hindi pala ngayon yung ano, yung hearing sa Senate. Ay, hindi hearing. Yung Senate, ano? Ngayon ba? Naantay ko, tinitingnan ko. But then, anyway, baka ito bukas yung kanyang, sabi kasi ni yung isang congressist, isang senador, si Marco Leta. Ay, ano, abangan nyo bukas ang gagawin ng mayor. Ano kaya yun? Talagang iniano pa niya. But anyway, tingnan natin bukas Thursday, malaman po natin kung ano yung kanyang sinasabi na iyon. For the meantime, papaalam po muna tayo sa atin pong palatuntunan, Tuklas Pilipinas. Ang ngalan po ni kasamang Carmis Les. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. And thank you very much sa atin pong mga nakatuwang. Of course, sa atin pong, ay, nabago. Ayan. Sa bahaging technical. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang hapon po sa inyong lahat. PH AM. Paano nga ba mag- Ayan, sina...
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
14: Radyo

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahahalagang satellite programs ng bansa, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council meeting sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga mahahalagang inisyatibo na layong patatagin ng space science and technology capability ng bansa. Inaral ng Konseho ang development sa Philippine space sector kabilang ng ongoing satellite program, space infrastructure project at mga effort upang paigtingin ang paggamit ng space-based data at government operations. Sa pulong, iniulat rin ng Philippine Space Agency ang progreso ng Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite na target ilunsad sa April 2027. Inaasahang susuportahan nito ang disaster management, agricultural monitoring at environmental mapping ng pamahalaan. Inaprubahan rin ng Konseho ang isang resolusyon na nagdideklara ng proposed MULA Constellation Program bilang isang national priority upang mapalawak ang sovereign Earth observation capabilities ng bansa sa pamamagitan ng locally developed satellites. Inaprubahan din ang pagbuo ng Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program na layong makapagbigay ng secure at reliable communication services sa ilalim ng Philippine control. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, tuloy-tuloy na bukas ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mula Senado, may balita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy na tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol pa rin sa mga isyu ng anomalya sa flood control projects. Sa Facebook Live ngayong tanghali, pinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpupulong sila ni Senador Rodante Marcoleta na siyang mamumuno sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Pinahiwatig naman ni SP Cayetano na posibleng may ilang mga senador mula sa minority bloc na posible o maaaring masangkot sa flood control issue. Anya, may ilang minority senators kasing nabanggit ang 18 ex-marines na nahatiran umano nila ng kickback. Nanawagan naman si Marcoleta sa publiko na huwag kukulap at suportahan ang kanilang magiging pagdinig. Sinabi nitong ang pagdinig bukas ang maaaring maging o magdikta sa magiging direksyon ng ating bansa. Matatandaang sa notice na inilabas ng Blue Ribbon Committee, kabilang sa mga pinadalhan na ng imbitasyon para sa pagdinig bukas si na dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez, 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang taghatid ng mga kickbacks sa ilang mga opisyal ng gobyerno at iba pang mga resource person. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habag at posibleng makaapekto sa 39,000 hektarya ng palayan ayon sa Department of Agriculture, Phil Rice. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inaasahan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute na posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat o southwest monsoon sa bansa. Sa ulat ng DA, Phil Rice, tinatayang abot sa 39,398 hektarya ng palayan ang maaaring maapektuhan simula ngayong Hunyo 3 hanggang Hunyo 5. Ayon sa PAGASA, opisyal nang nararamdaman ang habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas na hindi na hinihiwalay sa paparapit na panahon ng tag-ulan. Inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Palawan. Pinapaalalahanan ang publiko sa posibleng pagbagsak na malalakas sa ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa dating balita, dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga pwede pa rin maghain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa 4th District ng Cavite. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin maghain ng Certificate of Candidacy si former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga para sa special election sa Cavite 4th District. Isa sa gawang special election matapos mabakante ang posisyon ng matanggal bilang kongresista doon si Barsaga. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi perpetual disqualification to hold public office ang dahilan ng pagkakatanggal ni Barsaga kaya maaari pa rin siyang maghain ng COC. Inaasang sa August 22 or sa 29 isasagawang special election sa Cavite 4th District. Meron lamang kasing 60 to 90 days ang COMELEC para maisagawa ang nasabing halalan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang mambabatas nagpahayag ng kanilang saloobin sa nangyaring expulsion kay dating Congressman Kiko Barsaga. Mula Kamara may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magtatalaga muna ng caretaker ang Kamara para sa Cavite 4th District habang pinag-aaralan ang posibilidad ng special elections upang mapunan ang nabakanting pwesto sa Kongreso. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, ito ang pansamantalang hakbang kasunod ng tuluyang pagkapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga dahil sa umunay disruptive at disorderly behavior bilang mambabatas. Kinumpirma naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na tatalakayin ng COMELEC and Bank ang pagsasagawa ng special elections. Samantala, nilinaw ni House Assistant Majority Leader at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na walang masama sa pagiging kakaiba maliban kung ito ay nagiging bastos. Pahayag ito ni Adyong bilang tugon sa depensa ni Vice President Sara Duterte kay Barsaga na anya ay simpleng kakaiba lamang. Isang forum sa Maynila ay giniit ni Adyong na kung tunay na corruption crusader si Barsaga, dapat umano nitong idinaan sa mga lehitimong institusyon gaya ng ombudsman ang mga aligasyon nito. Dagdag pa niya, ginawa umanong playground ni Barsaga ang Kamara at nalawag pa ang privacy ng ilang kongresista sa pamamagitan ng pagla-live sa social media. Sa kabila nito, mariing tinutulan naman ng ilang mambabatas ang pagpapatalsik kay Barsaga matapos siyang maharap sa ethics complaint. Sa ngayon, pinalitan na ni Barsaga ang pangalan ng kanyang Facebook page at ginawa na itong ex-congressman Kiko Barsaga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, top 7 most wanted sa Metro Manila, inaresto ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Naaresto na ng National Capital Region Police Office ang top 7 na most wanted sa Metro Manila sa isang manhunt operation na ginawa sa Barangay 106 Caloocan City kahapon alas 7 ng gabi. Batay sa ulat ng NCRPO, ang suspect ay isang senior citizen at mayroong multiple warrants of arrest dahil sa 2 counts ng rape, act of lasciviousness at pang-aabuso at pananamantala sa kababaihan at kabataan. Dati nang naging top 3 wanted person ang suspect sa district level at naging top 1 most wanted naman sa station level. Agad namang dumaan sa booking procedure ang suspect at ngayon ay nasa kustodiya na ng Caloocan City Police. Ayon naman kay Regional Director Police Major General Anthony Aberina, patuloy ito ng mandato ng NCRPO na patuloy na tutugisin ang mga gumagawa ng krimen at siguradong papanagutin sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
10: publiko.
11: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
12: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan lang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
18: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Ako po si Lialin Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanilalo po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
21: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Game 1, 2...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Ito na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
2: Labing 13 minuto, makalipas po ang alas 3 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay June 3, 2026. Sumasa niyo na po ang ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Live po tayo sa 10:17 sa inyong mga radyo. Kami po ay may official Facebook page din, ang Radyo Pilipinas Lucena, para po sa mga hindi pa nakafollow sa aming Facebook page. Palambing naman po pa-follow para palagi kayong updated dito sa mga nangyayari sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Marami po kaming mga content dyan, mga live videos ng aming mga programa. Lalo't higit may kaugnayan po sa mga programa, proyekto, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May mga impormasyon din po kami minsan tungkol sa mga job hiring, kaya po para sa mga naghahanap ng trabaho o naghahanap ng bagong trabaho, isa po yan sa mga magagandang dahilan para i-follow itong aming Facebook page. May isang social media, no? May isang social media page na nung kami po ay nag-cover ng job fair, summer job fair sa SM Lucena, ang nanguna po dyan ay Peso Lucena. Kinuha nila, no, in-screenshot po nila yung video namin ng mga nakapilang nag-a-apply ng trabaho. Video kasi po yung pinopost namin, no? Mas madalas na video na. At in-screenshot nila, tapos kumuha rin sila ng impormasyon sa amin. At tulad ng ibang mga media entity na gumawa na rin noon, wala namang credit sa amin, no, pero hayain na. Hayain na po kasi minsan kapag kino-call out namin, hindi rin naman kami pinapansin, no. So, sabi ko na lang dito sa mga kasama ko, I'll take it as a compliment na lang, no. The highest form daw po ng flattery ay kapag kinokopya ka, no. So siguro masyadong maganda yung pagkakasulat namin ng balita, maganda yung pagkakaproduce ng video, kaya kinukuha, ano. Pero, by the way, sabi ng mga nag-comment doon, bakit hindi nyo agad sinabi na today lang pala yan, no? Gusto ko sanang mag-comment doon sa nag-comment dito sa page na to, na kine-question sila kung bakit hindi agad na-post, no? Na sasabihin ko sana, kung Radyo Pilipinas Lucena ba naman ang fina-follow mo, real time yung impormasyong makukuha mo. So, nandun kami ni Sir Dick ng umaga, yung kasi simula pa lang po ng job fair, sarado pa ang mall, andun na kami, nagko-cover na kami, at nakapag-post na rin kami, no? Doon sa unang post namin, nakalagay kung ilang bakanteng trabaho ang kinakailangan, kung ilang mga employer ang lumahok sa job fair, may hiring on the spot ba o wala, no? Ano yung mga trabahong hinahanap, ito ba ay abroad or local employment, lahat yun ay nandun sa aming kaunahang post, no? At hindi agad, kung kayo po yung nakafollow, no, sa aming Facebook page, makikita nyo agad yun, mababasa nyo agad yun. Kapag nakafollow kayo sa ibang page na kumukuha lang naman ng impormasyon galing din sa amin, yun, late talaga kayong makakabalita. Late nyo talaga silang mababalitaan kasi late din nilang ipinopost yun, no? So, kami yung nauuna. Yan.

Palagi kong hinihikayat kayo na i-follow yung aming page dahil maraming mahalagang impormasyon diyan, no, na real time at kami mismo ang kumuha, no. Ang kinukuha lang naman namin sa iba at lagi itong may credit ha at never kaming kumopya ng sulat ng iba, sumusulat kami ng amin at dinadagdagan namin yung impormasyon depende sa kung ano ang sinabi ng mga kinontak naming authorities. No? Ang kinukuha lang namin minsan, ang hinihiram namin, rather, no? Hindi namin kinukuha kasi may credit at nagpapaalam kami sa may-ari ay yung halimbawa po tuwing may bagyo, no? Tuwing may masamang panahon, tuwing may sama ng panahon. Yun pong mga video ng baha, halimbawa, baha ng pag-ulan o kaya po may mga natumbang puno, natumbang o nasirang mga building o bahay, no? Kasi hindi naman kami yung nandoon, no, sa area at nakunan niya ng mga kababayan natin. Kaya po, nagpapaalam kami sa kanila na pwede po ba naming ma-post din ito sa page ng Radyo Pilipinas Lucena, no. Pero yung impormasyon ay sa amin mismo din galing, no. At yung mga additional information ay kami din ang sumulat, no. Ayun lang, pero kapag po mga job fair, no, asahan niyo po naka-post yan real time sa aming Facebook page, okay? Radyo Pilipinas Lucena, okay? Pero hindi talaga 'yun yung pag-uusapan natin. Parang napahaba na naman yung aking intro. Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito, syempre nasa Pinoy kultura po tayo. Itong pagsusuot, no, ng Filipiniana sa trabaho, lalo na po sa mga empleyado ng gobyerno. Kami po kasing mga nasa gobyerno, tuwing Monday, kung inyo pong napapansin, kami po ay naka-Filipiniana tuwing Monday, no? Tapos yung unang Monday ng bawat buwan, kami po ay naka-ASEAN, ASEAN attire. Maaaring kasuotan galing sa Thailand, no? Sa Indonesia, sa Vietnam, at iba pang mga bansa po sa Southeast Asia, no? That's every first Monday of the month. At yun pong mga sumunod na Lunes, kami po ay naka-Filipiniana, no? At recently, no, napansin nyo rin po ito sigurado na napaka-init, no, ng ating panahon. At minsan na pag-uusapan na rin namin dito sa office kung dapat po ba kaming mag-Filipiniana, no, tuwing Monday, lalo na po at mainit po ang panahon. Sa ngayon, wala pa namang opisyal, no, na atas galing po sa Maynila, sa amin pong central office. So patuloy kami nagsusuot ng Filipiniana sa aming trabaho. Kapag naman po nasa opisina kami, maginhawa naman kasi kahit papaano ay naka-airco naman sa mahabang oras din naman sa aming trabaho. Yun nga lang, medyo hindi ito para sa akin ha, hindi masyadong maganda sa pakiramdam mag-Filipiniana kapag po kami ay nag-field. Yung halimbawa po kami may coverage sa labas, meron kaming mga i-interviewin sa labas. So mamaya po pag-usapan natin ang pagsusuot, no, ng Filipiniana sa opisina. Paano nga po ba ito magiging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay? Ano ba ang layunin ng pagsusuot ng Filipiniana sa atin pong mga trabaho, lalo na nga po para sa mga empleyado ng gobyerno? Okay? Isa pa po sa pag-uusapan natin kung may panahon pa po tayo, narinig nyo na po ba itong pagmamanang pangkultura o cultural mapping? Dapat po ang mga LGU ideally, no, ay may isinagawa na o isinasagawang cultural mapping. Yan. Dapat pinangungunahan yan ng inyo pong mga LGU. At para po sa mga LGU natin na gustong magsagawa ng cultural mapping sa kanilang lugar, atin pong alamin itong mahalagang impormasyon tungkol sa Batas Republika 11961. Galing po itong impormasyon na to sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Okay, simulan na po natin dito sa pagsusuot po ng Filipiniana sa ating mga opisina. Paano nga ba ito magiging bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay? Pero bago yan, ano ba muna ang layunin? No? Bakit pinagsusuot? Parang mahigit isang taon na. No? Mahigit isang taon na pamula po nung nag-Filipiniana tuwing Lunes sa trabaho ang mga empleyado ng gobyerno. Kasi I remember, pumunta pa kami ni, ano, ni Kuya Jaren dito sa palengke. No? Sa second floor ng

0: pamilihang panlungsod ng Lucena, meron pong tindahan doon ng Filipiniana na mura, no? Kaya po kung naghahanap kayo ng mura, no, na tindahan ng Filipiniana at magaganda po yung kanilang mga disenyo, punta po kayo doon sa second floor, no, ng alengke, kung tawagin itong ating palengke ng Lucena. Yan. Layunin po nito, ano nga ba ang layunin po nito? So sa tuwing naririnig natin yung salitang Filipiniana, kadalasan po na pumapasok sa isip natin yung mga formal na okasyon, katulad po ng graduation, di ba? O kaya naman po mga state events, ano pa, mga cultural presentations, lalo na ito cultural presentations, parang nung high school lang, no, nakakapag Filipiniana lang naman tayo kapag may cultural presentations, di ba? Nung ako po ay nagtrabaho na, no, nakakapag-Filipiniana lang kami kapag po halimbawa buwan ng wika o kaya po kapag yung June, yung araw ng kalayaan, kapag mag-cover kami, no, ng events kaugnay ng araw ng kalayaan, yan, kasi may panahon na nire-require na naka-Filipiniana habang nagre-report, no? Ayun lang. Pero bukod doon, mga graduation, pagdiriwang po ng buwan ng wika, yan, pagdiriwang po ng buwan ng wika, yan yung mga okasyon kung kailan po tayo nagfi-Filipiniana, no? Pero sa mga nakalipas na taon, unti-unti na pong hinihikayat ang paggamit ng Filipiniana at mga kasuotang may impluwensyang Pilipino, maging sa mga opisina at tanggapan ng gobyerno. Minsan nakapunta kami sa SSS, itong ating SSS Lucena branch. Lunes yun, sinamahan ko yung asawa ko na magpa-update ng kanyang record. At nakakatuwa kasi yung mga yung mga kaibigan natin sa SSS ay mga naka-Filipiniana, yung mga ano po, yung mga nasa front line, no? At naka-Filipiniana sila, nakakatuwang tingnan. So yun nga po, no, ang layunin po nito ay simple lang naman, no? Pero mahalaga, simple pero mahalaga. Ito po ay mapanatiling buhay at nakikita ang kulturang Pilipino sa pang-araw-araw nating buhay. At sa halip po na manatili lamang bilang simbolo ng nakaraan, nagiging bahagi rin ito ng kasalukuyan at ng ating regular na gawain. Ayan, hindi na lang ito pang ano, pang mga special occasion, hindi na lang ito pang graduation o pang buwan ng wika, di ba? Nagiging pang-araw-araw na. Kumbaga ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito nagiging simbolo, no, ng ating nakaraan, pero nagiging bahagi rin ng ating kasalukuyan at ng ating mga regular na gawain, lalo na nga po kung tayo ay mga kawani ng pamahalaan. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin kung paano ba nito sinusuportahan ang lokal na industriya, lalo na po yung ating mga textile, yung ating textile industry, di ba? May mga local fabrics po tayo. Yan, pag-usapan po natin yan. Narito po muna ang isang report mula po ito kay Pilipinas Patrol, number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May.
2: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng Provincial Government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Ate May Formaran, sa iyong balita. Ipagpatuloy po natin yung pinag-uusapan natin, no? Pinag-uusapan po natin para po sa mga ngayon lang nakikinig sa atin. Itong pagsusuot po ng Filipiniana sa trabaho. So simple lang naman po ang layunin nito, no? Mapanatiling buhay at nakikita sa araw-araw ang kulturang Pilipino, no? Sa halip na ito po yung manatili lamang na simbolo ng ating nakaraan, sa halip na ito po ay para sa mga special na okasyon lamang, ito po ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw nating gawain, ng mga regular nating gawain. Isa rin po sa layunin nito ay suportahan yung ating lokal na industriya, lalo na po ang Philippine Textile and Fabrics. Halimbawa po dito yung ito Inabel, no? May isang Instagram page, IG page akong fina-follow. Sila po ay gumagawa sila ng mga ano, ng mga Filipiniana gamit po ang Inabel, no? Ang Inabel, sikat yan. Ito po yung hand-woven na traditional textile galing po sa Ilocos Region. Yan. Medyo expensive, no, yung kanilang tinatahi, pero ano naman, affordable naman, no? At nakita ko na minsan yung asawa po ng mayor ng Candelaria nakaganon. Yan. Inabel Fabric, yung ginagawa pong ano, ginagawang Filipiniana. Tapos isa rin po sa sikat na textile, Philippine textile, itong tinalak, no, ng South Cotabato. Ito naman po ay gawa sa abaca fibers, no? Ang gumagawa po nito ay mga katutubong tibuli. Yan, mula po sa South Cotabato. Isa pa ay ito pong pinya. Yan, traditional fabric din po yan, ang pinya, no? Siguro ito yung pinaka kilala nating mga Tagalog, 'di ba? Pinya. Gawa naman po ito sa pineapple leaf fibers, obviously, no? At ito yung karaniwang ginagamit para sa barong Tagalog at sa terno. So bukod dyan, meron din po tayong yakan galing naman po sa Basilan, sa Mindanao, at ito pong patadyong, no? Colorful naman ito na textile, tapos ginagawa po ito sa Visayas Region, particularly sa Iloilo at sa Antique. So, isa po sa layunin ng ating pagsusuot, no, ng Filipiniana ay suportahan yung lokal na industriya. So, isa siguro, no, sa pinakamalaking benepisyo po ng mas madalas na paggamit ng Filipiniana ay itong pagbibigay ng suporta sa mga lokal nating manggagawa. Sa iba't ibang bahagi po ng bansa, may mga community tayo na gumagawa po ng mga tradisyonal na tela at habi. Kabilang dito yung mga habi, no, mga mananahi. Marami po niyan sa ano, sa Mindanao talaga, no? Sa Mindanao talaga. Nandiyan po yung ating mga designer at mga iba pang mga manggagawa sa industriya ng pananamit. Kapag mas tumataas ang pangangailangan po para sa mga lokal na tela, mas maraming opportunity ang nalilikha para sa mga komunidad na ito. At sa ganitong paraan, hindi lamang kultura ang napapangalagaan natin, kundi pati ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya po, no, kung bibili kayo ng Filipiniana, pwede po bang ano, pwede po bang huwag sa ano, sa yung mga store na galing sa ibang bansa, halimbawa, no? Kasi marami na pong mga store na naka-base sa ibang bansa. Kita naman po yun sa Shopee, di ba, o sa Lazada, kung overseas yung store na nagbebenta ng produktong ito, no? So mas maganda kung dito lang po kayo bibili, kasi kababayan natin yung sinusuportahan natin, 'di ba? May mga overseas stores po kasi, online stores na gumagawa rin ng Filipiniana, no? Pero hindi kasi 'yon yung mga traditional nating fabric. 'Yan. Kaya po mas maigi, no, na sa kapwa Pilipino bumili. Ayan, lalo na po yung mga ano, ha, yung sinasabi ko kanina, ito pong Inabel, tinalak, 'yan. Mas maganda kung legit na mga traditional fabric yan, at sa mga Pinoy tayo bumili. Yan. At sa ganitong paraan, hindi lamang po yung culture ang ating napangangalagaan, kundi po pati yung kabuhayan ng mga Pilipino. So, eto na, no, sabi ko kanina, Kapag po nasa loob ka ng opisina, komportable namang magsuot ng Filipiniana, 'di ba? O ng barong, 'di ba? Pero kung lumalabas ka o yung trabaho mo mas madalas po sa labas, 'di ba? At mainit po ang klima ng Pilipinas, ipapaano ka? 'Di ba? So isa po sa mga ano, sa mga madalas na pinag-uusapan ay kung gaano ka-practical, 'no, ang ilang uri ng Filipiniana para sa araw-araw na pagsusuot. Alam naman natin na tropical, no, ang ating bansa, tropical na bansa ang Pilipinas. Mataas ang temperatura sa maraming lugar sa ating bansa at kadalasan pong nakararanas tayo ng matinding init, lalo na po sa tag-init. Nung isang araw, no, ang dami kong mga kwento. Nung isang araw, may kaibigan kami taga Metro Manila, no, sa Mandaluyong. Tumawag kami sa kanya ng asawa ko dahil may tinanong kami, no? Tapos kinumusta niya yung weather dito sa Quezon. Sabi ko, parang same lang naman po ng pag lumuluwas naman kami, ganun din ang klima, no? Kung mainit sa Metro Manila, sabi ko mainit na rin naman po dito sa Quezon. Ang akala siguro nila, ang buong Quezon ay medyo malamig kahit papaano. Sabi ko, kung malamig talaga, no, kung mas malamig kumpara sa ibang lugar ay Lukban, no? Siguro yun yung kanilang nasa isip, na generalize po nila na since maulan at saka medyo malamig sa Lukban, parang ang thinking ng mga hindi taga rito ay ganoon na rin sa buong Quezon. Sabi ko, hindi po, sa Lukban maulan, malamig. Sa amin pong bayan, no, na dadaan ka ng ilang bayan bago makarating sa Pagbilao, mainit na, no. Ganun din sa, sabi ko, kung anong klima sa, kung ano ang weather sa Metro Manila, ganoon na rin po dito, no, sa amin sa Quezon. Yan. So yun, no, mainit na bansa tayo. Kaya po isa sa mga concern yan sa pagsusuot ng Filipiniana. At dahil po dito, mahalagang isaalang-alang yung mga ng atin pong mga designer at gumagawa ng uniform, ang mga telang presko, magaan at komportable. Ang isang kasuotan ay hindi lamang daw po dapat magandang tingnan, definitely, no? Dapat din daw po itong angkop sa ating klima at komportable para sa taong nagsusuot nito sa loob ng maraming oras. Ayan, kaya po, kung may pagkakataong makapagsuot ng halimbawa pinya, tapos magsusuot din kayo ng totoong inabel, yakan, tinalak, ay i-assess ninyo, no, yung inyong sarili kung komportable po ba ito. Isa pa ay yung mga sumasakay sa jeep katulad ko, para sa mga commuter na tulad ko. Kasi kung nakasasakyan ka naman at sarili mo ang sasakyan, ay okay lang siguro, no, na naka-Filipiniana ka, alis ka ng bahay, naka-Filipiniana ka at uuwi ka ng bahay, 'di ba? Nang naka-Filipiniana ka. Pero isa rin po 'yan sa mga concern ko. Para sa nagko-commute na tulad ko, no, pumipila diyan sa SM, ewan ko ba kung bakit hindi na nawawala ang pila diyan sa SM, no, para makasakay ka ng jeep. Napakainit, napakabanas at hindi talaga masyadong maganda sa pakiramdam kapag ganun, no. Kaya po ang binibili ko, no, ang binili kong Filipiniana ay cotton. Yan, hindi sila mga traditional na fabric, definitely, no? Pero at least naman ay Filipino stores yung aking binilhan. So okay na rin, no? Masusuportahan na rin yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Ayun. Pero goal ko to, meron akong pinya, no? May nag-iisa akong Filipiniana na nagawa sa pinya. At gusto ko rin sanang magkaroon ng inabel, no? Kaso medyo mahal nga po ito. Alam niyo po, mahalang, mahal, ano po, expensive. Ayan. Kaya siguro pag naka-LL, nakaluwag-luwag. So, para po sa ating mga designer, no, lalo na po dun sa mga gumagawa ng uniform talaga, no, para po sa mga agency, mas maganda kung presko, magaan at komportable yung telang gagamitin. Siguro sa tingin ko yung pinya, no? Yung pinya ang magaan. Sabi dito sa ating source ay lightweight. Yan, tama naman pala, lightweight. Yung textile na ito. So pwede siyang pang-araw-araw, no? Kahit papaano. Ayan. Pag-usapan naman po natin yung tradisyon at praktikalidad at ito pong sinasabi natin kanina na hindi lang para sa mga formal na okasyon ang Filipiniana. Magbabalik po tayo sa ating program, yan po yung kasunod nating pagkikwentuhan. Magbabalik po tayo makalipas lang ang ilang paalala ng himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Inay, inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
6: Naku anak, huwag, maaari pa natin yung gamitin.
5: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
6: Hindi yan basura anak, ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
5: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
6: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
7: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Batay sa resulta ng 2023 Operation Timbang Plus ng Provincial Health Office, kung saan sinuri ang mga batang edad 0 to 59 months sa buong lalawigan ng Quezon, bumaba sa 12% ang mga batang stunted o bansot mula sa naitalang 15.95% noong 2022. Katumbas ito ng mahigit 18,000 mga bata. 5.94% naman o mahigit 9,000 bata ang underweight mula sa 7.86% noong 2022. Bumaba rin sa 3.62% o mahigit 5,400 ang mga batang wasted mula sa 2022 data na 5.32%. Ano nga ba ang ibig sabihin kung ang bata ay natukoy na stunted, underweight o wasted? Narito ang paliwanag ni Quezon Provincial Nutrition Action Officer Joanne Marizel Zeta de Sena.
10: Ang Quezon Province po ay papaganda ng papaganda na ang nutritional situation. Tayo po, itinitingnan po natin yung mga kalagayan pang nutrisyon ng mga bata na nasa edad 0 to 59. Pag ang bata po ay stunted, ibig sabihin ang kanyang taas ay kulang base sa kanyang edad. Yung mga tinatawag natin na bansot or pandak. Tapos pag sinabi po natin na wasting or wasted na bata, po ang kanya po timbang ay mababa sa kanyang taas. Ang underweight naman po, mababa ang kanyang timbang base sa kanyang edad.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
12: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
11: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Pinoy kultura. Pinag-uusapan po natin itong pagsusuot, no, ng Ayan, sorry na na-distract ako dito sa sa nakita ko sa aking cellphone. Yan, mahilig kasi ako maglinis ng banyo. Yung nakita ko po dito sa aking cellphone ay parang ito po ay ano, mga sulok-sulok ng ano, ng tile sa banyo at napakadumi. Napakadumi, no? Ano pong pinanglilinis niyo ng ano, ng banyo, no? Ito, paborito ko po ang Domex talaga. Walang kayang pumantay sa Domex. Napakagaling po ng Domex. Sabi ng asawa ko, eh, baka siguro masyadong matapang. Pero iniiwan ko lang siya, nilalagay ko lang siya, no? Sa tiles at pagbalik ko, maputing-maputi na yung tiles kahit po yung mga sulok-sulok. Ayan. Domex baka naman. Ayan. So, eto na pag-usapan na po uli natin. No? Kanina na pagkwentuhan na po natin kung ano ba ang layunin, no, ng pagsusuot ng Filipiniana sa mga opisina. Ano ba yung suporta nito sa lokal na industriya. Tapos, yung concern dahil mainit ang Pilipinas. At eto, no, pag-usapan naman po natin, tradisyon at praktikalidad. Yan. Isang araw po sa mga hamon sa kasalukuyan ay kung paano pagsasamahin ang tradisyon at modernong pangangailangan. No? Sabi nga po, iba naman ang panahon noon sa panahon ngayon. Diba, sabi nga po ng matatanda, noong unang panahon, hindi pa naman masyadong mainit. Hindi daw tulad ngayon. No? Kaya po, nag-a-adjust din tayo yung ating mga kagamitan, nag-a-adjust sa kung ano ang kailangan natin ngayong modernong panahon. Maraming designer po ngayon ang naghahanap ng paraan para mapanatili ang pagkakakilanlang Pilipino habang ginagawang mas simple at mas praktikal ang disenyo. Halimbawa na lang po, may mga blouse, may mga polo, may dress at iba pang kasuotan na gumagamit po ng lokal na tela. Pero mas may mas modernong estilo po ito, no? May mga ano po tayo, yung mga modern Filipiniana, 'di ba? Modern barong. Yan po yung nakita ko dito sa ikalawang palapag ng pamilihang lungsod ng Lucena, no? Dati kasi ang Filipiniana edi yung isang diretso, no? Ngayon po may mga Filipiniana na bolero, yun pong sinusukbit, no? Tama bang term ko yun? Yun pong basta parang jacket sila, yung inilalagay lang basta ipinapatong, no? At yun, may mga ano tayo, may mga modern na Filipiniana, modern barong, 'di ba? At sa ganitong paraan ay nananatili po yung kulturang Pilipino habang nahaayon pa rin naman sa pangangailangan ng mga manggagawa sa opisina at para po mas madaling kumilos, 'di ba? Kahit po nakasuot tayo ng tradisyonal na mga kasuotan. 'Yan. Hindi lang naman po ito sa Pilipinas ginagawa kundi maging sa ibang bansa, 'di ba? Imagine niyo po kung halimbawa sa South Korea nagkaroon ng same na patakaran para po sa mga state workers, no? Imagine niyo yung mga ano, yung mga babaeng Koreana, babae Koreana, yung mga babaeng Korean na nakasuot ng hanbok, 'di ba? So parang ano, masyadong alam niyo po 'yun, para siguro marirestrict yung kanilang kilos. Pero siguro may mga ano po ngayon, may mga modern na hanbok halimbawa, 'di ba? Hanbok po yung traditional na ano, na kasuotan sa South Korea. Ayan. So hindi lang naman 'yan ginagawa sa Pilipinas, yung may mga modern version ng mga traditional nating kasuotan. Ayan. Para po mas maging ano, mas maging naaayon sa pangangailangan po ng kasalukuyang panahon, lalo na po sa opisina. So ngayon, no, kapag po mas nakikita ang Filipiniana sa mga opisina, sa mga paaralan, syempre yung ating mga teacher, ang cute ng ating mga teacher kasi sila po ay naka-Filipiniana, 'di ba? Pagpapasok sa paaralan. At bukod dyan sa mga opisina, sa mga paaralan, meron din po tayong nakikitang nagsusuot ng Filipiniana sa iba pang lugar sa trabaho, sa iba pang lugar ng trabaho. Siyempre kapag madalas nating nakikita yan, nababago rin po yung pananaw ng publiko tungkol dito, 'di ba? At unti-unti na po itong nawawala sa kategorya na pang-espesyal na okasyon lamang po ito. At sa halip, nagiging bahagi ito ng normal na pananamit ng mga Pilipino. Mahalaga po ito kasi mas tumitiba yung koneksyon ng mga tao sa kanilang kultura kapag nakikita at ginagamit nila ito sa pang-araw-araw na buhay, 'di ba? Totoo naman po 'yun at kumbaga, nakakita tayo ng symbol ng pagiging Pilipino. So, nagiging mas proud tayo. Diba? Alam nyo ho yung nagkakaroon tayo ng sense of pride. Kaya nga po tuwang-tuwa tayo, diba? Kapag may halimbawa po may mga K-pop group na nag-concert sa Pilipinas at sila po ay nagsuot ng barong. Diba? Sino nga ba itong Korean actor na nagsuot ng barong? At tuwang-tuwa ang mga Pilipino kasi Koreano tapos nagsuot ng barong, diba? Yun po yung sinasabi ko na nagkakaroon tayo ng sense of pride kapag nakikita natin yung isa sa mga simbolismo ng ating kultura. Ayan. At bagamat may mga panuntunan sa pananamit sa ilan pong mga opisina, mahalaga pa rin po na maging personal ang estilo, no? Yung personal style. Hindi po pare-pareho ang kagustuhan ng bawat tao pagdating sa damit. No? Syempre totoo naman 'yan. Meron sa atin na meron po dito sa amin sa aming opisina na okay lang magsuot ng uniform kung ano po yung sinabing suotin sa araw na ito. 'Yun ang sinusuot namin. Pero meron din naman na hindi masyadong komportable sa uniform. 'Yan yung sinasabi natin na hindi pare-pareho ano po yung kagustuhan natin sa pananamit, no? Hindi lang naman sa opisina, maging sa bahay. Dati po yung nanay ko, pinag-almahan ko kasi nagpa-practice kami ng pagsasayaw. Ang sayaw ba naman ay makarena? Ako po ay kinder, no? Ang sayaw namin ay makarena. Ang suot ay palda. Pero ako, ayaw kong magpalda, no? Bata pa lang, may preferences na. Ayaw kong magsuot ng palda, kaya pinag-almahan ko yung nanay ko hanggang sa pumayag siya na ako po ay magpantalon. Yan. Biruin niyo ho yun, no? Kahit bata, may kanya ng gusto. Yan. Pagdating sa pananamit. Meron pong mga tao na gusto ay simple lang, no? Ako po gusto ko, simple lang yung aking suot. Pag lumalabas kami, halimbawa, pantalon lang, t-shirt, no? May gusto naman po na mas formal. Yan. Si Sir Tom, yan po ay palaging nakaano. Nung kami po'y bago sa Radyo Pilipinas Lucena, lagi yung naka-polo shirt, parang professor pa rin, no? Ganyan yung mga pormahan niya noon. Yan. Ngayon, mas cool na ang kanyang forma. Yung asawa ko naman po, lagi siyang gusto niya ay yung mga plain na t-shirt, tapos dark ang kulay. Mas marami siyang itim na t-shirt, no? Tapos, mayroon din naman pong mga tao na gusto formal ang suot. May mga tao naman na ang gusto po nila komportable, no? Sa mas modernong disenyo. Meron din naman pong mga tao na alam niyo po yung sexy ang gustong suot. So kanya-kanya tayo ng kagustuhan. At kapag may sapat na pagpipilian tayo, no? At iba't ibang interpretasyon ng Filipiniana, mas maraming tao syempre yung mahihikayat na magsuot nito. Diba? Totoo naman po ito. Kapag may iba't ibang design, no? Magki-cater yan sa iba't ibang tao rin na may iba-ibang hilig din, 'di ba? So mas nagiging natural ang paggamit nito kapag naaayon ito sa ating personality, no? At kapag po naaayon ito sa pangangailangan syempre ng nagsusuot. Yan. So ano nga ba ang sukatan ng tagumpay, no? Marahil isa po sa pinakamahalagang tanong ay ito. Paano ba natin malalaman kung matagumpay tayo, no? Matagumpay yung pagsisikap na gawing bahagi ng araw-araw na buhay ang Filipiniana. Hindi lamang daw po ito nasusukat sa dami ng mga opisinang may dress code, no? Mas mahalaga raw po kung kusang pinipili ng mga tao na isuot ito dahil komportable, praktikal at nakikita nilang bahagi ito ng kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. At kapag dumating yung panahon na ang Filipiniana ay hindi na itinuturing na pang espesyal na okasyon, no, o espesyal na kasuotan, kundi isa na pong normal na option sa pagpasok sa trabaho, masasabi nating sakalang tayo nagtagumpay, no? Masasabi nating matagumpay nitong naiangkop ang sarili sa makabagong panahon. At sa panghuli po, no, ang Filipiniana syempre ay higit pa sa isang uri ng damit, isa rin po itong simbolo ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkamalikhain, 'di ba, bilang mga Pilipino. Mayroon pong mga barong ngayon na may burda, no? Halimbawa po ay yung mga drawing no, drawing ng bata, siguro mga anak nila yun, pinapaborda nila sa barong. Yan. Si ano, si Senator Robin Padilla, ginawa niya yun. Meron siyang barong na may mga drawing. Tapos, yung drawing daw na yun, yung burda nun, ay drawing ng kanyang mga anak. Doon ginaya, no, sa drawing ng kanyang mga anak. Ang ganda nun, ang ganda ng kanyang barong, no? Ayan. Huwag na natin masyadong pag-usapan. Ayan, pag-usapan na lang natin yung kanyang damit. Maganda talaga yung barong ni Senator Robin, no? Kasi kakaiba siya. At pamula yata nung sinuot niya yun, parang mas marami na po yung bumili ng ganong barong. Yan. May mga burda, no? Nandyan po kasi yung pagkamalikain natin bilang Pilipino. So, sa patuloy na pag-unlad ng disenyo at paggamit ng mga lokal na tela, may pagkakataon po ito na maging mas malapit, no, sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. So, ang hamon po ngayon ay kung paano mapananatili yung kultura natin habang isinasaalang-alang ang ginhawa, praktikalidad at pangangailangan ng makabagong manggagawang Pilipino. Siyempre, ang gusto natin, lalo na po kung lumalabas kayo, yung mga nagfi-field na empleyado ng gobyerno, siyempre gusto natin yung maginhawa pa rin, no? Considering na mainit nga po sa Pilipinas. So, sa tamang balanse ng tradisyon at innovation, pwedeng maging hindi lamang simbolo ng ating identity bilang Pilipino ang Filipiniana, kundi isang kasuotang tunay na ginagamit at pinahalagahan sa araw-araw. Ayan. Bakit natin to diniscuss? May nabasa kasi akong article na tungkol sa pagsusuot ng Filipiniana. I think sa Philstar ko yun nabasa. Ayan. Na kung di na natin kayang pag-usapan, no, itong ating nakahandang isang pagkikwentuhan ngayon, siguro bukas na lang po, ay tayo pala God after yun bukas, sa kasunod na lang nating program, no. Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Maraming salamat. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Utoy Evangelista. Maraming salamat din kay Kuya Egay, ang atin pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Hanggang bukas sa ating program. Ingat po kayo. Magandang hapon. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
13: Yung stocking density para naiiwasan po natin ang mga...
14: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
15: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
14: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Merkado para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Kamara ay naprobahan sa ikatlo't huling pagbasa ang panukalang magpapalakas sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang isang panukalang batas na naglalayong palakasin ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Layo ng panukala na lumikha ng mas maraming oportunidad para sa pabahay, trabaho at paglago ng ekonomiya sa mga pangunahing development zone sa bansa. Sa botong 271 pabor, 9 natutol at 2 abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 299257 sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukala na amyandahan ang Republic Act 7227 upang ideklara ang ilang bahagi ng mga ari-arian ng BCDA bilang alienable at disposable lands. Ayon sa panukala, 5% ng mga lupaing sakop nito ay ilalaan para sa residential at mixed-use developments, partikular para sa mga socialized housing. Ang karagdagan 5% naman ay nakalaan para sa institutional at industrial uses na naaayon sa mga prioridad ng pamahalaan. Sinabi ni Majority Leader Sandro Marcos na makatutulong ang panukala upang mas mapakinabangan ng pamahalaan ang mga strategic na ari-arian nito habang tinitiyak na makikinabang dito ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Philippine National Police o PNP tiniyak na walang ibibigay na special treatment kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May live report si Dayan Layar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Yes, Omar, tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang ibibigay na special treatment kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na ilipat sa isang pribadong ospital sa Pasig City si Bonoan dahil sa elevated heart condition nito. Sa pulong balitaan sa Campo Crabe, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na naninindigan ng pambansang pulisya na lahat ng akusado na nasa kustudiya nila ay itatrato ng patas, mapa-opisyal man ito o ibang individual. Nalito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
21: This is the stand of the Philippine National Police ng ating pong Chief PNP na lahat po ng akusado na nasa kustudiya ng Philippine National Police will be treated the same way sa lahat po ng ano dito, whether they are former secretaries o yung iba pong tao. So wala pong special treatment na binibigay ang Philippine National Police ay accused former Secretary Bonoan.
20: Samantala, Omar, sinabi ni ko na si Bonoan ang namili ng ospital na kanyang paglilipatan matapos ngang irekomenda ng mga doktor ng PNP General Hospital na isang level 2 hospital na mailipat ito sa ibang ospital na tutugon sa kanyang kondisyon. Kasama ng dating kalihim sa ospital, ang kanyang legal counsel at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa mga nangyari sa Senado tuloy pa rin kahit may iba pang magsagawa ng investigasyon. Nagbabalita si DK Sarate.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice kahit magkaroon pa ng ibang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa nangyari sa Senado noong May 11 hanggang May 14, 2026. Kabilang sa iniimbestiga ng DOJ ang insidente ng pamamaril sa Senado, gayon din ang umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court at mga paniniwalang tumulong sa kanya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, itutuloy ng DOJ ang hiwalay at independent fact-finding kahit may isinasagong hiwalay na pagsisiyasat o pagdinig ang iba pang ayensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Ombudsman. Kaninang umaga na naghain sa Ombudsman ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Ronald at Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant of Arms Mau Aplasca dahil sa umano'y pagkadlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa pagpapatupad ng batas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Bagong OFW launch sa Cebu, bubuksan na ng OWA ngayong buwan ng Hunyo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Nakatakda ng ilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang bagong OFW lounge sa Macban, Cebu International Airport ngayong buwan ng Hunyo kasabay ng paggunita ng Migrant Workers Month. Mismong si OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan ang sumilip sa pasilidad para tiyaking komportable at maayos ito para sa mga OFW. Lalagyan din naman ang lounge ng OWA e-card facility para sa madaling access ng mga benepisyo at programa ng ahensya. Ayon sa OWA, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing mapalapit ang serbisyo publiko sa mga OFWs. Ito na ang ikatlong lounge na bubuksan ng OWA. Ang dalawa ay sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
24: Nakagat ako ng aso, inay!
7: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
24: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
7: Naku, patay! Diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
24: Ano na po ang gagawin natin, inay?
25: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
26: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan, kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Magandang magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Joshua Miguel Suarez po mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kasama po natin sa ating technical side master control si Ate Otto Evangelista, Engineer Robin Celis at Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side kagapay po natin si Kuya Egay Driz. Ayan. At syempre, ngayong hapon mga kaibigan, meron po tayong makakapiling mula po sa 201st Infantry Kabalikat Brigade, si Ate Rose. Ayan. Ate Rose, magandang hapon. Kumusta ka?
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Rose mula sa himpilan ng 201st Kabalikat Brigade. At ito, okay naman ako. Medyo kinakabahan dahil first time. Pero kayang-kaya para sa mga masa na nakikinig.
0: Ayan. Oh, very smiling face. Si Ate Rose na napakagaan ng kanyang aura. And we are happy to have you. At excited kami. No? Sana ay mas matagal ka namin makasama. Regular.
1: Yeah.
0: Malay natin.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Pero si Ate Rose po, ang ating mga kapiling ngayong hapon para po maghatid sa inyo ng mga balita, mga update at mga programa po ng 201st Infantry Kabalikat Brigade sa ating lahat ngayong hapon. So, bago po natin batiin yung ating listeners and viewers, welcome po ulit sa ating programa Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan. At sa mga bago po nating tagapakinig, ang headquarters po ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army ay matatagpuan sa Barangay Rizal, Ilaya, Kalawag, Quezon. Nasa kasalukuyang may hawak po na dalawang batalyon, ang 85th Infantry Sandiwa Battalion na nakabase naman sa Barangay Rizalino, Pitogo, Quezon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Jomar Pipit, INFGSC, Philippine Army, habang ang 16th Infantry Maglilingkod Battalion naman po na nakabase naman ngayon sa Barangay San Isidro, Rosario, Batangas na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Rene Hiroy, INFGSC, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Para naman po sa ating pagbati, isang mainit na pagbati sa aming Brigade Commander ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, Brigadier General Francis P. Carandang, Philippine Army. Gayon din siyempre sa aming Deputy Brigade Commander, Colonel Marlui Patria, MNSA Infantry Philippine Army, at sa aming Executive Officer, Lieutenant Colonel Mark Anthony U. Ruby, GSC Infantry Philippine Army. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, sirs.
0: Ayan, magandang hapon. At isang pagbati na rin po sa lahat ng mga kawani at mga ahensya ng pamahalaan na katuwang ng 201st Brigade sa pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Quezon, Marinduque at Batangas. Gayon din po maligayang pagbati sa lahat na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw po. Manatili po tayo nakatutok sa usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan.

0: pa itong tumitindi ngayong nagpatayo na rin sila ng mga artificial islands at military facilities sa mga isla natin na nagdulot din ng pinsala sa likas na yaman sa West Philippine Sea. Taong 2023, namataan din ang ilang barko na Chinese vessels sa West Philippine Sea. At sa kasalukuyang taon, mahigit 100 Chinese militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy. Nakumpara sa mga nagdaang taon, dumoble na ang kanilang presensya sa ating teritoryo sa ngayon. Naiulat din ang ilang beses na pagbuntot, pagdikit at pagbomba ng tubig ng Chinese ships sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sila rin ay nanutok ng military-grade laser na pansamantalang nakakumplika sa paningin ng ating Filipino personnel. Patuloy rin ang panggigipit at pangaharas ng China sa ating mga sundalong Pilipino, kamakailan lamang nang sila ay nanggit-git ng harang, ng butas ng rubber boat, ng bangga, ng malo at ng bato. Sa mga delikadong hakbang ng China, naapektuhan din ang kabuhayan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Upang bigyang diin kung bakit hindi sila dapat naririto, ito ang paglalarawan ng layo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea kung saan nangyayari ang mga matitinding salungatan. Base sa distansya, 119 nautical miles ang layo natin sa Bajo de Masinloc, habang ang China ay 620 nautical miles ang layo. 105 nautical miles naman ang distansya natin mula sa Ayungin Shoal, samantalang 600 nautical miles ang layo ng China. Bukod sa arbitral ruling, itong distansya ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nagpapatunay na tayo ang may karapatan sa parte na ito ng karagatan. Kung kaya't saad ni National Security Council Chair Eduardo Anyo na hindi natin kailangang humingi ng permiso sa bansang Banyaga dahil wala naman tayong nilabag na soberanya at batas karagatan. Tayo ay nagsasagawa lamang ng legal at mapayapang misyon sa karagatang nasa ilalim ng ating hudikatura. Pahayag din ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na walang karapatan ang China na magtakda ng anumang kondisyon sa atin dahil simula pa lamang hindi sila dapat nasa karagatan natin. Kaya kung ano rin man ang mga kuro-kuro at mga banta hindi nakikita na pinapalaganap ng China, sabi nga ni ADG Jonathan Malaya na ito ay may layong manakot at pagsabungin lamang ang ating sambayanan. Kaya manatili tayo sa panig ng katotohanan at huwag magpadala sa false narratives, disinformation, scare tactics, at manipulation. Bukod dito, ano ngayon ang mga hakbang natin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Una, pinalalakas natin ang ating defense capability sa paraang pagsusulong ng Modernization Act. Pangalawa, kasabay nito ay ang pagtitibay ng ating alyansa sa iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng mas matibay na suporta at kooperasyon. Panghuli, paghikayat mula sa kaibuturan ng komunidad hanggang sa bawat sangay ng gobyerno na magkaisa sa pagtugon sa hamon sa ating karagatan. Sa mga impormasyong nakalap natin, nasuri natin kung saan tayo sa pagitan ng right at might. Hindi natin gusto ng gulo o gera, kaya tayo ay naninindigan sa batas ng karagatan at isinusulong lamang ang ating karapatan habang ang kabila ay nagpapadala ng puwersa at ginagamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya upang igiit ang kanilang impluensya. Hindi na ito basta-basta linya lamang sa mapa ng soberanya. Ito ay buhay ng ating komunidad sa baybayin. Ang pangakong pagprotekta sa ating karagatan ay hindi basta tungkulin. Ito ay pangakong pakikipagbalikatan sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos na hindi natin pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan.
1: Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan usaping seguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Nagbabalik tayo kasama si Ate Rose ng 201st Infantry Kabalikat Brigade. Ate Rose, kumusta?
2: Okay naman po. Huh? Okay na okay.
1: Parang ano, parang may something.
2: Kaya, medyo kinakabahan kasi ako, what? Pero gaya nga nasabi ko, ilalaban ko talaga to, iraraos ko talaga to.
1: Malay mo, ano to, madidiscover ka.
2: Yeah. Baka bigla ako mag-change career, biglang sa radyo na lang pala ako magpo-focus.
1: Ito pala yung calling mo. Ayan. Pero bago tayo pumunta dun sa major na balita na dala ng 201st Infantry Kabalikat Brigade sa ating listeners and viewers, I'm sure marami yung curious, no? Paano ang isang katulad mo

0: o ang isang babae usually, no, kasi male dominant pa rin, yes, ang army or any branches of the military natin is male dominant, pero yung gender inequality naman natin, yung gender inclusivity ay nandiyan na, kumbaga wala nang limit sa babae, yes, kasi before kung di ako nagkakamali may ratio lang. Mm-mm. No, so ngayon kumbaga equal na kung sino mag-apply, pumasa, yes, walang bias, walang kahit ano tatanggapin basta pumasa dun sa, yes, physical, sir, and exam, okay, diba? Yan. So, paano ka nag-army? Ano yung nagtulak sa'yo na mag-army?
1: Ang nagtulak talaga sa akin ng army is background check lang muna, ay background lang muna sa buhay ko.
0: Aba, sige.
1: kasi, ang father ko po is nag-CAFGO. And 5 years old pa lang po ako noon, namatay po siya dahil sa pagka-CAFGO. Parang 2 months pa lang po siya noon nagtatagal sa CAFGO, na matay na po siya. So habang lumalaki po ako, parang siya po yung naging inspiration ko na ay parang gusto kong ituloy kung ano yung naumpisahan ng father ko. Mm-hmm. So habang lumalaki po ako, yun yung naging inspiration ko. Another thing pa po, kapag sa mga school activities po kasi, nag-i-invite kami lagi ng mga men in uniform. Tapos kapag nakikita ko po sila, parang nai-imagine ko yung sarili ko na in the future magsusuot din ako ng ganung uniforme. So sabi ko, lagi ko talagang pinuforsate na dapat talaga makapagsuot ako ng ganyan. So, yun po talaga yung naging inspiration ko kung bakit pinerso ko yung pag-a-army. And another thing po is, parang ang sarap-sarap po sa feeling kapag nakikita ka ng tao na naka-uniform. Ngayon nga po natutuwa ako kasi dati, pag nakakita ako ng sundalo, parang ako yung sumasaludo. Gumagayon ako lagi. Tapos ngayon, kapag dumadaan ka, sasabihin ng mga bata, wow, babae! Parang bilib na bilib po sila na may babaeng sundalo, tapos sumasaludo sila sa'yo. Iba po sa feeling na nagsisilbi ka sa bayan. Tapos, parang sir, pag nasa army ka, parang ang dami-dami mong pwedeng ma-experience na hindi nagagawa ng ibang trabaho. Mm-hmm. So, yun po sir yung nagtulak sa akin na mag-pursue.
0: Himay natin ng konti ang buhay mo. De joke.
1: Paano himay?
0: ang CAFGO kasi, no, kaka-transition lang niya to National Guard.
1: Yes,
0: so,
1: po.
0: So may National Guard na tayo. Yun yung CAFGO. Nagsimula siya bilang paramilitary auxiliary force, no, ng AFP.
1: Yes, sir.
0: So anti-insurgency, local security, and disaster response. Yun yung main po na ginagawa ng Citizen Armed Force Geographical, yes, Unit, sir, or CAFGO, no. So malaking ano, malaking inspiration and factor din yung CAFGO sa karamihan din ng nakakausap ko na mga nagsusundalo, kasi sila yung ano eh, yung citizen sila.
1: Opo.
0: Na kumbaga binigyan ng tungkulin, may uniform din, may National Guard din tayo na interview parang last month yata, no, and binahagi niya yung paano sila nag National Guard, bakit siya nag National Guard, ano yung difference, pinag-usapan din namin yung difference ng full-fledged na military and National Guard. National, so ano, Guard pala, pwede palang stepping stone din yun.
1: Opo.
0: Halimbawa naghihintay ng,
1: yes,
0: ng slot o kaya na matanggap or makapasa, halimbawa pwede mag National Guard muna for experience.
1: Opo. Po.
0: Parang ano, dipping your toes into the water, kung okay ba ako dito, gusto ko kaya to, parang ganon. Hindi naman sa sinasabi natin na ano, no, na pwede kang mag-quit, pero at least pag nandun, no commitment pa.
1: Diba?
0: Kasi pag sinuot mo na talaga yung uniform, yun na,
1: yes,
0: yun.
1: Yes, opo. Diba? Wala nang atrasan. Ito na talaga yun. Paninindigan mo na talaga to.
0: Pero ikaw, was there a point during your training na ano, na gusto mo nang sumuko, ayaw mo na?
1: Parang meron pong time nung training na napilay kasi ako nung training, sir, yung inguinal na sinasabi, dahil sa bigat nung raksak na buhat namin na tumatakbo. Mostly ang mga nagiging sakit ng mga babae nun is nagkakapilay sila sa singit. Nung time na yun, sir, sobrang hirap na hirap na talaga ako tumakbo nun, sir. Yun yung time na parang gustong-gusto ko na talagang mag-quit.
0: Uh-oh.
1: Pero iniisip ko lagi nun, sayang naman yung pinaghirapan ko. Parang ang nasa isip ko nun is, ang dami-daming tao na gustong pumasok, pero hindi sila nabibigyan ng chance. So bakit ko sasayangin yung pagkakataon na nandito na ako? So sabi ko, kahit bahala na ako anong mangyari, basta ilalaban ko na matapos ko tong training na to. And thank you Lord talaga, sir, kasi
0: nandito
1: na-survive. Yes, nandito na ako, nagsasalita sa harapan ninyo.
0: Pero syempre walang special treatment, no?
1: Wala
0: kahit
1: po
0: may injury. Pero was there any consideration, halimbawa na ay injured si Ate Rose, ano yung mga ginawa to help you, kumbaga?
1: Kapag ganun naman po na may nararamdaman ka sa training, meron naman pong medical dun sa loob ng kampo na ipapa-check up ka naman po nila just in case hindi mo na po talaga kaya.
0: Oo, may puso naman, may compassion. Hindi naman kasi yan military hazing kung pagka na natutuwa sila na may nasasaktan. Hindi po ganun. Bahagi lang siya ng training kasi very strenuous. Talagang taxing eh. Kasi yung physical fitness po ay importante sa ating mga armed forces. Kahit sa ibang branches of the military, ano po, kasi kailangan physically fit ka, kaya nga may physical exam. May mental exam din po para masigurado na mentally fit yung ating mga sundalo. Kasi syempre, hahawak ng armas, diba? And of course, lilibot sa mga tao. So, kailangan talagang of sound mind and body, diba? And marami pa po silang mga pagsasanay at mga pagsasala na ginagawa para masiguradong cream of the crop yung ano na magsisilbi sa bayan as full-fledged soldiers. So, talagang kapag gusto mo na sumuko, always remember bakit ka nagsimula.
1: Yes po, tama po yun. Diba? Kapag kapasuko ka na sa loob, iyak mo lang. Mm-hmm. Okay lang naman po yun eh. Normal po yung mahirapan. Sabi ko nga po, walang trabahong madali. Parang lahat sa una yan, paghihirapan mo talaga. So, yun po. iyak mo lang tapos laban ulit. Opo, bangon ulit, laban ulit.
0: Pag napagod, pag nasaktan, magpahinga, laban ulit.
1: Opo, diba? Tama po yun.
0: Kasi sayang talaga. At saka ano, ang ganda nung sinabi mo na ang daming gusto mag-army, ang daming gusto pumasok sa military, pero iilan lang yung nabibigyan ng tsansa. So, bakit mo sasayangin?
1: Yes po.
0: Kasi marami yung, hindi naman natin inaano yung mga sumuko, ano. Pero ang ano kasi doon, may mga sumuko dahil na-miss ang pamilya. Ang hirap nga din naman.
1: Normal
0: pero,
1: po yun.
0: Oo, pero... Kumbaga, ito kasi ay ano, talagang filtering talaga. So, kung sino yung umabot sa dulo. But then again, kapag halimbawa may ganun na sumuko or hindi kinaya, pwede naman may kasunod pang chance kung gusto pa talaga. Diba? Kasi ito ay ano, parang seminary, parang pagpapare. Ano siya eh, it's a calling.
1: Yes. No?
0: Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, piling-pili lang. Kaya pag nandun ka na, make it count.
1: Yes, parang, tama
0: parang
1: po.
0: Ganun. Diba? Yeah. Nakakatawa din na after everything, yung mga hirap, yung mga pasakit, yung pilay.
1: Yes.
0: Parang dito ka. Diba? So parang yun ba yung most memorable experience mo sa training o meron pa?
1: Marami sir. Parang halos lahat ng phase ng training is memorable sa akin. Kasi pag nag-army ka, dun mo lang mararanasan lahat yun sir na hindi naman nararanasan ng civilian.
0: Oo, diba? Oo.
1: So, para sa akin, sir, lahat ng phase ng training is memorable. Tapos, sir, what makes it memorable, sir, is marami kang kasama, sir, eh. So, kahit mahirap yung pinapagawa, iisipin mo lagi, hindi lang naman ako yung nahihirapan, eh. So, bakit? Parang okay, ganun, sir.
0: Umiyak din naman, sir.
1: Oo, sir, tama yun. Bakit? Ako lang ba yung pilay? Marami kaya kami, parang ganun, sir. So, lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa talaga, sir. So, sabihin mo, namimiss ko na yung pamilya ko, hindi ko na sila nakikita, hindi ko nakakausap. Bakit? Ikaw lang ba?
0: Mm-mm.
1: Isipin mo na lang lagi, sir, na hindi ka nag-iisa dun sa loob. Nahihirapan ka man, nandiyan yung mga kasama mo, sir. Pwede mo silang panghugutan ng lakas ng loob. Hindi naman, sir.
0: Joke lang. Ano, lahat kayo sama-sama dun sa experience, sa hirap.
1: Sir.
0: And of course, yung ginhawa and saya, pag, uy, tapos na kami.
1: Yes, diba? Sir.
0: And magsaservisyo na kami. Pero, nagsisisi ka ba na sumali ka ng army or fulfilled ka ba ngayon na full-fledged ka na? Worth it ba lahat ng paghihirap?
1: Para sa akin, sir, worth it po talaga lahat. Kasi, bukod sir sa nakakapagservisyo ako sa tao, napoprovide ng trabahong to sir yung pangangailangan ng pamilya ko eh. So hindi lang po yung pangangailangan ko yung napupunan pati yung pangangailangan ng family ko. Another thing sir, kaya nga po nang sabi ko, maraming nai-experience ang sundalo na hindi nai-experience ng ibang trabaho.
0: Pwede ko ba itanong ano yan?
1: Parang ano sir, since kami ay nadidistino sa iba't ibang lugar sir. Yan, nakakapamasyal kami ng
0: nakakasalamuha na
1: marami kaming nakikilalang iba't ibang tao sir. Marami kaming kwentong naririnig ganyan sir. So marami kami na experience sir. Sobrang sabi ko nga sir, siguro kung hindi ako nag-army, hindi naman ako makakapunta sa iba't ibang lugar.
0: Tsaka ano, again, ang mga sundalo po ay hindi na lamang confined dun sa idea na dinedeploy sa gera, nakikipaglaban.
1: Sir.
0: Hindi po, ang mga sundalo po ay maraming trabaho.
1: Yes, sir.
0: Meron
1: iba-iba
0: pong nasa
1: po.
0: Opisina, diba? Yes. Yung mga legal documents nila, yung kanilang clerical works. Meron din po tayong mga nurse, mga doktor. Meron din po tayong mga musikero. Diba?
1: Yes, tama
0: Yan.
1: Po.
0: At marami pang iba. So, hindi hindi lang ho yung nagipagbari lang, nagipagbakbakan. Yes, wala na ho yung ganung idea ng sundalo ngayon. Pag sinabi nating part ng army, ng kasundaluhan, marami na hong sumasaklaw na mga trabaho sa kanila. And kumbaga isang factor lang yung uniform.
1: Opo. But
0: mahahanap mo rin yung calling mo, saang parte ka ba ng military mag-excel. Merong sa communication, merong sa yung pagiging medic, musikero, marami. Diba?
1: So lahat po ng profession nasa army.
0: Totoo,
1: meron pong engineer. Merong engineer. So very talaga flexible po talaga pag nasa army ka.
0: Mm-mm. Parang may nakikita ako nag-uniform, ha? Baka may sumama sa atin.
1: Baka po gusto niya sumali.
0: Naiingit yan. Yeah, sige. Pero the way things are going now, nasa CMO ka.
1: Yes, tama, sir.
0: Yung
1: Civil Military Operations.
0: Ayan. So anong ginagawa mo sa CMO? Paano ka napunta sa 201st?
1: Ang CMO, sir, is mostly ang trabaho po namin is makipag-engage po sa community.
0: Mm-mm.
1: Ganyan po. Ang ginagawa po namin is mostly, ang gusto po namin is mapasuko na yung mga NPA po natin na nandyan pa rin po sa bundok. Napunta po ako dito sa 201st kasi po pinadala kami ng batalyon namin para mag-support po dito sa brigade, sa 201st brigade, para mapanatili po natin yung insurgency free dito sa Quezon.
0: Yung SIP status.
1: No? Yes po. Ang pinakang ginagawa po namin dito sa brigade is, ang focus po namin ngayon is gumawa po ng mga documentary film tungkol po sa mga former rebels natin, na kung saan dun sa documentary film po na yun, hina-highlight po natin kung ano yung buhay nila, kung gaano kahirap yung naging buhay po nila nung sumampa sila sa pag-NPA, nung nasa bundok sila. And kung ano na po yung pinagkaiba nung buhay nila ngayon na nandito na sila sa government,
0: nung,
1: na nag-surrender na. Yes, sir.
0: Ganun
1: po yung ina-highlight natin. And makakatulong din po tong mga documentary film na to para ma-encourage po yung mga dati pa nilang kasamahan na sana magbalik loob na rin po sila sa pamahalaan para matapos na po lahat tong kaguluhan na to.
0: Oo, kasi maraming programs po ang national government sa mga former rebels.
1: Yes.
0: Yung mga friend returned.
1: Yes po.
0: Ang tawag na, no?
1: Opo.
0: So, yung mga FR natin, yung mga friend returned po natin, meron tayong E-Clip, meron tayong amnesty program.
1: Tama.
0: Inaalalayan po talaga ng ating military, ng national government para ma-reintegrate sila sa society. Ano po? And ang ano sana natin, mawala yung stigma na binibigay ng makakaliwa ng kabila na ang pamahalaan ay walang ginagawa.
1: Yes, tama
0: or,
1: po yun.
0: Or halimbawa ay tinotorture pag sumuko. Wala pong ganun, no? Na nagaganap.
1: Opo.
0: Yes.
1: Makakapagpatunay po dyan yung mga FR po natin na nai-interview natin na sinasabi po nila na ang panakot daw po sa kanila lagi pag masusuko na sila is papatayin kayo ng sundalo, papahirapan kayo ng sundalo, diripin kayo ng sundalo, pero wala po talagang ganung nangyayari. Mapapanood nyo po sa lahat ng documentary po ng FR na lahat po sila nung sumuko sila is mas gumanda po at mas naging tahimik yung buhay nila. Ibang-iba po talaga sa karanasan nila nung nasa bundok sila.
0: Ako din mismo, nung naka-interview ko yung dalawa na kasi, yung nakakapanayam ko ng live na FR, yung kwento talagang very drastic. Yung isa, si yung lalaking FR, no, hindi ko na lang re-recall yung pangalan niya. Parang ang kwento niya, recruiter siya.
1: Opo.
0: So, siya yung pumupunta sa mga paaralan.
1: Yes, sir.
0: Specifically sa U-Belt area, ganyan, sa mga Kamaynilaan, o kaya sa mga kung saan-saan pa. Na nagsisimula daw yon sa instigation, yung nagpa-plant sila ng idea sa mga estudyante, tapos paminsan-minsan may mga rally, maliit, may mga protesta, may movement, ganyan. Tapos pag nakuha na yung loob, pupunta naman sa immersion integration.
1: Yes, sir.
0: Parang papatikimin sila na ito yung nangyayari. Siyempre, nag-aalab ang damdamin ng estudyante na bakit nahihirap
1: kabataan
0: na nila,
1: diba? Opo.
0: So, from there, parang iaano sila na hindi ka ba masaya sa nakita mo, pwede mong gawa ng paraan through armed conflict.
1: Yes, yes,
0: so,
1: sir.
0: So, parang ganun daw yung siste. Ang trabaho niya, mag-recruit lang. So, wala siya sa kampo, wala siya
1: sir,
0: sa loob.
1: Hindi siya umakyat.
0: Hindi siya umakyat. Hinahatid lang niya.
1: Mm-mm.
0: So, nag-stop daw siya nung nakita niya or nalaman niya na yung mga na-recruit niya is namatay. Na nawala ng buhay, no, sa encuentro,
1: yes,
0: o sa kung ano man. Meron din kasing nagkasakit dahil nga kulang sa pagkain, mga ganung bagay. Disclaimer lang po, ano, medyo sensitive yung aming pinag-uusapan, pero ito po yung realidad ng mga nangyayari. So, nung na-realize niya yung nangyari, yung kung parang kasing feeling niya kasalanan niya.
1: Opo.
0: So, sumuko siya. parang nagbalik siya, and ngayon kasama siya ng 59th Infantry Protector Battalion sa information dissemination at paghikayat naman dun sa mga na-recruit na sumuko. Kasi yes, kumbaga pinagdaanan na niya eh. And sa mga school din, nagpapatrol naman sila ngayon. Oh. Kasi syempre alam niya yung Caracas.
1: Oh, yung Caracas,
0: alam
1: yes,
0: niya
1: sir.
0: Yung ito, yan recruiter yan. Eh, hindi naman siya tawag doon, hindi naman siya snitch. Pero kumbaga preventive measure na may umaaligid.
1: Yes,
0: alam mo
1: sir.
0: Na.
1: Yes, sir.
0: Diba? Kasi ilayo natin sa kabataan natin yung mga ganun. Yung pangalawa naman, estudyante siya. So, kumbaga, nakuha ko na yung picture ng recruiter at nung na-recruit.
1: Yes, sir.
0: Oo. Yung estudyante naman, hindi siya nakapagtapos. Kasi nung in-integrate siya, talagang, sumama siya.
1: Mm-mm.
0: Bukal sa loob naman daw niya. Wala daw pilit, walang kahit
1: yes,
0: na
1: sir.
0: Ano. Hanggang sa nagtagal siya, nagdekada, nagmahal siya, nagkaroon siya ng anak. Pero nung binawian ng buhay yung kanyang asawa, doon niya na-realize na hindi niya pala kaya and ayaw niya ng ganung buhay.
1: Mm, para sa
0: and
1: anak niya.
0: And nung nakababa na siya, sumuko siya. And di siya actually sumuko talaga. Nakuha siya sa isang operasyon na na-recover siya. Pero nagulat daw siya kasi hindi siya sinaktan.
1: Yes, sir.
0: Hindi siya, kumbaga eh, ang thinking kasi niya nung kumakatok na ang military, papaulanan siya eh.
1: Mm-mm.
0: Pero what happened was, she was rescued. Yun yung mga salita niya talaga. Ako po ay niligtas ng mga, kasi hindi naman siya sasama.
1: Oo po, diba? Hindi naman sila sasama. Oo. Kung talagang
0: tsaka,
1: nananakit ang sundalo.
0: So parang ang ano, yun pala yung kwento. Talagang ang sakit sa dibdib na may mga ganun bagay. At syempre sa kanya, dahil hindi mabubuo yung kanyang pamilya dahil nga nawala yung
1: partner niya.
0: Pero at least safe yung anak niya ngayon. At yung efforts niya para sa military naman to counter yung recruitment and yung mga ideologies sa CPP and PNDF ay very active siya. Siya mismo yung nagsasalita kasi may first-hand experience. Kasi,
1: opo.
0: Ano eh, iba rin yung nanggagaling sa amin, sa inyo.
1: Yes po.
0: Sa mga FR talaga.
1: Opo, kasi sila po talaga yung naka-experience. Oo. Alam na alam po nila kung
0: gaano
1: kahirap. Kwento nga po nila, grabe daw po yung gutom. Tapos yun nga daw po, meron din ako narinig na kwento na sabi nila, may sakit na daw siya, nakikiusap daw siya na kung pwedeng bumaba muna siya, magpagamot. Pero ang panakot pa rin daw sa kanya, pag bumaba ka, mauhuli ka ng sundalo,
0: hindi
1: papatayin
0: ka
1: ng sundalo. Mali po talaga yung mga ganun na sinasabi nila. Sinasabi lang po nila yun, panakot, para huwag kayong sumuko. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga. Tutulungan po kayo ng mga kasundaluhan para po makapagbagong buhay kayo at makatanggap po kayo ng mga benefits from our government po na panimula para sa mas magandang buhay po at mas tahimik na buhay.
0: Ang mga reforma naman kasi ay napag-uusapan.
1: Yes po.
0: Yung mga gusto maging pagbabago, magandang gawing isang talakayan at hindi na sa marahas ng pakikidigma.
1: Yes,
0: hindi na yung ano, yung armed struggle or armed conflict.
1: Oh,
0: kasi
1: po.
0: Very modern na rin naman tayo ngayon. Hindi na napapanahon yung ganung klase na may mga buhay pang mawawala.
1: Opo.
0: Napakahirap.
1: At saka lagi po nating iisipin na paano yung mga pamilya nating nag-aantay. Kahit rebelde po yan or sundalo, lagi po nating iisipin na may mga pamilya tayong umaasa na babalik tayo sa kanila ng buhay. So sana po sa mga kasamahan natin na nandyan pa rin sa bundok at nakikipaglaban pa rin po, sana po isipin na lang din po natin yung mga pamilya natin at sumuko na po tayo.
0: Thank you very much, Ate Rose. At sa ating pagbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin yung balitang handog po sa atin ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, yung paglulunsad po ng proyektong ANI, Agricultural Network and Integration sa mga piling lugar dito po sa lalawigan ng Quezon. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan.
2: Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas-yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbing proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. ang West Philippine Serene ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basehan ang iginigiit nitong 9-9. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggala ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara, bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Para po sa detalye ng ating balita, Ate Rose, go ahead.
5: Ang himpilan ng 201st Infantry Kabalikat Brigade ay patuloy na nagsisilbing sentro ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Quezon. Sa kasalukuyan, itinuturing ng insurgency-free ang probinsya, kaya mas pinagtutuunan ng pansin ang pagpapanatili at pagpapalakas ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga programang pangkaunlaran at pangkabuhayan. Sa ganitong layunin, inilunsad ng 201st Brigade ang Project ANI o Agricultural Network and Integration. Isang inisyatibang naglalayong pag-ugnayin ang seguridad, agrikultura at kabuhayan upang higit na mapatatag ang mga komunidad. Kinikilala ng brigada na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa katahimikan, kundi sa pagkakaroon ng trabaho, sapat na pagkain sa hapag at pag-asa para sa mas maayos na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan sa mga local government units at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin ng Project ANI na makapagbigay ng mga oportunidad sa kabuhayan, mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapaunlad ang ekonomiya sa antas komunidad. Bahagi ng programa ang pagsasagawa ng mga agricultural at community-based activities na maaaring magsilbing dagdag kita ng mga mamamayan. Sa ilalim ng proyekto, inaasahang magiging katuwang ang mga miyembro ng CAFGU sa mga gawaing pang-agrikultura tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at iba pang kabuhayang angkop sa kanilang lugar. Bukod dito, magsisilbi rin itong bagong oportunidad para sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at magkaroon ng mas maayos na direksyon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng produktibong hanap buhay. Bilang panimula, isasagawa muna ang pilot testing ng Project ANI sa piling lugar sa lalawigan ng Quezon. Dito susubukan ng iba't ibang pamamaraan at aktibidad na makakatulong sa pagpapataas ng ANI, kita at lokal na produksyon. Kapag naging matagumpay, inaasahang palalawakin ang implementasyon nito upang mas marami pang komunidad ang makinabang. Sa paglipas ng panahon, inaasahang makakatulong ang Project ANI sa pagpapalakas ng food security, pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas napagtitibay ang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Sa kabuuan, ang Project ANI ay hindi lamang isang simpleng programa kundi isang komprehensibong hakbang tungo sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na kinabukasan para sa Quezon. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, kasundaluhan at mamamayan, masisiguro na ang kapayapaan at kaunlaran ay mananatili para sa susunod na henerasyon.
4: Ayan, thank you very much, Ate Rose, para sa ating balita tungkol dun sa Project ANI. So ito po ay bagong proyektong inilunsad ng 201st
5: yes.
4: Infantry Kabalikat Brigade. And tayo po ay looking forward sa magiging progress and development nitong Project ANI or Agricultural Network and Integration. Kasi napakaganda po nitong programa at nakikita naman natin na marami po yung makikinabang
5: yes,
4: dito
5: po
4: sa proyektong ito. Ayan, so malapit na tayo matapos sa ating programa. Ate Rose, tayo ba ay maasahan ba namin na makakabalik ka?
5: Ay, gagawin ko po yung best ko para makabalik. And next time po, mas marami na po akong i-share sa inyo.
4: Oy, abangan namin yan. May love life kaya yan?
5: Abangan.
4: Anyway, dito po nagtatapos ang ating programa mga kaibigan. Again, mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena, Joshua Miguel Suarez po inyo nakasama sa ating technical side master control ng Gen si Ate Josie Gonzalez, Ate Ota Evangelista, Engineer Robin Celisa, at sa ating transmitter side, si Kuya Ega Idris po ang ating kapartner dyan. Patuloy kami maghilingkod at maghahatid ng saya sa bawat komunidad hanggang sa mga susunod po mga balita. Muli po, ito po ang Radyo Pilipinas, Lucena. Ate Rose?
5: At ako naman po si Ate Rose mula sa himpilan ng 201st Kabalikat Brigade. Muli po, inaanyayahan po namin kayong i-follow, i-like, i-share ang aming official social media accounts. FB account, 201st Infantry Kabalikat Brigade, Philippine Army. IG account at 201st Kabalikat Brigade at X account at 201st Brigade. At kung meron po kayong nais malaman o ipaalam sa aming himpilan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin, i-dial lamang po or mag-send ng mensahe sa aming numero 0985-034-2417. Inuulit ko po, 0985-034-2417. Thank you so much po.
4: Ayan, at bago tayo magbabay, baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead, Ate Rose.
5: Binabati ko po yung mga tagapakinig natin. Ganun din po na binabati ko po yung mga personnel po ng 2CMO Battalion po dyan sa 2ID po.
4: Ayan. Thank you very much. And Ate Rose, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin ngayong hapon. We are looking forward na makasama ka ulit and ang 201st sa mga susunod na mga every end of the month.
5: Yes po. Thank you so much po.
4: Maraming salamat. Muli po mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Beneath the waves of the West Philippine Sea lies a treasure that contains life and protects our coasts, coral reefs. These vibrant ecosystems are essential to the Philippines and the world. The Philippines is home to the third largest coral reef area globally, and the West Philippine Sea holds some of the most diverse reefs. These reefs are not only beautiful, but are essential to sustaining marine biodiversity. Coral reefs act as natural barriers, absorbing the energy of powerful waves and storms. They protect our shores, saving lives and reducing the damage from natural disasters that would otherwise devastate coastal communities. Did you know that a single square meter of healthy coral reef produces up to 5 kilograms of white sand each year? Coral reefs contribute to the white sand beaches that attract millions of tourists, fueling a vital part of our economy. But these precious ecosystems are under threat. Illegal activities, pollution, and climate change have caused damage to our reefs. If we do not act now, we risk losing them forever. Protecting our coral reefs is not just an environmental issue, it is a national priority. Coral reefs in the West Philippine Sea are also a symbol of our sovereignty. As we defend our rightful claim over the West Philippine Sea, we are also protecting the natural resources that sustain our people. By safeguarding our reefs, we strengthen our stance in the ongoing territorial dispute and ensure that these waters remain ours to protect.

0: Yeah, ang ano po natin dyan, no, bago natin tingnan yung solusyon, tingnan natin yung unang naging problema. No?
1: Yes, please.
0: Una, okay, kakulangan ng gabay ng magulang sa tahanan, especially, di ba? Kasi nung araw kasi talagang panahon natin, nung
1: Totoo.
0: araw, di ba?
1: Yes.
0: Marami tayong, maraming oras yung mga magulang natin para turuan tayo magbasa at kukonti lang yung estudyante, no? At saka talagang mahigpit yung ating mga guro, no? Eh sa ngayon po, sa dami po ng ano, ng activities, especially yung mga tinatawag natin dito na yung mga gadgets na yan, ano, tapos yung talaga sobra ang estudyante sa loob ng isang room, no? At saka yung environment ngayon ng mga ating mga tahanan, eh karamihan ano, maliliit ang kanilang mga lugar, wala silang paano pwedeng pag-aralan. And then yung labis ng pag ano na paggamit ng social media, no, isa pa yan. Tapos yung nakaraan, di ba, yung learning loss ng ating pandemya at kakulangan ng mga reading materials, saka yung tinatawag nating kakulangan ng oras sa pagbasa, no. Kahirapan ng ano, especially kahirapan ng suliraning pangkabuhayan, maraming ano, as you expect, sa daming singilan, tapos automatic, yung mga ibang bata, talagang mahirap, di ba? Kaya nga meron tayong 4 P's, na pumapasok ng gutom, walang baon. Kaya hindi tulad nung araw, kapag wala tayong baon, dire-diretso pa rin, ano? At ang number one, yung tinatawag na kakulangan ng koordinasyon, no? Between the school and the parents, no? Kasi nga, ang PTA, andyan naman, eh ayaw naman kami bigyan ng ano, ng tawag dito, ng request namin na kami buhayin yung ating volunteerism, no, after school program sa pagbabasa, at especially, no, para tawag dito, mabigay namin yung mga programa naming ipinupush.
1: Pero sa masasabi po ba, kasi ito yung tatanungin din ng ating mga kababayan, masasabi po ba na nagkaroon din ng sabi nga ay pagkukulang, no, sa parte ng mga guro dahil masyadong naging mahigpit ang batas sa kanila dahil marami, dahil di ho ba ngayon lalo na sa pagdidisiplina sa mga bata ay parang hindi ganoon naging ganoon ang ano eh, may mga batas eh, di ho ba, na sumasaklaw kasi dito na hindi nila ma-impose kung ano yung mga dapat na disiplina sa mga bata.
0: Yes po, napakalaking ano po yan, ano, kasi unang-una wala nang paggalang sa ating mga teachers, no?
1: Yun.
0: At hindi na nakikita yung ano, yung hirap ng teacher. Especially paano mo kukontrolin nung araw, 'di ba? Nung araw siguro mga 20 lang tayo, 30 sa loob ng school rooms. Eh ngayon maabot tayong 60 at ang ating mga iba-iba na panahon ngayon, ano. So ngayon dito, ang aming suggestion kasi, no, kasama sa programa namin, sa pagkakaroon ng National PTE Summit at saka itong sa 18 regional caravan, yung sa problema sa reading program. At ang ano po dito, ikasama na po namin tuturuan ng mga magulang, no? Kasi nga, kailangan nating palakasin ang Parents as First Teachers Program, no? Automatic yan yung tuturuan namin yung magulang, ang simpleng pagtuturo, no? Mga 15 to 30 minutes, tapos yung paglulugas sa dami ng reading caravan, kasabay po yan. Tapos, magtatatag kami ng PTA Reading Volunteers Program. Kasama namin yung mga retired lolo, lola, na yung mga retired din natin kasi professional, meron tayong doktor, principal, teachers na naka-retired, na they want to help also, no? Ang ano po dito, ang aming pagsuporta sa school-based reading program, hindi lang ang trabaho namin eh paniningil. Ah, tapos ang ano po dito, ang isa pong project namin yung Read at Home and Lead a Life campaign. Yeah. Yan po yung kasama namin sa aming caravan na gagawin at saka sa summit. At ang isang request po namin, ano, kung meron pong tupad ngayon sa ano sa Brigade Eskwela, eh yung pagtulungan sa pamahalaan

0: Nasa sa private sector, ano? Ang ano po natin dito, marami po tayong mga organization na NGO, yung ating tinatawag nating Rotary, Lions, Sonta, eh meron po mga proyekto yun na dapat na pwedeng dalhin sa eskwelahan, no? Tapos po, ang ano, isa po yun, no? So doon po nakatutok. At sa ngayon po, kasama naman at ang ating EDCOM to naman, eh nakita ang kakulangan ng ating sariling crisis, eh ang kulang na partisipasyon ng ating mga magulang.
1: Ayun. So, bilang panghuli, Sir Willie, ano ang hamon ngayon sa Department of Education para sabi nga eh, matugunan o masolusyonan? Alam ko marami ng solusyon na ginagawa ang DepEd at hindi naman sila tumitigil sa pagdikha ng mga solusyon sa mga problemang ito. Pero anong hamon sa tingin ninyo ang dapat na tutukan ng DepEd pagdating ho sa pag mapataas yung literacy nitong ating mga kabataan, lalo na nasa grade 11 na?
0: Okay, isa yan sa ganito, no? Sa mga nakaraang presidente natin at mga pangulo, no? Iba-iba yung kanilang mga nakatutok, no? Now, we have a working president na nakatutok sa edukasyon. Okay, by resolving the ano, proposing na bill na talagang tutukan yung ating learning crisis na tulad kakulangan ng schoolroom. So sa ngayon po ay nagpalabas sila ng budget for 16,000 schoolrooms na kasama po ang National PTA as monitoring reporting. At ang ano po dito, ang meron din po tayong isang napakasipag, no, na youth secretary ng education, ano, na ang kanilang silang mag-ama po kasi ay talaga pong nakatutok sa edukasyon din at tamang-tama po ang ginagawa at napakasipag. At ang ano po dito, yun po, no? At ang dito, siguro, ang hiling namin sa ating DepEd Secretary at ang ating mahal na Presidente, eh, approban yung aming PTA law para maging isang institution. At ang ano po dito, makatulong po kami ng direkta. Merong tamang direksyon yung aming tinatawag na IRR, kung ano po yung duties and responsibilities natin. Eh nakasaad naman po yan sa batas, no? Ang ano po dito, eh hindi po kasi napapatupad.
1: Iyo.
0: Ang kung maririsolva po natin yung ating pagiging community-friendly school, eh napakalaki pong bagay yan.
1: Iyan. Sir Willie, kami nagpapasalamat sa iyong oras na binigay sa amin at magbibigay po ng impormasyon hinggil sa paksa na ito. Salamat po at magandang hapon po sa ulitin.
0: Maraming magandang hapon po, Sir Jerry Mark.
1: Ayan, po. Salamat po. Ginoong Willie Perez, mga kababayan, Willie Rodriguez ng National President po ng Parent Teachers Association, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Senate President Alan Peter Cayetano, itinuturing daw hong ilegal ang naging aksyon ng grupo ni nila Senador Tito Soto. Nagbabalik si Nimpa Asuncion. Nimpa? Nimpa?
3: Yes, Mark, sa ginawang Facebook live nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tinalakay nito yung tinawag niyang kasalukuyang krisis sa Senado. Giniit niya na yung sitwasyon ngayon na isang money crisis na anya ay lilikha ng minorya para pahinain ang pamunuan ng Senado. Tanong ito, namatay na ba muli ang demokrasya sa Pilipinas at ibinasura na ba ang konstitusyon? Binigyang diin ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ang mayorya o 13 sa 24 na senador para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Ayon kay Cayetano, hindi matuturing na legal ang mga naging aksyon ng grupo ni Nasoto dahil na-adjourn ang sesyon at wala umanong quorum na 13 na senador. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangang bilang ng mga senador. Giniit rin niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigidaan sa pag-upo ng acting dating Senate President. Tinawag niya ang hakbang laban sa kanya bilang isang illegal na kudeta at paglabag umano sa konstitusyon. Kinabahala rin ni SP Cayetano ang anyay pagtatangka na kontrolin ng Senado at pigilan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inakutahan niya ang grupo ni Soto na mas nais baguhin ang komposisyon ng mga komite para hindi nga matuloy yung nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Sinabi niya ang pagpapalit sa mga patakaran ng impeachment ay maaari ring magdulot ng dagdag na pagkaantala sa proseso. Iginiit niya na ang sesyon ay sinagawa ng kanyang mga kasamahan ngayon ay illegal at maaaring magbunga ng legal challenge. Giniit rin niya na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas sa kabila ng mga pangyayari. Samantala, J. Mark, namanggit ko na lang rin yung paglalabas ng joint statement ng new Senate Majority. Sa kanilang pahayag, nagpasalamat sila kay Senador Francis C. Escudero.

0: At abayanan po si Jess Lahid ng Sports Radio para sa programang Post Game. Ito po yung lingkod, J. Martigala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

14 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Diba sabi ko sa akin, hindi pa tapos eh. Just Light! Sangan po ni Mr. John Mugol para sa post-game. Dito lamang sa Sports Radio 918. And ganun din syempre sa ating kapatid na himpidan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. It's a Wednesday! And tuloy-tuloy ang mga kaganapan at mga aksyon ngayong araw ng bisikleta o World Bicycle Day. Umpisahan natin yan sa magandang ipinapakita ng ating pambato pagdating sa mundo ng tennis. Walang iba kundi si Alex Ayala. Sinong mga nag-abang ng games nitong si Alex sa WTA 125 Birmingham Open? Eh, solid ang performance nitong si Alex, beating itong world number 143 na si Priscilla Hahn ng Australia. Currently po si Alex Ayala ay world number 37 at top seed siya for this event. Sa scoreline na 6-love, 6-2, umabante itong ating kababayan sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa Inglaterra. This is a very dominant start at sa kanyang grass court campaign, needing just 30 minutes para makuha itong opening set bago makapagtala ng 5-love commanding lead in the second set. Sumubok na makabawi at makabounce back si Hahn, finally scoring a break sa 6th game, then saving a match point on the next on Ayala's string of unforced errors. Pero mukhang nakapag-ready talaga for the grass itong si Alex dahil she quickly regained composure and closed out the match in an emphatic passion, holding serve to love and secure the victory. Sa panalong ito po, na-improve na ni Alex yung kanyang head-to-head with Hahn, recording 2-1 para makuha yung kanyang first triumph over the Australian sa grass court.

0: Muling babalik si Alex sa court. Tomorrow, kontra naman sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva, who dispatched itong pambato ng Germany na si Gritman and 6-3-6-1 sa kanilang pagharap sa first round ng WTA 125 Birmingham Open.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Joke lang, yung sa basketball kasi, naiba naman eh. Sa basketball po, eh maganda rin itong ipinapakita ng Pilipinas, particularly itong 93-42 victory natin kontra Vietnam kahapon, kagabi mismo to, para sa isang triumphant start sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women nakabawi mula sa kanilang slow start and pulled away to give newly appointed team coach Sandy Arispacochaga a winning debut sa naturang event.

0: In the opener, Indonesia ang naniig kontra Singapore 66-49 behind sa 4 points nitong si Arika Shapa Shayara. Ang action po ay magpapatuloy ngayong araw as Vietnam will be taking on Thailand, susundan ng match ng Gilas Youth Women kontra Singapore alas 7 ng gabi. Samantala, basketball pa din. Gilas Women 3x3 naman. Susubok na masalvage yung kanilang bid for FIBA 3x3 Women's World Cup sa kanilang pagbabalik action sa Pool C ng Parade Square sa Warsaw, Poland. The Gilas Quartet na sina Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Casio at Camille Clarin looking to bounce back ngayong gabi when they face China alas 6:30 at Italy at 8:45 Philippine time. Ang Nationals opened their tournament with back-to-back losses contra Latvia 11-14 at Paris gold medalist Olympic gold medalist Germany 10-22, relegating them at the cellar of Pool C with fellow winless team Italy. Leading the pool are unbeaten teams Latvia and Germany na may identical record 2-0. Samantalang may 1-1 mark naman ang China. Only the top team in each group ang makakapasok diretso sa quarterfinals. Samantalang ang second and third place teams will go through the play-in round para sa tsansang makapasok sa top 8. Alas 5 ng hapon. Kuha muna tayo ng break at sa ating pagbabalik, usapang football naman ang ating dadakuan.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pagpapatuloy ng programang Post Game. Eh ngayong araw po magsisimula ang kampanya no ng Philippine Men's National Football Team para sa FIFA window with a tri-nation friendly kasama ang Guam at Myanmar sa Rizal Memorial Football Stadium ngayong gabi. Unang makakaharap ng ating Philippine Men's National Football Team ang Guam alas 7:30 and will be the first game para sa ating Pinoy booters since the qualification tournament sa AFC Asian Cup which they failed to qualify. Pagkatapos ng match natin kontra Guam ngayong gabi, Guam at Myanmar muna yung mag-aharap sa Rizal Memorial Football Stadium. On Saturday, then the Nationals will take on itong Burmese on Tuesday night. The week-long tournament will be part of the Philippines' preparation para sa ASEAN Hyundai Cup, the current top-flight competition amongst national men's soccer team sa ASEAN Football Federation. Speaking of football, nitong nakaraang Sabado po, sa palarong pamansa 2026, tagumpay ang Caraga region with their women's

0: team sa pagkuha ng gintong medalya para sa palarong paman sa 2026 sa secondary girls. And nagkaroon tayo ng panayam with their head coach, si Shares, some thoughts kung paano nga ba nila nakuha itong tagumpay na to para sa kanilang inang bayan. Pakinggan natin itong panayam with Coach Kim Balintonan.
1: Coach, may ginagawa ito sa natin Coach Kim Balinton ng Carabao Region Champion for the parang paman sa 2026 Girls Secondary Football Award. Coach, gano'n ka overwhelming ito na sa home court mo, first goal, and hindi lang matapos yun, you also got itong gintong medalya for Carabao Region.
2: Walang kapatay for since ang Caraga is parang wala sa mapa ng football. So ito first time. Si God nang nagtetest sa amin para makuha ang gintong medalya based on our practice from in terms of tomorrow.
1: Coach, ino lang pa yung inyong game. Talagang napakaraming blessing dahil ngayon naman meron na kayong football field na lagi niyong pwedeng pag-trainingan. Gaano kalaking tulong tong training, tong football field na to for the development dito sa Caraga Region?
2: Malaking malaki, especially si Sir Alvin Elordi at saka kay Congressman Plaza at saka kay Gob. Since inalaw niya kami, almost unlihan, hanggang gabi pwede kami mag-training. Pinaka-factor, bakit kami nanalo ngayon, ang team ni Dibong.
1: Thank you so much po, Coach. Congratulations again.
0: Yan, si Coach Kim Balintonan, no? Very special sa kanila dahil sila yung first gold for the pitch. Dahil first gold medal match yung ginanap during that time for the football. And syempre, as kumbaga hometown heroes, nadepensa nila yung kanilang hometown pitch, yung home turf nila. With their victory, 2-0 yung kanilang naging score kontra Northern Mindanao to reach that gold medal. Samantala, ball games pa rin. Basketball naman dahil ang PBA Finals for the 50th season ng Commissioner's Cup magsisimula ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum featuring the reigning champions Talk and Text Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel. Alas 7:30 ang tip-off. It will be a rematch of the previous Commissioner's Cup title round in wherein Talk and Text was able to outclass itong Gin Kings in 7 games to clinch the title sa pangunguna ng kanilang import na si Ronde Hollis Jefferson. The Tropang 5G at present will be led by their import Chris McCullough, who stepped in para sa injured na si Ball Ball and assisted by their local stars na sina Jason Castro, RR Pugoy, Jordan Heading at Calvin Optana. Ang Gin Kings for their part will be looking to end itong 3-year title drought and will be spearheaded by their presumed BPC in Ron J. Barrientos and import Justin Brownlee. Per league statistics, the 2026 PBA Commissioner's Cup Finals will be the 148th championship round para sa PBA and the 23rd edition for the said conference. Speaking of PBA, pinalakas palalo ng San Miguel yung kanilang lineup after the season ending PBA Governor's Cup by acquiring itong gwardiya mula sa Terra Firma na si Jeric Ahanmisi at si Paulo Hernandez. In exchange, binigay ng Beermen itong si Nawami Chongson, Chris, and their 52nd second round draft pick sa Jeep or dito sa Terra Firma Jeepney. The league announced the trade approval on its website. Chongson will return to Terra Firma after 4 conferences and winning 2 championships with San Miguel. San Miguel failed na makarating sa semifinals ng Commissioner's Cup with a quarterfinal loss contra Rain or Shine, samantalang ang Terra Firma faced early elimination. Samantala, sa volleyball naman, the best athletes out of the collegiate leagues will try to fulfill yung kanilang dreams na makapaglaro sa Premier Volleyball League as magsisimula na ang draft. Getting exciting at the Novotel Manila Araneta City ngayong hapon. From 42 applicants, the draft class is trimmed to 38 aspirants. Kasama sina, dahil sina Aliza Solomon, Nina Etang, Nat Estrelier, and Laramie Silva opted out para mag-focus sa Alas, Pilipinas. With Solomon and Itang's withdrawal, a new name will be called to become the top pick. Expected first rounders are two-time UAAP best setter Camila Lamina of National University, ang two-time UAAP best libero na si Bernadette Pepito at of the University of Santo Tomas, as well as her teammates Jonah Perdido and Zaiza Gula. Adamson University's Barbie Hamili, University of the East Kai Sepada are also projected to land in the first round after impressing sa kanilang ginanap na draft combine. Far Eastern University's Teen Obaldo, who is also a strong first-rounder, will not attend the proceedings as she remains with the Alas Women Pool preparing para sa 2026 AVC Women's Cup sa Candon City. And at the same time, praying for their names to be called is a bunch of NCAA talents including sina Jonah Dolorito ng Lyceum, San Sebastian Scott Santos, Laika de la Peña ng Polytechnic University of the Philippines, and Angel Galinato ng University of San Carlos, shooting for the stars despite competing against UAAP and NCAA standouts. Samantala, sina Jade Puentes ng Cal State Dominguez Hills is the lone Filipino foreign hopeful. Galleries Towers holds the number one overall pick, followed by Capital One, Chocomucho, and Zeus Copy. The remainder of the first round order consists of NX Led, Akari, Farm Fresh, PLDT, and Crimline. Teams that choose to pass on their selection will forfeit all of their remaining picks in the draft. Speaking of Pepito, nabanggit eh. Nakapanayan po natin no, yung dalawa sa mga prospective athletes na syempre magiging future din na muka ng Philippine volleyball. At sila ay naglalaro for Team NCR during this palarong pambansa. Yan ay walang iba kundi si Genevieve Belen and Chasley Pepito. And nagkaroon tayo ng hot interview with them as part of the NCR Metro Stars volleyball team. Pakinggan natin to.
3: Suot mo rin yung St. NCR jersey din, like yung Ate Detlet mo.
4: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang kinuha ko po inspiration si Tita. Kaya po, naging nag-born din ako. And gusto ko po na sumunod sa kung ano yung nasimulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
3: Same question din sa'yo, lalo na ta, may, ano din, grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
5: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po na CR.
3: Ano po si Bella pala?
5: Kapatid po.
3: Pangilan ka sa
5: magkakapatid? Puso po.
3: Pangilan kayo po. Ilan kayo magkakapatid?
5: Apat po.
3: Ikaw pinakapatid?
5: Opo.
3: Si Bella.
5: Pangalawa po.
6: For both of you, gaano kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa palarong pambansa? Kung bakit lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and all, nasusundan niyo ay namimaintain niyo?
5: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin, lalo na po sa ensayo. Kasi may mga ibang players po na galing ibang team, pero nagawan po namin ang paraan para po mabuo po kami ng isa po.
4: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papuntang NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nakuha po namin yung gold.
3: Kayo ba? At tanong ko lang if it's, ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong one more year pa?
5: May one more year pa po.
3: Siguro for you na lang, ano lang yung mga kailangan nyo gawin para magtuloy-tuloy yung ano nyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
5: Trabaho pa po lalo kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
4: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
3: Yan mo ang talaga tinatahanan na sa NCR kayo kasi yun nga, sinabihan ito si Jet, 10 years. Magkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience sa ano. Diba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayo pa yung
5: school? Noong elementary po, teammate din po kami.
3: Sa school?
5: Sa Pascual po. Pascual Pascual po.
3: Talagang familiar na kayo.
5: Opo.
3: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
5: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan sa mga susunod pa po naming games.
4: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportahan niyo pa po kami.
3: Thank you po. Ready for this?
0: Umaalingaw sa volleyball yung NCR. NCR, yung team song ng NCR sa pagkakapanalong yan. And nakikita na natin no, yung mga future faces ng ating, hindi lang ng palarong pambansa, but more so ng ating Philippine national team, possibly, ng ating mga favorite leagues like NCAA and syempre, andyan din yung UAAP. Kaya naman, abangan natin, baka sa PBL, lumabas na rin sa mga susunod na taon itong dalawang ito, si Genevieve Belen and Chasley Pepito ng NCR Metro Stars. 35 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa ating pagbabalik po, babahagin naman natin yung isang panayam kaugnay na rin ng pagdiriwang ngayon ng World Bicycle Day.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: 37 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, and to join the celebration nitong ginaganap na World Bicycle Day, nagkaroon po ng panayam yung isa sa ating mga kasamahan, si Miss Judith Kadingal, with one of our cyclists, Angela Bermejo, na nagwagi ng bronze medal sa Indonesia Track Cup. And siguro para mas kompleto yung kwento ay ating pakinggan paano nga ba niya na-achieve itong bronze medal na ito.
1: Yes, happy World Bicycle Day! Yay!
2: Happy World Bicycle Day po, ma'am.
1: Yes, kumusta ba, Angela? Nasa training ba today?
2: Okay naman po. As usual po, back on training naman po kami. Tapos, we just started velo training last month po until now.
1: Uy, tuloy-tuloy lang pala yan. Pero ito, big congratulations sa'yo at syempre sa mga kasamahan mo pa dyan sa ating national track team, sabihin natin, na sumusuporta sa'yo. Kasi nakakuha ka pala ng, ano, ng bronze medal dun sa Indonesia Track Cup early last month, di ba? Wow! What a medal para sa'yo, considering bago pa lang tayo ha, muli sa track cycling. Kumusta ang feeling na nakapag-uwi ng medalya?
2: So actually po, I wasn't expecting any medal yet for that competition. Kasi we just did velo training days before po, even after ACC, we weren't able to go back sa velodrome. Pero nung nalaman po namin na nakapodium po ako, happy naman po yung parents and coaches ko po sa results.
1: Oh, anong event ulit yon doon sa Indonesia Track Cup? Anong particular event?
2: Points race po.
1: A points race. Okay, so sa points race ka. Yun ba yung ano, yung kada ikot ay may kukuha ng points? Tama? Okay.
2: Yes po, every 5 laps po may kutusan.
1: Oo, so every 5 laps, nag-sprint kayo to the line, di ba, for the needed points. How many points nakuha mo?
2: 13 po.
1: 13, so anong ibig sabihin nun? Ilang, ano, ilang placing na maganda ang iyong naitala doon?
2: Hindi ko po maalala yung first po kasi nun Malaysia, tapos second Indonesia, pero 1 point lang at lamang po sa akin ng, I mean, 1 point lang lamang ko po sa Thailand kasi 14 points po siya. Tapos ako po yung third.
1: Oh, so tinalo mo yung Thailand?
2: Oh po. Wow. 7 po kami nun. 4 na Indonesians, 1 Malaysia, tapos 1 Thailand po.
1: So ano yung, sino yung first two?
2: Malaysia po and Indonesian.
1: Wow, galing naman, Thailand pa yung tinalo mo. Eh, syempre, di ba ang Thailand, mas ahead sa atin when it comes to track cycling, knowing na meron silang magandang venue kaagad, di ba, na ng track. And syempre, the past years, talaga namang mas experienced sila kumpara sa'yo. So, how was it yung celebration ng mga kasama mo sa Indonesia Cup? Gaano kayo kasaya noon?
2: Unexpected po kasi hindi po talaga namin in-expect na maka-medal. Parang learning experience lang po muna that time yung competition na yun. Fun naman po yung experience kasi madami po ako natutunan na techniques and strategies po that time.
1: So take us back to the competition, yung mindset mo, yung gaano ba yung ka-pressure din habang sumasali sa particular event na points race?
2: No pressure naman po nung competition na yun kasi sabi ko nga po, parang we just did velo training days before, pero nag-training din po kami sa road, pero yun lang po, parang no pressure din naman po that time.
1: Talagang laro lang. Experience lang ang hanap natin doon. And surprise, merong medal si Angela, di ba? So ano kaya ang indication of that bronze medal win para sa'yo? Ano na ngayon ang pwedeng naiisip mo? Imagine, konti pa lang practice, Angela, may medal na kaagad. How much more if you'll be able to train more?
2: It's already a starting point for me po at sa team ko. It's not only a bronze medal po, pero it serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
1: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
2: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
1: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na na mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
2: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
1: Oh, at least sunod-sunod na yan. Ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagko-coach sa'yo? Saan ka ba din nagte-training? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
2: yes,
1: nagko-coach?
2: Po.
1: Yes.
2: Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
1: Coach Adrian. Ano ang full name ni Coach Adrian?
2: Coach Adrian Bayot po.
1: Coach Adrian Bayot. Ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
2: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
1: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo doon sa mga nakalaban?
2: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort.
1: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
2: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami. Dun.
1: Talaga? Kayo nag-training. So, gaano ba kataas yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
2: Matas naman po, konting training lang po talaga na persigido mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
1: Ano bang pwede nating ambisyonin? Yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
2: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
1: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahang track competition. Di ba, Angela? How was it?
2: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po. Madami kasi naglalaro na from worlds din po. So mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos mas madami pong entries.
1: Katulong talaga yon, lalo na siguro building your confidence, di ba? Parang na break in, ika nga eh, yung Philippine track cycling riders natin, no, in that ACC. So, sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha, gusto nilang magkaroon ng series of track series dyan sa Tagaytay. Gusto mo ba yon? Para mas siguro, mas maraming experience kayo na mga nagtatry nga dito sa track cycling, Angela.
2: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
1: Bakit kayo nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa'yo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
2: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa truck, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
1: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, itong binubuo na Philippine Truck Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba? Let's say sa Standard Insurance, sa ating national team?
2: Almost mag 2 to 3 years, I think po.
1: 2 to 3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
2: Yung unang team po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-nationals po ako, and naka-silver ng ITT, doon ako nakuha ng national team and standard insurance po.
1: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
2: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako
1: Ano-ano
2: sure.
1: yon? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
2: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan, tapos nung nag-tour of BWASI din po ako in Vietnam and nag-ACC ulit po nung Thailand, tapos SEA Games po ulit Thailand and nung Indonesia po.
1: Yes, naka SEA Games ka na. So ang galing, ano, imagine in your 3 years, 'di ba, with Standard Insurance and yun na nga with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
2: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po. Palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
1: What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela in doing this sport? Mahirap pa ang cycling, mapa-road o kaya mapa-truck.
2: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
1: Angela, ilang taon ka na?
2: 22 po.
1: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
2: Currently studying po pa lang.
1: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
2: Opo.
1: Mahirap?
2: Opo.
1: Pero kahit
2: For balance
1: mahirap.
2: naman po, it's all about time management po.
1: So, college, anong course?
2: Business ad po.
1: Business ad, saan ka nag-aaral?
2: Sa AMA University po. Online po siya.
1: Online, kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you, ano? Especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambisyon to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
2: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
1: Sabay ko yung na-meet ko sa ACC. Sino na nga si boyfriend?
2: Si Joseph Avinyar po.
1: Yun, tama, si Joseph Javiñar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa,
2: Opo.
1: ano ka?
2: Nasa Indonesia that time po.
1: Indonesia, okay. So that's nice, ano? Maganda ba na, definitely, okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din, kasi kayong dalawa nagkaka, I'm sure, you understand each other. Yung hard training, di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
2: Opo.
1: So pareho din kayo nai-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So paano kayo nagpapalakas ng loob, Angela?
2: Lagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
1: Yes, tama, ano? Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you. And thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo. And of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo, ipinoporma. Thank you very much.
2: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
0: Yan po si Angela Bermejo ng ating national cycling team. And bronze medalist sa katatapos lang ng Indonesia Track Cup. And in celebration na rin syempre ng World Bicycle Day ngayong araw. Kalain mo yun, tapos na! Salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode. Salamat sa mga nakapanayam, sa mga nagbahagi ng kanikan lang mga updates. And syempre sa ating mga kasamahan sa Master Control, nandiyan Sir Winston, si Sir Edmond, and yung mga kasamahan din natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ito po si Jess Light sa ngalan ni John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Magandang
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo
12: Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab.
14: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
15: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
20: mas maraming mararating
21: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon
29: sa Philippine Sports Broadcast.
30: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 Collab.
49: Collab.
50: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo
0: publiko
50: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: RP, Radyo Pilipinas, 88.7 FM. Matud na mo ang mga nagunaw manong danong balita. Ako, si Jay Lagang, para sa Pambansang TV. Sa bagong Pilipinas, og kini ang
4: PTV News Mindanao.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Asa na si Mr. Yatang nagkakabit?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bago magkasesyon ang Senado ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may hamon sa Senado kasunod ng dalawang araw na pagpapaliban ng kanilang sesyon.
2: Get back to work. Get back to work. Because it's important, ang dami natin kailangan gawin.
1: Senator Sherwin Gatchalian, nanumpa na bilang Senate President pro tempore matapos makabuo ng quorum sa sesyon ng Senado dahil sa pagdating ni Senator Francis Chis Escudero. Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, nananatili na sa kustudiya ng Philippine National Police sa kabila ng paglilipat sa kanya sa isang pribadong ospital sa Pasig. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik na sa Kamara dahil sa sunod-sunod na umunoy misconduct at ethics complaint. COMELEC, magsasagawa na ng special election sa 4th District ng Cavite. At anong Australian rock duo ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanilang gagariping concert sa Oktubre?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, tinapos na ng Senado ang dalawang araw na impasse. Ito'y matapos makabuo ng quorum ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Chis Escudero sa sesyon.
1: Agad binakante ang posisyon ni Senate President pro tempore Loren Legarda para iluklok si Senator Sherwin Gatchalian.
3: Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin.
4: Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng dalawang araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon, gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam tatlong araw bago ang kanselasyon. At may mabigat na dahilan dapat anya para rito.
2: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution.
4: Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakda sanang sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block kahapon na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walk out naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala.
2: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito?
4: Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan.
2: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
4: Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto.
2: The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive.
4: May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon, pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa legislatura.
2: We are looking at the law, we are looking at the constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing.
4: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Binigyang diin ngayon Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
5: Layan na bulaga ang lahat sa paglutang ni Senator Francis Cheese Escudero sa plenary hall ng Senado. Kaya ang dalawang araw na Senado na walang sesyon ay nagkaroon ng quorum. Kasabay nito, itinalaga rin si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at presiding officer. Maagang upo sa kanilang mga pwesto ang tinatawag ng Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may madaragdag bang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary hall si Senator Francis Cheese Escudero na mainit sa sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa press room sa Senator Sherwin Gatchalian para pangunahan ng sesyon ngayong Miyerkules. Si Gatchalian ang itinalagang Senate President pro tempore at ng silbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan.
6: Room of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
5: Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na naging dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary, habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Erwin Tulfo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umunoy flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Dahil dito, hindi na itutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, June 4. Sa kanya namang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihan o niiwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Ayon niya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nagkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalot sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naapektuhan na ang kakayahan nito. Nagampanan ang mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi niya na ito ang pangunahing dahilan niya sa naging pasya niya ngayong araw. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Nanatili si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President habang hindi pa nakakuha ng 13 ang kasalukuyang majority block. Dahil batay sa konstitusyon, kailangan ng 13 miyembro para maokupa ang nasabing posisyon. Samantala naman, sa nanatiling maayos yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, pero ayon kay SP Cayetano, itutuloy bukas yung pagdinig naman ng Blue Ribbon, yung binuo niyang Blue Ribbon para talakayin yung naging anomalya sa flood control. So ayan yung ating aabangan dahil given the situation na si Senador Erwin Tulfo na yung chairman ng Blue Ribbon, nanindigan siyang stop yung itigil yung pagdinig bukas at itutuloy sa Lunes. So ating aabangan yung magiging makaganapan bukas hanggang sa Lunes. Dayan.
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Samantala, nananatili ang respeto ng palasyo sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Samantala, hinikayat ng Malacañang sa publiko na huwag makinig sa mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla, live. Clay?
7: Audrey, nirerespeto ng Malacañang ang palitan ng pamumuno sa Senado. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng pagkakaluklok sa bagong acting Senate President sa mataas na kapulungan. Ayon sa Malacañang, naayon sa batas at walang nabaling rule of law ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong araw na halal bilang acting Senate President si Senator Wing Gatchalian, kasunod ito ng paglitaw sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at paglahok sa 11 Senator Minority Block na ngayon ay bagong mayorya.
8: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Una ng hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang Senado matapos ang ilang araw na pagliban sa sesyon na dating majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang panawagan ng Pangulo. Gitang mambabatas, anuman ang sabihin ng Presidente ay hindi sasang-ayon ang publiko. Sinagot naman niya ng Malacañang sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na huwag makinig sa mga obstructionist o naninira sa administrasyon.
9: Yan ang dapat tutukan ng taong bayan. Dapat maging mapanuri. Hindi ko ano-ano sinasabing mga fake news. At tandaan natin, ang mga obstructionist ngayon, medyo kumikitid ang kanila pangunawa.
7: Tiniyak din ng Malacañang na nakatutok lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos anuman ang makuhang rating sa mga survey. Kabilang dyan ang patuloy na pagpapatupad ng zero balance billing, pagbibigay ng disenteng pabahay at iba pang programa na magpapagaan sa taong bayan. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey.
1: Maraming salamat, Clay Salpardilla.
3: Kung ngayon pa rin po ng balitang yan, makakausap po natin via Zoom si political analyst Father Rani Aquino para bigyan po tayo ng linaw sa mga nangyari pong kaganapan sa Senado. Magandang gabi po, Father Rani. Si Diane Carrer po ito ng PTV. Father Rani, good evening.
10: Father Rani, good evening. Good evening.
3: Alright. Father Rani, nakapag-quorum po ang Senado kanina sa pagdating po ni Senador Cheese Escudero. Paano po sila nakabuo ng quorum? Pakipaliwanag po sa amin, gayong 12 lamang po ang bagong mayorya.
10: Well, may decision ng Supreme Court in the 1940s, very early decision of the Supreme Court, that said that hindi binibilang ang mga senador na nasa labas ng sakop ng kapangyarihan ng Senadong mamilit ng magkilahok sa mga sesyon nito. Alam niyo kasi ang Senado, the Senate, has the power to compel attendance of its members. So sabi ng saligang batas, a majority of the Senate shall constitute a quorum. However, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. Yeah. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ni Avelino versus Cuenco is hindi binibilang pag sinuri mo ang mayoriya hindi binibilang yung mga nasa labas ng bansa kasi hindi naman mararating ng so-called coercive powers ng Senate. Ngayon, hindi binibilang si Bato kasi hindi natin alam kung saan siya, kung dito ba siya sa Pilipinas, kung nagtatago siya. At the more important consideration is he is wanted by the International Criminal Court. So effectively, he cannot discharge his functions as a senator. So under the doctrine na inilahad ng Korte Suprema, the 12 constituted a quorum for the purpose of doing business this afternoon.
3: Alright, well, bago po ito ang pangyayari sa Senado, bukas po yung dating minorya sa pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Father, bakit Senate pro tempore lang siya? At mananatili po ba sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano?
10: Well, you know, if Cayetano has only 11 votes now, counting himself. Alam niyo, normally a Senate President does not vote for himself. He will vote for the other part, the other candidate. But knowing Cayetano, he will vote for himself. So even if you include his vote, he has only 11 votes. As against 12 votes, who will vote for some other person? Perhaps Win Gatchalian. So he cannot be Senate President at the same time that there is a Senate President pro tempore. But they have to wait for the 13th vote at nang walang kaduda-duda na sino mang mahalal is the legitimate President of the Senate.
3: Well, Father, itong mga nakaraang araw, usap-usapan na po yung paglipat ni Senador Chis Escudero sa dating mayorya. Ano po sa tingin po ninyo, ang nagtulak po sa Senador para ika nga ay bumaliktad at umaten po ng session kanina, tingin niyo po ba hakbang pa ito ng katapatan sa institusyon o political survival po, Father?
10: Well, I don't really know what is Chis Escudero's mind. Nobody knows that. Perhaps his wife knows it. But number one, you're correct. It's a matter of political survival. But number two, he's a lawyer and he knows that it is his duty under the Constitution to act as Senator of the Republic. In fact, you know, sa saligang batas natin, bawal na mag-adjourn.

0: pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpasok ng panahon ng habagat at sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III, patuloy na isinasagawa ng ahensya ang paglilinis, pagpapalalim at pagpapaluwag sa mga daluyan ng tubig gaya ng mga kanal at estero. Sinisiguro rin nila na umaandar ang lahat ng 71 pumping stations sa Metro Manila. Samantala, bilang kabahagi ng Auckland Barik Eskwela,

0: Nagbabalik po siya ng mga gulay, pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para ipang ano yun, pang ano po sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko.
1: Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng tig 20,000 piso. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan 200,000 pesos ang matatanggap ng mga barangay. 100,000 rito ang para sa kanilang identified development priorities at 100,000 pesos naman para sa 5 scholar bawat barangay.
2: Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo.
1: Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino.
2: Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas.
1: Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula.
0: Sobrang laki pong tulong nito para sa aking, para sa aming mga college student na tapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami ng pera, meron po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school.
3: Mahalaga po itong natanggap ko po sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school.
1: Tinatayang aabot sa 88.5 million pesos ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Itinuturing na makasaysayan ang pagpasa sa huling pagbasa ng Kamara ng Right to Information Bill. Sa tulong nito, mas matitiyak na ang accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Lusot na sa 3 at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang Right to Information Act of 2026 na layong palawakin ang access sa mga Pilipino sa mahalagang record, dokumento, kontrata, gastusin at proseso sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Bahagi ang RTI sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng House Bill number 9397, magiging mas madali para sa publiko ang makahingi at makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Magtatatag din ito ng online RTI portal at isang Independent Right to Information Commission para tiyakin ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, binibigyan ng Right to Information Act na kapangyarihan ang mga Pilipino para maningil na accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ang panukala na gawing mas bukas, responsable at mapanagot ang pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Aprobado na rin sa 3 at pinal na pagbasa ng Kamara ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 matapos makukuha ng 284 na botong pabor sa plenaryo kagabi. Layunin ng House Bill number 9461 na palakasin ang laban kontra online child sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas laban sa online grooming, sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation, at AI-generated o deepfake child abuse materials. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil sa transisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay sa digital spaces, responsibilidad din ng pamahalaan na protektahan ang mga bata sa tahanan, paaralan, at maging sa internet at social media. kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga

0: online platform, website at financial networks na ginagamit sa pang-aabuso sa mga bata. Gayun din ang paglikha ng National Council for Child Online Safety and Protection. Inaprubahan na rin ng House of Representatives sa final reading ang House Bill number 9257 na naglalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang Business Conversion and Development Authority o BCDA para mapakinabangan ang mahalagang ari-arian ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng panukala, maaaring i-reclassify ang bahagi ng ilang lupain ng BCDA para sa mga proyektong pabahay, institusyon, industriya at mixed-use developments, alinsunod sa prioridad ng pamahalaan at pag-aproba ng Pangulo. Ngayong huling araw ng sesyon, tatlong LEDAC priority measures ang nakabinbin pa para ipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Anti-Fake News and Disinformation Act, at amenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Lusot na rin sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill sa ikatlo at huling pagbasa ng panukala. 271 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang bumoto para ipasa ang panukala. 11 naman ang tumutol habang 7 ang nag-abstain. Sumatala, agad isinailalim sa restrictive custody ang isang police na nag-viral na may kinaradkad at pinusasan na matanda sa Taguig City. Habang nauwi naman sa sagutan ang pagharap ng na nag-viral na may kinaradkad at pinusasan na matanda. Habang nauwi naman sa sagutan ang pagharap ng police at ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan, iit ng police, huwag siyang gamitin sa pagpapapogi sa media. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
2: Walang nagawang pagpupumiglas ng 76 na taong gulang na barangay driver na ito habang sa pilitang inaaresto ng isang pulis ang matanda, hinahabol ng paghinga dahil sa pakikipagbuno sa pulis.
3: Arrestado ka! Disobedience at action! Naaresto ka! Wala ka pang warrant mo pare! Wala ka pang warrant mo pare!
2: Hanggang sapilitan na siyang pinusasan at kinalagkad at sapilitang isinakay sa isang pribadong sasakyan. Nag-ugat ang insidente matapos na aksidenteng mabangga umano ng matanda ang sasakyan ng pulis.
4: Sir, samahan niyo naman yon, senior na yon.
2: Nangyari ang insidente sa Taguig City. Ang pulis sa video may ranggong corporal at naka-assign sa Rizal Police Provincial Office. Agad inilagay sa restrictive custody ang pulis. Ang National Police Commissioner NAPOLCOM agad ring ipinatawag ang pulis para sa investigasyon at para pagpaliwanagin. Pero sa kalagitnaan ng pulong balitaan, pumalag ang inireklamong pulis. Hindi aniya totoo ang ibang sinasabi ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan. Hindi rin daw dapat siya ginagamit para magpapogi sa media.
5: Wala pong matotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito.
6: Okay.
5: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong ginabayan sa akin kay Cinco.
6: Eh, wala pala eh. This will be it.
5: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
6: Hindi kami nagpapapogi dito.
5: Magpapogi kayo, sir.
2: Giit ni Calinisan, hindi tama ang ginawang pagkaladkad ng pulis sa matanda.
5: It's just a traffic accident. My God. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya?
2: Hindi rin naman ito nabasahan ng Miranda rights bago inaresto.
6: Hindi dapat tayo bumayag na gagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. NAPOLCOM Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
2: Lumalabas naman na dati na palang may kinakaharap na iba't ibang paglabag ang pulis sa viral video. Kinundi na rin ng Rizal PPO ang naging asal ng pulis. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Kinumpirma ng Presidential Communications Office na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang

0: General Manager ng People's Television Network o PTV. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, wala siya sa kakayahan ni GM Cayetano na may mahabang karanasan sa media, partikular na sa pribado at pampublikong sektor. Positibo rin si Gomez na makatutulong siya sa pagpapabuti ng istasyon sa harap ng mabilis na pag-unlad ng media. Papalitan niya si Maria Lourdes Fagar na nagsaging pinuno ng network sa nakalipas na halos isang taon. Pinasalamatan naman ni Gomez ang taus-pusong pagsilbi ni Fagar. Samantala, ipinahayag ni Fagar na isang karangalan para sa kanyang naging serbisyo niya sa istasyon. Bibigyan niya rin ang kanyang buong suporta kay Cayetano at tanawagan sa mga empleyado ng PTV na ipakita ang kaparehong kooperasyon.
1: Inaasahan ang pagbabalik bansa ng iconic soft rock duo na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa Oktubre. Samantala, bibida ang 7 pelikula mula sa kwento ng LGBTQIA+ community sa pagbabalik ng Q Cinema Film Festival. Narito ang ulat.
2: Nagbabalik para sa ikalawang taon nito ang Pride Month edition ng Q Cinema Film Festival ng Quezon City. Nagtatampok dito ang 7 kinikilalang pelikulang may mga kwentong mula sa LGBTQIA+ community. Ang Q Cinema Pride Film Festival ay tatakbo mula June 24 hanggang 26 sa sinehan sa Cubao, Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng artistic director ng Q Cinema na si Ed Dejano na ang special na Pride edition ng Q Cinema ay isang tugon sa lumalagong kasikatan ng mga queer stories. Kabilang sa lineup ang Ivan Hodum winner ng Teddy Award para sa Best Film at sa Berlin International Film Festival. Isa itong Spanish-German-Belgian co-production. Kasama rin ang Filipino feature na Dream Boy matapos ang kamakailang premiere sa Cinecilia Film Festival noong 2025. Kasama rin sa festival ang Trial of Hein na nakatanggap rin ng Teddy Jury Award sa Berlin International Film Festival. Kasama sa programa ang South Korean drama na 3670 na nakatanggap din ng award sa Jeju International Film Festival noong 2025. Samantala, kasama din ng Australian animated feature na Lesbian Space Princess, ang Japanese drama na Tiger, at ang classic 1996 comedy na The Birdcage na idinirek ni Mike Nichols. Magbabalik sa Pinas ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa darating na Oktubre. Sinabi ng produksyon na ang nostalgic music journey ay nakabuo ng 5 dekadang musikang di malilimutan. Gaganapin naman ang concert sa Cubao, Quezon City. Binubuo ni na Russell Hitchcock at Graham Russell ang Australia-rooted soft rock act sa mga awit na Making Love Out of Nothing at All at All Out of Love. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pabansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng

0: Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna,

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado na kapag desisyon na Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President.
3: Headlines.
0: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan harap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
3: Headlines.
0: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS nakapagdala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, June 4, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapagdesisyon na kahapon Senator Sherwin Gatchalian, hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ng 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saliging batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 araw ng walang pahintulot o abiso sa Kamara.
8: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
7: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsaming ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ang Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gait nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at iligal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay law expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Chis Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gayt pa ni Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
9: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
0: Samantala, pinaliwanag din ni law expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
9: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark In Mark Out ng Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ni law expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa uling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng law expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Gayt pa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
9: Cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Chis, 12 lang sila. Ngayon nawala si Chis Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, sign kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Ang detalye at insante ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito ay dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sandatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagka-count siya minok sa kumpirmasyon ng limang general, damay din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Chodoro, nagmamadali pa naman sana sila, lalo na sa pag-usa ng kasundo ang payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kalyadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills sa joint exercises. Sinabi ni Chodoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bago Pilipinas, Jaymar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
13: Diniyak ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis, Representative Terry Ridon, na andang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridon na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
13: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: Report.
14: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang musyong inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at musyo naman ang kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetine si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
13: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa na Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
13: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: Report.
16: Pinagmalaki ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma Sa katunayan anya umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ay naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay nagdalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito anya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bojidi.
17: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
20: Alam mo ba? Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
19: Dagdling Kaalaman.
13: Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagkakalob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-ihihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mayigit sa 4,400 na pulis bilang paganda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Navotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ng NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis sa mga lugar na mangangailangan ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ng mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nakatipid na nang umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula ng ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang support.

0: News Nationwide. Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gagalapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isasagawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo 4 hanggang Hunyo 5 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kalilang ayuda. Bago pumunta sa venue, hinihikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ng DSWD na ang special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operations.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order No. 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
2: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million. May kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
0: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLX ng isang minor phreatic magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLX, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa bulkan. Bunga ng pagsabog, gumabot naman sa humigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreatic magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po sa EVOLX na nangangahulugang may mababang antas ng pag-aalboruto ngunit patuloy pa rin minomonitor ang aktibidad nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May mga paghahanda na rin ginagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng posibleng pagtama na naman ng El Nino sa bansa. Ayon sa BFAR o kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, nagsasagawa na sila ng information dissemination. Anya, ito'y para tiyakin na may kaalaman ang mga fish farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
3: Ito pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Samantala, sinabi rin ni spokesperson Brigera na muling inactivate ang

0: El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi ganong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Brigera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng joint dredging operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at linisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Inihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni Jem Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
2: Ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagsimula ang umaksyon ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa manoy bagong strukturang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa ng verifikasyon at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, inikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang. Ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Bayo 24 ng gubuhong tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin nitong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit ng mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento kundi isang buhay na patuloy na pagsikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
4: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso, ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
3: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, magpapataw ng bagong taripa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutol ang ilang bansa, partikular ang European Union, na nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampiyonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frost Bank Center. Unang nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa Finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng 4 para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
11: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking naaayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS, pagsama-sama ng mga emergency response operation, pagbuo ng integrated dispatch at referral system, at pagsasanay ng mga EMS personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng isang learning hub, nilagdaan ng mga opisyal ng University of the Philippines Open University ng lalawigan ng Tarlac at ng Tarlac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
12: Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines Open University o OPOU, pamahalang palalawigan ng Tarlac at pamahalang lungsod ng Tarlac para sa pagtatatag ng Tarlac Learning Hub. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joan V. Serrano, Governor Christian Tel Iyapa at Tarlac City Mayor Susan Yapa. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalang palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan, at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Myra.
13: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture Bicol Field Rice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Timbo jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Helen.
14: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ng paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na kurokamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling na itala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbul jellyfish tuwing tag-init, dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Goody.
15: Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa MIMAROPA ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasakat ng isda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Hirodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasakat ng isda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Aniya, dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa South Korea upang maaaring makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Hirdias ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na naging aktibo sa nasabing program na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month. Sa Palawan, wala pa niyang LGU ang may Sisterhood Agreement sa South Korea kaya wala pang nai-employ sa ilalim ng nasabing programa. Aniya, direkta ang hiring sa pamamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea kaya di na mangangailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito na nawagan si Herodias sa mga lokal na pamahalaan na mag-aktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor ng magsasaka at mangisda sa rehiyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Pilipinas Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
17: Pinaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang diin ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesyonalismo, kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
18: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layunin ng programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng paglininis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiaryng nakatalaga sa mga paralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, nagsagawa rin ng iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong TUPAD workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik!
19: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline station sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinagulahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang party agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging mapagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline station sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at benepisyaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: May.
20: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Cabatbaran City National High School sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Cabatbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Cabatbaran City National High School Senior High Level na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Cabatbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng DOLE Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa TUPAD program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
22: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
23: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, Travel Documents at Visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
22: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Asan na si Emerson po yata ang nagkakabit?
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning po. Ngayon ay araw ng Huwebes na. May. Noong nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nalagay po na ating traffic kung saan mga oras na po sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may P2000 hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy na pong bilis ang daling sakyan. May pagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagal ang daling sakyan. Moderate traffic naman po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ang daming sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industria po, asahan natin pagbagal ang daling sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ang daling sakyan. Masusunod na lamang ulit sa pagbagal din po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Makinli, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code is EMI 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic ko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
8: Alam, naghain nga ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 million kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment ngayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din yung isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWA Secretary Manuel Bunoan, may hiling din sa anti-graft court na payagan siyang sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QC Jail ang iba pa nilang kapwa akusado na sina DPWHNCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga district engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunoan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamayang alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ng karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Marian Bastasa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Siyempre, pagka ganyan ay mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir. Magandang umaga po.
12: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig ng iyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
5: Yes, sir. Nako, siyempre, alamin lang namin po ang mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
12: O, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
5: Opo.
12: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. Ano? So, naghahanda tayo kasi syempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, ano, sa paaralan, sorry, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi
5: yan,
12: cyberbullying, Kuya Alan.
5: Opo.
12: So, kaya po kami nakahanda po dyan. Last year, para po doon sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sunny Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
5: Okay. So, ang pakikipagtulungan ika nga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan, of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. Yusek, sir?
12: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
5: Yes,
12: po,
5: please. Opo, opo.
12: Kunyari po, nung school year 2022 to 2023, itong datos naman na to ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano? So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd ng revised implementing rules and regulation ng anti-bullying act natin of 2013 ano. Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug, so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito, Kuya Alan, last year ay nag-labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila ay hindi komo zero bullying reports, ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
5: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC, sir? Learning?
12: Learner Formation Officer po. NFO.
5: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc. Yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
12: Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inuutusan din ang teachers dito na pag merong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, may escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatay yung anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
5: Okay, so ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
12: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
5: Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor. Kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
12: Opo, tama po, Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang. Kasi, again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat yung anak mo, no, sa eskwelahan. Ano? So, para may obligasyon din yan, Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano? Meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaapi na bata. Ano? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubully. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbong din sa mga teacher, saka doon sa learner formation officer po, para talagang walang naaapi bata na walang tumutulong. Ano? So upstanders po are encouraged po.
5: Okay. At kanina may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So ito kumbaga eh, mga bago pa magsimula o mga preparatory acts siga nga prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pagka may mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na 'yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, ika nga, abay dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually 'yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
12: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to or through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano? Okay. So pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, tulakan na medyo mild lang, ano? Parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. No? Hindi lang siya basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada.
5: Opo.
12: Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. No? So yung mga

0: unti-unti na nakakaramdam. Oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Mm-hmm. Ayan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito at medyo palagi po ako nababatukan. Yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kaagad, USEC, sir?
1: Opo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation, kunyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners, ng mga students po, ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
0: Opo.
1: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies. Familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano?
0: Mm-hmm.
1: And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbong. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
0: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Anggara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito eh, Kapit Bahayan Elementary School sa Navota City, at merong mga bagong install na CCTV roon na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Your point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan na USEC Tapale, sir?
1: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan panatiliin talaga nating ano yan.
0: Yes.
1: Uh-huh. Safe. Saka dapat dyan makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive. So, lalo na doon sa
0: course,
1: mga common areas, public spaces. But
0: opo,
1: it may serve as a deterrent to
0: yes,
1: makikita, alam nila na may nagmamasyad po. No?
0: Mm.
1: So okay lang po tayo dyan. Huwag lang naman dun sa mga CR, sa mga public spaces.
0: Of course.
1: Private spaces, wala pong kaso po yan.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong. Ika nga, it serves in the first place as a deterrent. Uy, nakikita tayo, may CCTV rito. Huwag nating kulitin si ganyan. Yung mga ganon, sir, di ba?
1: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari no, sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd po.
0: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, pagka nagkaklase na, ika nga, syempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman, at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima ng mga nanloloko o nambubuli sa online platform sa USEC Tapale, sir.
1: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking component din po niyan ng binabantayan natin. Kasi po, hindi lang talaga physical bullying. Actually, Kuya Alan, doon sa 7,000 plus na sinabi ko sa yung bullying cases noong 2022 to 2023,
0: opo,
1: mahigit 1,000 po dyan yung cyberbullying. Ano. So it's a substantial component of our bullying cases. And nakikita po natin ngayon ang mga bata, pwede kasing bantay sarado ka sa eskwela, pero yung cyberspace doon umaatake, maliban yung masasamang tao, pati yung mga cyberbullies. Ano? Kaya po, ang mga eskwelahan po ay hinihikayat din po natin na kailangan turuan ang mga bata ng life skills. Ano? Ano yung mga life skills?
0: Yan.
1: Number one,
0: okay,
1: huwag magpabuli sa cyberspace. Ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat. Ano? If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
0: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi

0: iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawaan ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir?
1: Opo, alam niyo Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo, no? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms diyan na bumabasa ng ating browsing habits at base diyan sa algorithms na yan, finifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo, no? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, nagiging, maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet, ano? That's why, tinutulak po ng Council for the Welfare of Children, and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data from children, ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Be responsible digital citizens. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
0: Yan.
1: Kasi naandyan nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
0: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents halimbawa sa, in a way, sa pagmomonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit na ba, maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net. Ano ho? Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata in order to avoid accessing malicious sites, Yusek Tapale, sir.
1: Tama po Kuya Alan, ano, sapul yung comment na yan kasi po we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms po, ano, to ensure that there are features na pangbata lang talaga at iba't ibang klaseng bata pa yan, ano, iba't ibang age bracket pa.
0: Opo.
1: To make sure na yung account nila safe kunyari, ano. Pero ang isa rin pinupunto natin at sinasabi natin sa kanila,
0: opo,
1: yung safety ng bata po sa internet should not depend on the ability of parents and children to navigate your platform. Marami pong dinosaur sa atin. Hindi tayo marunong. So you have to make it safe by design ang sinasabi namin sa kanila. While we appreciate the effort na meron sila mga accounts na pangbata, pang-teens, pang-ganyan, pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaring ma-shoot pa rin dun sa mga panganib o sa maling accounts. Ano? So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
0: Okay. Nako, Undersecretary Tapale, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, Yusek Tapale, sir.
1: Opo, para po sa mga mommy daddy, para po sa mga kids at nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan, ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin niyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin po ang ating kasalukuyan, ano. So mahalin at protektahan po natin silang lahat.
0: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapale, sir. Good morning.
1: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapale.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Octa Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng Masa Survey, majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Octa Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ganang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Octa Research Group. Makakausap natin this morning, Dr. Guido David from Octa Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
6: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
0: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng Masa Survey at lumitaw po na majority ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture, ika nga, sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
6: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng Masa Survey ng Octa Research kininap noong March 18 to 24. At 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una, tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
0: Apo.
6: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So, mataas yan. 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippine Sea. Dati para mga 10% lang.
0: 10%?
6: Anyway, ang pangalawang... Oh, dati, three years ago. I think 2020, 2022 or 2023, hindi pa masyadong alam.
0: Uy,
6: pero, I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa ng content or less than 20%. Ngayon, 72%.
0: And this was taken late March, Doc, ano?
6: Itong March, yung 72% na yung awareness.
0: Okay, yes.
6: And yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflict sa West Philippine Sea. And sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea? Ang pinakamataas na choice na pili ng mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, ano, expanded naval patrols and troop presence, yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%. And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy. So, ako rin naman, gusto natin diplomacy para maano. Yan nga. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
0: Of course.
6: Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Pero, napansin natin na nagbalit na, hindi na diplomacy yung top choice ng mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera tayo sa you know, sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating ano, yung sovereign territory.
0: Kumbaga, dagdagan ang presensya sa ating mga karagatan, Dr.
6: Tama.
0: David, sir.
6: Yes, tama yun, Alan. And this is, ano, I mean, across the, ano, I mean, across the regions, generally, mataas talaga yung, ano, yung expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
0: So, ibig sabihin, itong 69% na nagsabi, halimbawa, expanded naval patrols and troop presence, this is, paano ang distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, sir?
6: Yes, Metro Manila, 70% yung nagsabi ng expanded naval patrols. Sa Luzon, 72%. Sa balance Luzon, 72% yung expanded naval patrols, pati yung diplomacy. So sa balance Luzon, tabla sila. Pero sa ibang regions, hindi tabla. Like sa Visayas, 73% yung expanded naval patrols. And sa Mindanao, 58%, mas mababa na konti.
0: Okay.
6: Yung nagsabi na expanded naval patrols.
0: Ayun. And also worth mentioning, mataas ha, 64% din ang nagsabi na ang tumugon ng AFP modernization, Dr. David, sir.
6: Oh, yes. And actually, that's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization kasi you know, us being an island nation, archipelago, wala tayong masyadong mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi sila. So yung mga may neighboring countries, definitely, minsan, nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo, wala tayong neighbor, essentially, except siguro, I mean, may mga malapit na countries like, you know, Malaysia and Indonesia, and then China. Pero, wala masyado historically. So, yung modernization, parang hindi masyadong priority. Pero sa ngayon, because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan. Napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat ng api sa atin. I mean, since the World War, di ba, parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic. Okay. So yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
0: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents dito from all over the country, please.
6: This was the an Opta research survey conducted on March 18 to 24, 2026 with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top three options ng mga kababayan natin, pero ang nanguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence. Yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
0: Mm-hmm. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
6: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay nitong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At syempre sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
7: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabidetermine agad namin kung saan may kulang, kung saan. Mayroon namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.